0: Broadcasting from the hills of Fort Kampala. 107.9.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wasu zote no obulungi ayekuumidde ku 17 akatonyezemwenda Palo FM ekula y'omuntu wa bulijjo. Lunaku lwa Sande, naku z'omwezi ziri 11 omwezi ogwe 10. Akubuza ko simulala injiniya Sengonzi Fuzayu. Lunaku lwa leero ngabe mukimanyi abawuliriza abaffe mwenna, be lunaku lwaffe mulindwa olwa enteekateeka yaffe ya fungiza tukole. Era ndoza programu y'olunaku lwa leero eya kola sente tetujja nnyo kwawukagana na nsonga ya fungiza tukole. Tugenda kuba kutunuulira omukozi obagwe wenna atuwuliriza butya wandyetaze okuba ng'ofuna amagezi ag'ekikugu mu business awamu n'okutunuulira omulamwa gwaffe gwe tuzze tutambuza ogwa Islamic Economic System. Ebbanga lyonna tuzzenga tutunuulira ensonga ez'enjawulo ezikwatagana n'okukola mu mbeera ey'obusiraamu. Abantu bangi bwe tuwulira ekiyitibwa Islamic Economic System tulowooza nti tuba tuli ku nsonga za ddiini ya busiraamu, era nga tulowooza nti twogera ku nsonga ezikwata ku basiraamu bokka. Naye tuba twogera ku nsonga ezikwatagana n'ebyenfuna ebigoberera amateeka g'obusiraamu, ebigoberera enkola ey'obusiraamu, era ebyenfuna ebiri just, ebyenfuna ebiri free and fair, ebyenfuna ebibuna ku buli muntu yenna, newankubadde ng'ebyenfuna bino bigoberera mateeka gabusiraamu. Tujukire nti eddiini y'obusiraamu yajja eri oba okutaasa abantu okubajja mu buyazaamaanya obwali bumaamidde enseena. Ate era nga obusiraamu tebwawukaganye na kumanya nti omuntu ovunaanyizibwa okunoonya okumanya, era ng'omuntu ovunaanyizibwa okukola omulimu gwonna gwonna gw'olinako okumanya. Tekisaanidde era si kya bugunjufu era si nkola ya busiraamu omuntu okukola omulimu gw'otafunyeeko irimu. Kikwetaagisa okufuna irimu ekwatagana ku mulimu gwonna gw'oba ogenda okukolako oba okukola. Bwe tudda mu mbeera ey'ebyenfuna, kino nno kituyamba ebintu bingi nti abantu bangi bakola losses mu business. Losses ezo oluusi nga zeewalika singa omuntu aba anoonyeza okumanya, singa aba afunye irimu. Kubanga okumanya kikusingira ddala okuyamba omuntu. Okusookera ddala kukuyamba okweteekateeka n'okola omulimu nga weeteeseteese. Okumanya kuyamba omuntu okumanya wa w'alina okusiga ssente ze

0: Skyview. More flavor, more fun, more fees.
1: Oli muzadde ayagala okusomesa omwana wo afune buli kye yeetaaga mu byensoma nkwanjulira Maz Islamic Junior School Day and Boarding erisangibwa ensangi tawuni ku kasozi k'ebuwaali ng'oyambukira ku mafuta ga Oilcom kilomita 3 zokka okuva ku Kampala Masaka Road. Tuyina ebibiina ebiteeketeeka obulungi okuva ku nursery paka P7. Tukwasisa abaana Qurani ku myoyo kosa ne Arabic classes. Tulina omuzikiti abayizi we basalira sick bay security guluguru nga tuyina ne school van ezitambuza abaana okuva mu bitundu eby'enjawulo. Abaana baliisibwa bulungi nga n'ebisulo birungi ate nga biyonjo. Swimming lessons kosa ne co-curricular activities endala nga n'ebyokuzanyisa by'abaana ntoko. Kati wandiisa omwana wo leero tukyalireko ku ssomero lyaffe oba otukubireko ku 0700 499 63 oba ku 0766 573 23. Maz Islamic Junior School ensangi buwaali.
2: Tusengeja, tukuba toji, tutunulira ebyo by'otasobola kutegeera. Biwulirako ebyaliwo n'ebyo ebiriwo by'otuwulirangako bwe bikunyumisaako tewasobola kubyekenneenya bulungi naye nga weeyagala okubitegeera byali bitya? Tewasobola kubitegeera. Weeyongera okubitegeera bikinenye bisonsole. Okuva n'olwaleero ofuuka omumanyi mu programu ensi y'okuvumbula. The World's Adventure ensi y'okuvumbula buli lwa Sunday okuva ku 7:00 paka ku 2:00 ensi y'okuvumbula. The World's Adventure ne muna science ne teknolojia ate nga muna byafaayo.
3: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Twebaza omukama Katonda Allahu jalla jalalu. Oyono nga yatukumye nga tukyali walamu, tumusaba abeerenga atwongera obulamu era abeerenga atuvuunusa buli omu byayinza okuba nga ayitamu ebiyinza okuba nga tebitambula bulungi. Ate ebitambula obulungi tumusaba abeerenga abitukuumira mu mbeera esinga obulungi. Abafunidde ebizibu mu wiiki eyo gye tukubye amabega oba gye twakubye amabega kisinziira ggwe wiiki yo gye bala otandikira ku lunaku ki. Weebale munnange, kwebaza Katonda kuwa abafunye ebirungi kantandikira kubafunye ebirungi. Weebale okwebaza Katonda okuwa ebirungi ebyo by'oyina munnange bikozese bulungi kubanga bw'obanga tubikozesezza bulungi kyaddaaki byandikuvaako n'oyanjala ngalo. Ku sayidi endala abafunye ebibi bambi mbasaasiddeko, saba Katonda waffe abeerenga ate abituvuunusa atuwe obugumiikiriza n'empeera y'obugumiikiriza. Tukomyawo n'ensi y'okuvumbula. Ensi y'okuvumbula tuzze tukuwa emboozi ez'enjawulo ezirimu okuyiga, okujjukiza, okunyumirwa n'okubeera ng'ate tutegeera ne tujjukira ebyaliwo ne tutegeera ebimu ku ebyo bye tutasobola kuyingira munda. Tugenze tujja twogera twalikawo ne twogera ku mbega oli yali akola Pulezidenti Masaji oyo yabanyumira nnyo. Wiiki ewedde twali twogera ku mpiso gye bayita lethal injection, empiso ekozesebwa mu kutta n'omukyala gwe bayita Krista Pike. Oyo nno nga ye mukyala ye muntu akyasoose okubeera nga bamukuba empiso etali emu wawula empiso biri nnamba eziyina okujja omuntu mu budde mwana tumunnange n'atafa. Ekyo nno kya kyewuunyo era abasawo bakyewuunya nnyo cause it is tukugamba unprecedented. Tekibeerangawoko, tekirabiwangako. Nja kutegeeza nti munnange tunatumutuuseeko nti saawa zino atambula. Luli we twagenda okuleetera emboozi eno yali akyali ku kitanda, akyali ku life support, oxygen biki naye kati eddagala baalimukubye bamuwadde eddagala era saawa zino atambula, amanyi okutambulatambulako mu rumu ye y'eddwaliro yadde baloyazi be tebannaba kubakkiriza ate kumusinkana. Olunaku olwaliro tuluyingidde

0: kujisitula okujijjawo ku ntandikwa y'omwezi ogw'ekkumi n'ogumu okusinziira ku kye tutunuulira tujja kuba tugisitudde era tunagenda okudda mu gw'ekkumi n'ogumu awo mumakkati nga tubabuulira nti tutambudde okujulukukaawo okugenda ewalala ekisookerwako ddala nti wetwagireka ng'eri ku ringi bm ng'era tugenda kusiba ringi bm wansi yonna waggwa bulungi so n'olwekyo buli omu yenna amanya ekifaananyi ekyo wetwagireka nga tubagamba nti erina abantu bye baatuwaako ebimu bikyaliwo nga seminti seminti tumulina bwewulyanga tugamba ekisulufu ekitukwagaza ku seminti wakati gwali eyo wabuli ebyetagisa ebirala n'ebimu ebirinze okugendamu singa tuba tugusizza nga bwe twagamba endabirwamu zonna zirikezeeyimirira birinze bigendwamu naye essaawa zino apidet eriwo yeetaaga nsimbi nti wali wetwagireka woweekyali naye yeetaaga nsimbi ngaensimbi ezo ziyeetaaga zizo n'ezange gwatuwuliriza ow'ekisulo n'atali w'ekisulo omusiraamu n'atali musiraamu ng'ekigendererwa tujuluke okuva mu siteegi eyo tugende mu siteegi endala insha allahu taala eyo
1: sekanga bwakikoonyeeko wetukyali naye abatuwuliriza njagala ndowooza bakwate ku peeni
2: bakwate ku peeni okay
1: roofing yokka tujetaaga miliyoni ana
2: roofing otegeeza amabaati
0: gokkaemiti
2: n'emiti
1: miliyoni ana
0: asobola kuvaayo zituwe tutandike
1: wetugira dala fitting sizino miliyoni musanvu n'emitwalo mukaaga
0: musanvu
1: bidewa biki ebyo musanvu ate painting miliyoni kumi na mukaaga point six okiraba n'obulala obusigaddewo kwaffe tukyatunuulira awo
2: olwokukola structure
1: tugiserese tekyasobola kugwa
0: tesobola kugwa
1: then tuli bannyonnyola ebirala
2: essaawa eno
1: twayagala kuva kumu nga yahaya ali
2: akatogo
0: mubufunzi nti essaawa zino singa musituka ne musooka mutukwasayo miliyoni zammwe nga ataano mu ttaano tujja wano okubalaga nga tugeze mu sitepu endala kubanga tujja kutuuka ne ku kompyuta maaso eyo
1: za library ebyo bitwagala kiyimirirewo kibeerewo nga tekikyagwa kuba kakati enkuba egenda etandise eyinza okwonoona ekizimbe kyaffe ekituuse ku ringi bm kati wetufuna sente ezisereka ekintu ekyo kijja kubanga
2: mwebiri
1: byogereko
0: engeri gyetusiba bimu dokita nti gyetusiba kati bimu tugyogereko
1: bimu ngaotaddemu nereba miliyoni 22.5
0: kati andi betuwala 22 netuwala
2: n'omukaaga
0: n'omusanvu awo nobazoa tuba tugenze mu miliyoni nga tubanoza miliyoni nga nsanvu
1: ezo zitwagala
2: bwe muzifuna ezo eyo stage
1: ebewedde
2: bulungi nnyo
1: awo temugamba nti tukiguddewo abaana nebatandika
2: okusomera
0: ziba miliyoni 95
1: awo bagamba nti bali tukiguddewo mugira musomera awo kubanga ne foundation twagikola bulungi mujjukira
2: tewali kigaana kubeeramu
0: ate era dokita nga bwagambye nti tubagaa musomera awo singa ogenda we basomera kati abaliyo n'osalawo n'osereka kino wekiri n'okimaliriza
1: ate kiba beta
0: kisinga webasomera
1: naye ate nga bwe tugamba tugulamu dokita Abdunur Kalisa tetusobola kukireka bwetutyongaakyogera awo ekitiibwa kye tuba tukikoze eki tukisizza nnyo tulina okukimaliriza mu bulungi bwakyo
2: kaakati ebyetagisa bitegerekese kaakati abantu mubagamba ki
0: abantu abasubetubagamba nze nasalawo tulina abantu betulina okukoonako abo betulina okukoonako nga tubajjukiza obukulu bw'omulimu guno bagwetabemu kubanga ate bona batukoonyeko tukakasa nti osobola okwetabamu naye tonnaba mubeezi era seeka ya

0: Customer, we abusa.
1: Ani akoze sa coach.
0: Never will you wa.
1: Ani we alonda.
2: Yarondo ni akoze sa poda poti.
3: Kodiyo,
2: Mario.
3: Akoze sa
2: kodiyo, Mario.
4: Boda, niga stemu mukaga tano, stemu musambu hashi. Owachari ya ofisi ya boda union yona. Ofune mama boda kodi yo kubwerere. Ofune la waka sende ne data. Kono kuwangula boda kapiata. Kodi yo, Mario. MTN Momo.
5: Aha, Amina, waga tegede.
6: Atagaliwa.
5: Munange, waliwo kampuni ya insuwe zimbidwa kumusenji guwaba sidamu. E, tuse mu Uganda.
6: Olimba nawe.
5: Akuno sikulimba, kampuni ya insuwe yaba sidamu gudwa wo nga yetamini insurance. Eranga wenjo gerida, mazeno kwe gulida moto third party mo tamini insurance.
6: Banange katinko sentyo kwe yunga kutamini insurance.
5: Tamini insurance, esangi wako trusty towers, kucha Dondo Road. Empereza ya wezimbidwa kubwesi gwa atenga temuli riba.
6: Kakachoro, yaba sidamu woka.
5: Aneda, tamini insurance yaze kuweleza bantu wona. Okumanya ebisinga wo, kuba ku 0200 5200 000. Oba weleza email ku info@tamini-insurance.co.ug. Tamini Insurance erungamizibwa Insurance Regulatory Authority of Uganda. Amateka nobu kwa kulizo bigobererwa.
7: Obadde okimanyi nti kati osobola okuba amasimu agatali ko komo kumanda.

0: Customer we abusa.
1: Ani akoze sa court.
0: Ne babunywa.
1: Ani we alonda.
2: Erondo ya koze sa poda court.
3: Godio.
2: Mario.
0: Koze sa
3: Godio.
2: Mario ya.
4: Boda, niga stemu mukaga tano, stemu musambu hashi. Uwacha liya ofisi ya boda union yona. Ofune mama boda kodi yo kubwerere. Ofune la waka sente ne data. Kono kuwangula boda kapiata. Kodi yo, Mario, MTN momu.

0: Rupin's Bones. If you miss any of my hero, it you to be a miss any of your car.
1: Rupin's Bones.
2: Mchala.
3: Wanje dadu.
2: Ochimani tabana batu so kuda kumasomero.
4: Na isi intezivu ze.
3: Eh.
2: Kakati chuboku.
3: Hmm.
2: Tuala ichitundu cha fizi kusomero ya junior.
4: Ezavan. Nas.
3: Hmm? Raji tetu sasulanga tukoze sa momo.
4: Otio.
3: Etu wanomu kisogu wangu la school fizi. Za mwaka mulamba wedu no kusinga o.
4: Hmm.
3: Pozi nechidala.
4: Mm-hmm.
3: Esomero ya dikoze sa momo. Liso volo kwe wangu lila vani. Ochitagira dadu.
4: Wavulori mchala mugezi nyo.
5: Chechoche njini. Wangu la school fizi wa mwaka mulamba no kusinga o. Atenga na amasomera gakozesa momo gali no mukiso kuangula vani kone ebirabe ebirala nkumu niga star emumu kaga tano star munana noti hashi obakozesa momo app
6: MTN
5: momo erungamizwa banki nkuru ya Uganda
4: MTN kula
7: Mukwano.
8: Wanzi.
7: Ino saati ngei ya kaya gana. Ate unya bulonji. Kakudio uchi.
8: Tewali kakudio honey. Chamagiru.
7: Chamagiru. Mungaruso.
8: Neda. Neda. Sabuni omupia White Star Magic. Kwa uubu ungo kuwa mubidko. Omanyi White Star Magic Premium. Sabuni uubu ungo kuwa mubidko. Ya mkwano guwabo. Abenja ulo mubula mubo. Aunya bulonji. Era ayoza natukuza. Okuoze sa White Star chama gero mungaluzo. E chama gero ichigonzo mlimu ugwandi wa domu nini. Umuangu enyo ero mnyuvu dala.
6: White Star Magic sabunu ugungu webye unyo. Omu pia ajude virunge vya nja ulo okufamu bidiko. Ayongira kubye unyi sabia mchara o. Gula White Star Magic muduka lio na owa supermarket ekulio kumpi. Ulire chama gero ichikumengwezo nga nyonjo nyo oluna kuruna.
0: Rupin's Bones. If you miss any of my hero, it you to be a miss any of your car.
1: Rupin's Bones.
9: Bali mo chibinja, nga chibinja echo, chali mo finals. Zali abiri mwemu. Echitegeza, echibinje echo, chigenda kuberanga chimu faino abiri umusatu, atenga zetimu ezali zisinga okubera ne clean sheets, atenga era zetimu ezali zisinga okubanga zitebedwa mu goals ntini, ezezimu timu ezo, ezina abasambi basatu abasambi match in match out, atera yemu kwezo timu ezali zituseko kufaino emirundi ejiwere emirundi abiri emirundi kumi kakati guno gwa 10 na gumo atenga timu endala ya badde yakatuka yo ku final mulundi gumo guno mulundi guli gwa kubiri wali waino obubonero mukaga muimpira mukaga bibi na tujja kuba tubiyogerako bulungi nyo nyo dala nkwaniriza ku chikumu samba kaumuza mwenda palo va Africa Radio na kuzo mwezi zili 10 na lumu omwezi gwa 10 omwaka 2022 omwo mukaga ebintu bingi musika ebye mizanyo wetwavira wano tugenza okudda ngebye mizanyo obinje bitambudde msajja afuna ne red card na kugatta ate bingo mabingwa yeba mukulembera na agatta na yaula kakati nno ezozo na timu zatandikanga zina ngatezina wadina kabonero na kamu wetuogerera waliwa ino bonero mukaga mpira mukaga buli lwa samba ya chima ya kabonero kamu taina na nsonyi taina achi na hivyo na abiba bya muzanyo twali wali ko Hams Ground na chivuba wali ne tulaba timu ya bana abawala ngekwata Zambia goals zali bili kwemo nenga Zambia soka imu dakika yali ya mukaga abana ne bagamba toja tumanyira sebo nga tuli waka netugatta netwaula ata abaana ba under 17 baina gwe bakutte goals za ba demokaga mpira gwa vira waliwo gwa gwera mutia gas nakuza mwezi nga satu mulumu minister ya gambye obalu nakulwa kuera obalu nakulwa kulima mwena tubetaga waliye wankulu kuku ticket za mitwaro esatu ordinary mitwaro etano VIP atera ne mitwaro 15 vivya VIP chitegeza chi nti emitwaro ebiri alebad pake nakuzoma zingabiri musatu ate then emitwaro ena era alebad paka nakuzoma zingabiri musatu ticket ebiri ziri ku online ne physical emu VIP teriko physical yo ya online ngo waye bikwatako byonna ne jozalwa ne chikacho ate tiketi ya VIP emitwaro etano yo genda jisanga ku online ne physical ku bitundu ebyo bibogedde konti tiketi ziri eyo na dalaga amasaza ana agato ke wankuru kuku butambala jakobe samba bana fabe bugerere ku sawa mukaga ulijozi badenga sawa tano na yoro okulima nokwera nokusula yo kasasiro sawa mukaga then final sawa zigenda bera 10 ngabagamba anti ticket ya VIP ejirako no mujozi original goyinzo gamba nzenjagala yo gwe butambalanga guno gwenyamba de oba njagala yo gwe gomba omujozi gona gworondawo ebintu bingi timu ezimu zitandise n'okwetegeka masaza abamu batandise okusonga ku batendesi byonna tujja kuba tubyogera ko Uganda Premier League yakoma obulungi nnyo nnyo ddala byonna tujja kuba tubyogera ko bulungi nnyo then wali olwalero waliyo Liverpool ko Anfield ngechaza bana faba Manchester City mze munabudaka mze gadunya eranze Jafari mwena abafunye birungi tusankira wamu namwe naba bafunye bitu gamba ntuwe kwate mukama Katonda abali mu butalo obwenjawulo webali nnyo webali ddala osobola tugoberera ku mikutu gyaffe eja Pal FM ku YouTube gye tuli Pal FM News genda yo tuli live then ku www.palfmuganda.com wabanga wodi totufuna bulungi naye ate osobola tufunira ku mayengo agechikumusamba kaumuza mwenda Pal of Africa Radio atubera ko bulungi nyo tubera bana musheno ngabasa tutulieno mu studios then omo nabalalanga muri eyo mujja twega takako ku masimo gafe gemo manyo bulungi bwana ali yasomyedda timu yagobye najja ne sepeo ne timu bulibaji kuba kirabika abera mukungu baga katira kusako sepeo nga timu baji kubye waliwo baji kwatira wanogoro 3 yasako wadde yadde era koro ya salaka walata obanga kungu bagasimanyi then mbera ne bwana sozi nayo wali ebintu bingi nyo ebitambula musike ebyemizanya bwana ali
10: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mwalimu zako yanaje msinzira kubanga mwezi achikomosa kwa mwenda Pal of Africa Radio of course wikebera mpamvu nyo tubera wanukuna kore sande mu full time sport ya malayo ibya mizanye bisingo kupanga ati abisonsulwa abakugu wanukichikumosa mkaumoza mwenda wike bade mpamvu nyo mbade nkwatako kumujozi go wano ilo chiba itori gino
9: kwa kujionza
10: kwa tuburi chino chiba itori gino
9: bulonji nyo
10: Mbade nechi huzo. Mjozi ni wako lida masaza genjo. Mbareka yuke. Mbako ze jo kutunda. Uwaje jari jisigade usigazi.
9: Oya gara kugula.
10: Mbuza kumbanya. Kumbange nda gula tiketi ya achi ya VIP.
9: Ante wembuliza. Oya gara kugula.
10: Yes, sebo.
9: Nja kuo mtu agendo kuguza.
10: Ante jembuza. Mbako lida maafisa yuwa mbako ze mkozi special occasion. Zaba nba VIP.
9: Waliwe mijozi. Timu jesigendo ukuambala. Na wabirawe mijozi. Funny version.
10: Pedi katini chivoze shida.
9: Katigoya gara.
10: Timu ya guanga ni Uganda Cranes. Wevange zanya. Baga babu gabi. Mijozi yu bajigabi daba antwa abu. Bajigababu gabi. Mungu yeri kuna diya kachika kakuli ya mpakazama sasa gabu ganda. Kari sima diku batu ni kabagabila kumijozi ni bajani baraba. Tumara gugula VIP okutuwa kumijozi.
9: Katuwo.
10: Tula vyesazo kuwa kude wangu. Baka angenda kuzumeza asatu munu kumutesa tu memorial stadium. Tugenda kuwe ilayo.
11: Hadwa chepitila kaka kwa kuliza, ate VVIP mufundira kwa mujozi.
12: Akoseka kwa kulizo.
11: Chitegeza ndi.
12: Oko kudiza.
11: Ate kudiza, chitegeza ndi mfunye munguze mujozi.
12: Ako kuba kudiza.
11: Tuwele sebeza VVIP.
12: Aha.
11: Mba munguze mujozi. Kwa kera kumachoka ameti ni gadunya. Ah, gadunya kupie chintu chino. Base je. Chibox chije na chino. From Buganda.
12: Ini hura bila dalabaga bazi man of the match.
11: Man of the match.
12: Dalari hiru dawa. Sibu wana wadi wadi igini.
11: Mujwekana mbu mandumu.
12: Wana wadi wadi igini nini. Nga man of the match baku watako mungaro. Nga baku watakali anda pande.
13: Kwa sani angeteri nyoku ya gaba. Kwa tebyo wele tebi nzo kutavira yu ya kendera. Nyeri ku mteka teko wuri yao. Kano ne. Obo kwa nachema lida. Kindu chichoku. Echo kuteka mpira kuna kuruwa roo kuyonja. Na tuwa rungu mteka teka yuna. Elambi kidua ngerijiba genda kubira chino. Oboli yao. Nga basu roo kuwa mwagizi kumkizo. Kuwanga. Singo kwa ugeza kumipira. Numa nyanti unakuruwa kuyonja. Ndi oboli yao. Gemo soka jako jako sawa muhinda. Ngoro provisioni yebitara.
12: Yes.
13: Kuzo kuuliza. Na hebo ugamba nti gemo soka samika.
12: Sawa mkaga.
13: Sawa mkaga.
12: Mm.
13: Dechiri practically. Simanitimu ezi bagendo zisuza?
12: Chira vika.
11: Simu zonezi gendo kubanga. So zizanya faino. Mchimanyi. Rua chimanyi.
13: Njagana nye ntika denga za. Zao wadogira kaba wa masaza.
12: Bazisuza.
13: Yes. Si timu kwefa. Wanga timu uwe genda kwefa ako. Ya dembo kunye nyelige gendo tambula. Mnizu wa sula kusula Kampala. Mnizu timu yungisanga jisuza Kampala.
12: Bibi na kendi raji.
11: Ya mtoko sasa chini, ni mkama mkabi.
13: Yes, ni mkama mkabi. Bale, ene katika yatu wete deno kuloza kuchino. Noza kuruwa mbaisi chigendi langa mutimu zisa suri, zisa kubafaino. Bale, bale, bale, kwenye arrangements. Uwele wakani zune zikurangabo. Amanya wa Arabi kwa bachaza angawano. Nga tuba suza mwoteli zimu. Zima tuwa kwa ina hoteli bajitanga Havana. Yari ngao, nga kupaka hao. Ninga wa Arabi kwa sura hao. Na wada hapo tujia kusura kusura tuni. Kasi mbozi nga timu ya sato nika hapo tujia kusura wade mga atu wade. Tugenda kusura wano. Ne timu zaiba dezi suzu wanga timu eze nya. Ezi gendo kuba final. Ezi gendo sanyu sabi ini na abantu be. Bali bade ba kuwada kubajet ni bazi suza ni bazi labiji na kwezo. Adawu na kuno uwa pre-match. Nga tukuna gena mu match. Ono kufiringe chisawe ni unakuwa match. Ne timu ya zisuzwa. Eche simi okuzidu unu chisawe eche yonge deyo.
11: Eh? Ah, that's just how you get the go. That's what they should do.
13: Mafuta galini mchisawi.
11: Okuyayana. Nobwa gazi.
13: What did you get?
11: Naba ntuwaba.
13: Wano tuwayo chisate mungu daba wagizi senti. Atema gara minde timu ziri. Haba ntubaji, uwena akuwe bintu bino muna akura mutia.
11: Ante go gabi. Nti timu zizino kuanga zifi wakotoma nyanti. Basi lukutandi kinzo kutandi kawa
13: nuhu. Mwako kujia.
11: Mwako kujia.
12: Bande bange bebe mnababikoze. Mengeri yoku labirida timu eno.
11: Aduna isi ya
12: sambula.
11: Timu zine nyazo na. Zatu sa nuzine basa yazo. Unambi ke. Nte woku satuwa kwa afuna zino. Woku na afuna zino.
13: Kuzima kwenye semeka.
11: Na afuna zino.
13: Bako baba wakubajetiza baba wamefi. Nuzi wepe. Aba sinu wadiba afuna meka. Tuzimanye.
12: Ndiyo nekumi
13: nabia. Ndiyo wasizi ni
11: wangu. Ndiyo nekumi nezi.
13: Omuanguzi.
11: Kwa waka untingazito jia.
13: Omuanguzi. Atika sende mika.
12: Ndiyo nengabina.
13: Vitani. Ndiyo mwakumi nabili.
11: Tatu chiteka nye musimu. Jaka tu chiteka nye mbeda ye
13: musimu. Chiteka tu mbeda tambleti ya.
11: Mbeda ye musimu. Waka tisozi. Omuanguzi wali jie bonga bafu na nkaga mwenu. Ebyali jibira tu ina sozo chitu kino kuteka mbisa
13: ebyali jibira ebyali jibira uwecha zisa game yeba iyo
11: yes
13: eba iyo
11: mbira kwa samu nama sasa na wanti gaba bakule kila group stage ya zizo na jasi chibakula kuchiwato
13: ayo chwale charge
11: chiwato
12: teba sabache wato wabira uwayo 10%
11: uwaji
13: I was in the camp.
14: Buganda yemu eyategeera nti olunaku olw'okulongoosa mwezi lwazze
11: Tewali nsonga lwaki tebasobola kubanga badi justinga. Omutima te tubirabyeko. Tubirabyeko.
12: Fechafe.
11: Abantu bafudde abantu bakunye bakyusa ebintu.
12: Kati awaani yafudde.
11: Oshegera. Okitegedde olunaku lwa kulongoosa kati tukubidde ekifaananyi nti ttiimu zino zigenda okuzannya ku ssaawa mukaaga. Balinokera okulongoosa kugwa ssaawa nnya esookumakya. Bagenda kuyita kala ttiimu zo zituuse zaasuzeeyo. Bwaga mino tegese oyagala get correction. Abantu bagenda kujja batebanna butambala.
12: Abantu baguze njeyo.
11: Banna butambala bagenda kujja bagenda kusimbula lya simbule eliye kibubi sawa nnyo mupira gusange sawa meka. Abagenda kuba kusazali ngali kuba mudi kwate kyo kusatu be kyo kuna. Kwanga this is their first time okubanga ba making a semi final nga butambala.
12: Tubayigiriza kwete kateka.
11: Bugerere. Omani yeye wa bugerere.
12: Ekayunga abantu tuba
11: njenge rubale
12: abantu bayigiriza kwete kateka
11: abantu kulongoza sawa nyatu ke atuskae ku gondye wa kukusawa meka
12: abantu bagenda kera sawa 10
11: okuja kuna banasula nenge yunga
12: bagenda kera sawa 10
11: kumi bakukwatira tumunude bakulongoza
12: kulongoza kuva kusawe mupaka sawa nya abantu bagenda kera sawa 10
11: abino tebajja bakiza kutambula sawa 10 ngachi bwe badi okulisirekeza mundo jinga kulongoza mugwanga
12: naba ababa abo bachimanyite oruru nakurukuru mu Buganda tugenda kubugiriza mutanda ku final
11: abantu ba mutanda
12: katobe
11: nyini mubasazeeko kubeerawo kesa tumwagala bantu baje barabe ku mutanda wabwe
12: tetulina go tusazeeko
11: nita checho mwe wagala bantu
12: Naenda mje tikiti weziri wano mje muzifune atubere nga
11: genda
12: kuveni wenyini situagala kule kama vega situagala kule kama vega
11: omurulu nga gususe
12: omurulu
11: yes omurulu oino kuwenso nga wacho yungizo mpira isibaji wa demo press conference
12: Sajiravi.
11: Oino tuwenso nga vaya fufa tuwajitamira kuda
14: Kutusira mpira.
11: Kutusira mpira mpira ebili chitundu. Nga kwa manjira ebili. Mafuta. Mbani ugana nebaku. Mbani ugana sibi ya. Mbani ugana tabaina senti.
12: Mafuta gali nya.
11: Neda. Neda. Jango tuwe nsonga.
12: Mafuta gali
11: mpasa. Wacho yungweza. Tujite gere. Ato mpiro guri mmakagafi.
12: Abantu banji
14: haino
11: ugongeza
12: abantu subira banji kati tutekawo sente ezo zisobola okulimitinga kaaba
14: kisawe kitono
12: otujisobola okulimitinga kaaba muto nateka ku sente
11: bacho gambi bagochogera
12: just ndowoza mti bati de chogera
11: ndowoza so babwe bashogere ensonge yongese zomupira bajigamba abantu
12: press conference
11: yani ensonge eteke so mupira ku nakoro balinga abali mesa abantu okutaka mupira kinanga kigenderwa munabe bakola
14: sibutala ba mupira Bado mbisa bantu kula wako mutanda wako.
11: Mwabula chichuwa chichukuli, chituwa chichuwa.
14: Chituwa na kufaino, kula wako mutanda.
11: Mwatandi sedi, okutule mbisa kula wako mutanda.
12: Ata tutia.
11: Tugenda mulo upilo mutanda. Mwatandi sedi.
14: Okutule mbisa kula wako mutanda. Okula wako.
12: Abantu bakenda
11: kula wako mutanda. Wangalua mtuna mwaka mlabida kwa mfaino
14: ya masasa. Atanda wakenda mula vida. Nye kati kumutendo, uwe kutambala, ino kujokula kumutanda.
11: Asose kwela, abude kutambala saa mukaga, asazo mpila guwede. Aba chichi wachi mwenyeingiza.
14: Ada, tewali.
12: Aja kula ba faino.
11: Faino ya itamu.
14: Ya itamu wakena kusanya sawa mwenda.
11: Ya kukwela maro kwela kunya, tunu nabako.
13: manga tu usuka kwewe ndio naje tunaje kula mtana nga tulibachi
14: hapo sisi hizo jamu ya jamu
13: baba chibaga utuka baga tu mtana nga tulibachi hapo
12: kati wo maro kwera gwengo gwambala
14: mwaga la tunyirira mutanda
13: tuino kuba tuino ogeno maro kunaba kungazili mukabe
14: najabu
13: najabu uyo ngazili 10 usangu wedde
14: sana
13: kuwedde esani ya minister ne banne butana ba mpira guno
12: aha
13: aine bagwa ikini bagwa bagwa isale ngabili mu
14: bana nayo bagwa ni sesete bitiri benyo lwachi kulemesa abantu bo mutando
13: kula mu bana terabya awu kwa tanzania ni
12: Kati anti anti chetukora twagala abawagizi bano mpira gwe batambule mangu mukoke waka
13: ari okutagulaba
12: bagenda kulaba
14: yagala bade mangu babutalaba
12: abade mangu
13: nze nateka ko mukoro mukuna kururo nganange nsagi tya kuna kurwa rokwera gote gware munene yenda chitegera nti unakoro afu weru warufu Omuntu anyotegeke okutamba saa musanvu
12: wategera amanyi
13: gategera ndi
12: amanyi gana banja
13: njo kwe okuyera kuliye ekintu no kiramba ekyo runako abantu apoli bizifuka apology
14: ane
13: tusobole no bama zino okubalinga te sobodde kujja ogatagata mwa ngara sobola ali mu kuba liba traffic abira hayi njuka bwo muamala ngagenda kukubo Uzuwe la jambi ya munga ingire kubo.
14: Ingire kubo.
13: Kachaba vecha guwe mkone ili. Haa. Vecha gomba muunteza hapo. Bana asango mpira hapo.
14: Bana aruge gomba.
13: Bana asango mpira.
14: Bano kuwela, bano kama amata.
13: Mbuzi na ba. Wano hoteli za kuzine nuwaka baka. Partnership.
12: Ezeze kendo kusuza.
13: Ezeze
12: kendo kusuza. Aba ezeze kendo kusuza. Ezo timo ya aba eza iseo.
13: Hana mba. Be hapo wagizi.
12: Abawagizo inakwefa ako.
13: Bana sura mu motoka.
12: Eh. Basi mbula sawa 10
13: tujja kubajja twele lako fa becha dondo.
12: Batu
13: Kampala. Kwa ko rubajja kulela cha dondo.
14: Eh, wete baenda kujja cha dondo. Mujja mu re cha dondo ngire ke ngi tota kana. Ne kumude utaba
13: ndele yo butebu yo butamenyeka mbi. Omuntu oyongezo mupira zemese za bulijo tumanyide mitwale ebi era ndo mingi nje tumanyide bobo genda kuteka munwero wa 10 weruti tuwe nsonga lwacho boyongeze mu sente mupira
12: si sente zo zija tuyamba ko kutwala Buganda ku nti
13: communication tunagana communication chikuru nyo pyara chikuru nyo bafuna mudaso bodo chogerere echo watu bachisobola ndabaga bodo chogerera burungi bachikuwe
14: muri bagukuwe
13: The basenge ochogerere burundi.
14: Na toto kora bidye byabali gadunya.
12: Ebyabali wa.
14: Byabali. Oba manyi bachu se bintu byab naba uri kati owesaza. Embera bajifusi za dalambi nyo. Simanya akantu akubo
13: ambala gurini.
14: Abantu abo kunne bulaka.
13: Abaluwa.
14: Wadwa akakundi ka abantu akali
12: ya.
14: Akali ku minister wekati. Ebintu byo nabyo na. Ebyali ebitambula mukube gulokofu binaba bitika mu emisamu
12: bwanali
14: era katera bajibani kwe bali bawulira mbame muterenze ebintu sibwe bate bakole ebintu
12: obuzibusi bamene

0: Okumanya kwe kwetoloolebwako buli kikolebwa mu ddiini busiraamu era okumanya kitangaala mu kumulisa omukkiriza n'okwongera okutegeera eddiini ye.
1: Wangiza omutesitesi kigundwa Bakari Siddiq
0: Ali Ilmu Nur
2: abamanyi okubeera nga baayogera ekigambo ekyo nti okumanya kitangaala.
0: Ali Ilmu Nur
1: empangala y'omuwalimu mu mbeera nti alina kubeera kyakulabirako nnyo, alina okwegendereza nnyo ku byakola.
0: Okumanya kitangaala,
3: omuwalimu alina kuba kyakulabirako eri abo baawangaala nabo. Yeegendereze, waliyo abagenda okusomako ggwe omuwalimu naye nga bakusomako lwa bikolwa byo,
1: enneeyisa
3: gye weeyisaamu. Era twasobola okulaba nti omuwalimu waliwo ebintu nga birimu baahud, yani ng'ebintu ebyo tebirina tabuuki mu busiraamu. Naye olw'eddaala ly'omuwalimu lyaba atuuseeko nga ye omuwalimu talina bikola.
0: Nga twongera okukuba tooki mu ddiini yaffe, twongera okugika enkuka olwo tukole bye tukola nga tusinziira ku kumanya.
1: Buli lwa Sande kuva ssaawa 8 mpaka ssaawa 9
0: Ali Ilmu Nur.

0: Ekengin'si.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oji kuchukumu sana katuna ze mwenda pale FM kula liyo mtu waburi jo. Mtusunye wa mko akawadeka ise mwako. Mtusunye le mudala. Na alhamdulillah tugena kubiranga. Tugena maso ni programu ya fe ala ali munurun okumanya chitangala. Chigundwa Bakari Siddiq. Yenza achari wo mu studios za chukumu sana katuna ze mwenda pale FM. Kula liyo mtu waburi jo. Ndine Sheikh Bashir Sentam. Tutambula na kitabu cha fikino ekiitibwa kitabu la ilmu ekyomumanyi ayitibwa Abi Haythama Zuhair ibn Harub an-Nasa'i bi'auni Allahi subhanahu wa ta'ala. Naam Sheikh.
2: Naam. Ekigambo kino omuwalimu ono kigamba nti al-ilmu dhalatu al-mu'min yirimu kyekintu ekyabulwa ekyamaguzi ekyomuwendo ekyabula ku mukkiriza. Wani yagamba mukkiriza naye obujulizi wajja obulala nga bugamba nti al-hikmatu dhalatu al-alim.
1: Al-hikmatu dhalatu al-alim.
2: Obujulizi obulala bujja nga bugamba nti al-hikmatu dhalatu al-alim ainama wajadaha akhadhaha ainama wajadaha akhadhaha inti fikihi oba hikma oba yirimu oba obuke obugunjufu oba kyekyabula ku muwalimu wonna wakisinga n'omuwalimu akikola atya akikwata bukwasi. Kati bwe tuleeta obujulizi obwo oba athari eyo obujulizi obwo kati nno alhikmatu dhalatu lalim ne tuleeta ne buno obugamba nti alilmu dhalatu lmumin wetubugatta tugamba nti omusiraamu kyasooka mu basiraamu bonna first muslim
1: muwalimu
2: aiwa omuwalimu yakwata omwanjo omumuli ogusooka yo ayiwa okumwanjo kati omuwalimu yenna wamala okumanya nti yirimu kyamaguzi ekyakola kitya
1: ekyabula
2: kimutuma kubeera nti talowooza ti certificate degree eya masters oba degree eyokusatu eya PhD mbu yamalayo girimu buno bujulizi butuma nti tewaliyo muwalimu yamalayo girimu
1: tonnaba kufuna tonnatuuka ku ntikko ya irimu
2: ate toligituukako ate yatoluka ki
1: tojitufa ko
2: twali muwalimu alisoma yirimu najimalayo naye mulimu hikma omanyi lwaki Allah tiyaddira yirimu yonna najiteeka mu mutima gwa musajja omu
1: Allah tiyateeka yirimu najiteeka fi qalbi rajul wahid
2: limadha mal hikmatu fi dhalik Allah obutaddira yirimu n'agiteeka mu mutima gwa musajja omu mulimu rahmatullahi ala al-ibad mulimu rahma ya Allah jetuli nanti omuntu yenna ayitibwa omuntu ng'oggyeko bannabbi omuntu yenna ayitibwa omuntu khata'un
1: musubya
2: kati yirimu eno Allah waagiteeka mu mutima gw'omusajja omu nga gwetumanyi nti ye muki
1: ya ina yirimu eyo
2: okimanyi n'ensobi ze zanaakola tujja zitwala nti yirimu era tetwalisobodde kwawula wawaasobezza na waluŋŋamye naye wetubeera ne bayimamu bafulameka
1: bana
2: tukakasa bukasa nti imaamu Abu Hanifa ye mukama waabwe naye musajja wattu ayina engeri gyeraamu ebintu ebimu mu mbeera etali nnambulukufu naye ng'ate imaamu Maliki atawo Allah yamuyamba n'amuwafaka n'ayogerawo buki
1: ebirala
2: obulungi katugama Abu Hanifa mugoberera naye mu kino sijja mugoberera ate hekima na eyo hekima yawo najulide ku Imam Maliki nekikutuma ogenda okola ki okusoma ku Imam Maliki Imam Maliki mu bwa imamu bwe Allah neeti yamuwa irimu yonna
1: yamuwako ekitundu
2: yamuwako akatundu mu butundu tundu bwa yirimu omuko bayizibwe nga yayitibwa Shafi Muhammad ibn Idris
1: Ashafi
2: yamusomako hadithi na yamusomako ne fikihi naye imamu Shafi ayine ensobizi yaraba nga imamu Maliki ng'omuntu bambi nga yaziseereramu ng'omuntu wano simakinga na muwalimu wange ate obujulizi mbufunye walala imamu abu imamu Shafi ate n'agoberera amazima gasinganye ku bawalimu abaki
1: abalala
2: wano imamu Maliki n'amwawukanako awo wasobezza kati ate imamu Shafi ajje Basra mu bayizi be yasomesaayo mwe mulimu Ahmad ibn
1: Hanbal
2: muyizi wani
1: wa Shafi
2: na wankobadde Shafi yasomesa imamu Ahmad ibn Hanbal naye si byonna nti Shafi ibi yasomesa byali bituufu mu byo mulimu weyaseerera musajja watu ng'omuntu Ahmad ibn Hanbal n'amugamba oli imamu wange nkugoberere naye wano mu kino
1: sikwatagana nawe
2: ate amazima n'agalabye walala ekyo bayita nti al-ilmu dhalatu
1: al-mu'min
2: yirimu kya maguzi ekyagula ku buli musiraamu yenna kitutuma kusoma ku bawalimu bonna tolowooza nti yiri omuwalimu ono yekaya ayina yirimu tolowooza nti omuwalimu ono muwalimu wo yayina yirimu nedda n'oli omuwalimu ayina yirimu ono omuwalimu wo yes ayina Allah byamuwa byalaba munda bentuufu naye ayina n'ebyamulemu laba munda bentuufu ayina ebyamulema okubiraba munda baki
1: entuufu
2: naye ng'ate omuwalimu wa Saidi yegundi ate Allah yamuggulira wuye n'abira munda bentuufu kati w'osiŋŋaana omuwalimu oli ng'abisomesa eyo dhalla kyakugamba wano nti kulama aswaba minhu shay'an wamara ofuna ekitundutundu ku bitundutundu bya yirimu n'okifuna hawaahu eyo kyekwateko kinywezo okikolereko wabtaga dhalatan ukhra kati genda onoonye ekitundutundu ekirala oyinza okifuna ku seekawo oba ku seeka atali seekawo lwaki njogala seeka tali wuwo abantu be bamanyi olunaku olwaleero naye nga si kyekituufu buli seeka alina kuba wuwo oba wa kabinja A nga gwe oli mu kabinja B oba oli mu kabinja C nga ye wa mu kabinja B buli muwalimu yenna buli kyayogera istamiu ilayhi
1: ebbanga lyamala ng'asomesa kituufu
2: wuliriza onaamuwuliriza n'okakasa nti byayogera biki
1: bituufu
2: bitwale وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ
1: إيه كيغندرو تشا آيا كاتي نشفني
2: إيه بانو الله بايوغيراكو الله يغيراكو بأهل الكتاب باين التوراة باين الإنجيل نيا القرآن ويجا باجي وماشي آماتو نين نبي وماشي
1: آماتو
2: ne bakakasa bannange bulijjo tuli mu bubuze era ne basala eddiiro ne beegatta ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati oyinza okubanga gwe seekawo gw'olina gw'okkiririza mungolooza seekawo yamalayo akalimi tera bawuli ano ati akalimi ko gye kaggwerayo naye katukisala Allah mwakibawo abapaalo ba Afirika ledio mukamaleyo naye bakyasobola okujja nga frequensi bazongeddeyo nga tokyasobola kugamba akalimi ko gye kaggwerayo nga bazina bongerezaako endala kati omuntu ayinza olowooza nti ali ku seekawo yamalayo nedda tewali seeka yamalayo buli seeka bwasomesa muwulirize kubanga ekyo kyasomesa okyetaaga era okyagala kimujjenko osobole okubanga okiteeka mu bulamu wo
1: waliwo kyoyina waliwo kyo seekawo akusomesa gwosomako nga kyoyagala ku mulundi guno takimanyi genda eri omulala
2: ekirala kyetuyigamu wano Sheikh Abubakari mu bujulizi buno kidda eri bawalimu kali kiri kibadde kikufe abatali baki tusome ku bawalimu ki bonna kubanga buli muwalimu Allah ayina byamuggulirawo fe byata muwalimu byatamuggulirawo kati kino kidda eri bawalimu omuwalimu waamanya nti al ilmu dhallatu al mu'min oba al hikmatu dhallatu al alim ainama wajadaha akhadha chikutuma kutura ku bawalimu banno basomako omuwalimu wa digri atule ku muwalimu wa sanawi
0: nawe obe ku kyosomako ku munno
2: omuwalimu waki
0: wa digri
2: atule ku muwalimu waki
0: sanawi
2: munsoma eyate omuntu amutule ka musomeko mu mbeere etali yakumulengeza yakasoma ki wa sanawi juzi bakamutikira wano ku masomero gaffe ayogera ki ekyo kikyamu tebanga kompisa y'abakulembeza abatukulembera oba walimu abatukulembera Musa ne Khidiri Musa ne ki
0: ne Khidiri
2: Musa yala ayogera ne Allah jalla wa ala bila turjuman
0: nga tewali wa avunula
2: naye nga te Khidiri afuna obubaka okuva eri Allah biwasita Jibril
0: Allah Khidiri yafuna ngo obubaka okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala nga Allah ayitira mu Jibril
2: Jibril naye nga te Musa alayhi salam ngataina wasita
0: ngataina wavunula ayogera ne Allah direct
2: ne Allah inayiri muji ya wa Khidiri jata wa Musa jata wa Musa
0: ono Khidiri yokogera ne Allah yaina kuyaitiranga mu ne ate Musa nga yeyo kogera ne Allah direct buterevu ne wawo yirimu Allah jata wa Musa atenda juoli
2: oli
0: gwate gwate gena direct
2: Go doctor atusa ku doctorate aina PhD. Musharia. PhD mu lugha. PhD mu dawa. PhD mu hadithi. PhD mu Qur'an. Omwana wa sana wewe no cheta agomuuliriza.
0: Obo uli awo mulungamye.
2: Obo muyige ko nawe. Bwo bujudizwa fubona. Dhallatul mu'min. Omwana akyasobola okwogera n'aleeta ayo ba hadithi n'aginnyonnyola nga ggwe bulijjo togiteekangako birowoozo ne PhD zo ne master zo ne degree zo bakalaliyosi zo Yesu azina alhamdulillah Allah yakuwa naye wa fauqa kullu dhi ilmin alim
0: Abaganda balina hadithi yaabwe
2: ena
0: ne gw'ozadde akubira engoma nozina
2: nozina
0: hadithi sahihi rawahu katikiro Sheikh wudde bwo butulaga
2: ndi
0: butwala kanti ndigwa
2: ina
0: so kirizo tubedinga ovoli out funza funza
2: nga tufunza funza nkotire gwanga nsokira kuba walimu
0: na
2: aba walimu mutu yambe tubega yiride aba walimu baffe musomeye kone kuba walimu bannamwe
0: sika
2: tubega yiride
0: utubira mu darasa zinezo eza durusu zinezitambula eze sande bwezityo nga abawalimu bagenda kujja muzikiti fulani basomese omuwalimu agamatinze obudde bwange bwe buliwa sawa musanvu paka sawa munaana ajja mu budde bwe nnyini oluvannyuma lw'okutya omuzindalo ng'afuluma tawuliza ku mawalimu banne yayagala budde bwe newabanga zireti ayagala ate bakiwuse Nze nina jenda ge walala mumpe nso misinta mulingi
2: wamanno wabanga ina dalusu endala wagenda okusomesa oyo kirima smo nsonga yeulizibwa ne walubonga tayina waraga kyabakoze kikyamu bannange omuwalimu wa hadithi yakuka mirimu yaki
0: ya hadithi
2: asomeko ku wa sharia ato omuwalimu wa sharia asomeko wa tafsiri wa tafsiri asomeko wa Qur'ani wa Qur'ani asomeko wa hadithi
0: owa lugha
2: ekirira kyensembya yokola mireguanga erifa abatali bawalimu yenna awuliza part of Africa radio nga toli muwalimu ngoyina muwalimu wo nyala nkukakase oyo muwalimu wo tamalanga yoyirimu siirimu yonna nti agimanyi musomeko ne kakasa nti naba walimu abalala abatali oyo muwalimu balina yirimu muwalimu ojja atayina bonna basomeeko osobola okubeera nga oganyirwa mu busiraamu
0: tuyanze barakallahu fiik wa jazakallahu khair Sheikh Bashir Sintam ebigambo byatuwa wano bikulu wallahi abadumu bano ba mugaso nnyo Radio Pal etwala obuvunaanyizibwa n'ebaleetera abawali mu ddala ababagasa finga Pal twasalawo tetuleeta muwali muyeeyiya kale abawali mbano nsaba tubakozese nga bakyaliwo ng'era bakyasobola n'otuwa obudde ne bajja ne batusomesa biaunillahi subhanahu wataala saba mukize tubeere nga tufundikirira wano nyongera okubajjukiza fungiza tukole ekyagendera ddala mu maaso wano kutuke restaurant musobola okujja biidhinillah ne mbeera nga oba oliawo tugenda maliza sawa nga 11 kitundu awo insha allah tabaraka wataala programu eno webange ekuyiseeko osobola okugenda ku YouTube channel yaffe Pal FM Islamic channel nobeera nga otufuna bulungi nnyo naddala ne programu zonna eza daawa zonna ojja kubeera nga ozisanga ku YouTube channel eyo sharinga subscribe ate era olaikinge ate tubeebaza nammwe abatugoberedde ku www.palfm.ug mwebale nnyo mwebalire ddala saba mukkirize embeere nga mbasiibula سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
3: Ebanga dene na yobu gaga buganye WPA wetulio kuyamba okutuukiriza ekirooto kyo awatali kutuuyana wegatte ku project za feze nja ulonge yokulunda mbuzi ezolulio okula amagoba buli mwaka project ya feyo kulima kasoli nga amagoba ga buli makungula jangu mu agribusiness school ya fe tukuyigiriza ebyama ebigagawaze biri mbulimi n'obulunzi tambula na fe mu byensimbi nga wegatta ku WPA sako eno yakuyamba okutereka ensimbi zo twegatte ku lirongo jja ku ofisi za fe ezisange makulubaga road YPA Building, Opposite Access Building. Enansana naluvule, okumpi na mafutaga Prompet, e Masaka, ku Kampala Road, ku mafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubide, ku noti musamvu noti satu. Noti noti, noti noti, asatu munya. Oba noti musamvu musamvu nya. Asatu mwemu, asatu mutano, atano mwemu. Omulamwa kwa YPA, kusitula muntu wa wansi. Katu kwanjuli le start time zi sola S130. Ngene ringi sizo mutindo kwa sola wawaka. No kuleba TV. Start time zi sola S130. Ekolo kumare sawa nyinjiko kubei raisi. Atenge ilikone nyongeza ya chanozi ku start time zi yo. Chaji ngo kumare sawa bili. Obina masanyara za imisana nechiro. Onyumirwe TV. Amatara. Kusano kuchaji nge simu. Etulijane TV size asetu mubili. Satellite dish. Okulia mikutuja start time zi jisobabu chikumi. Eje nyongeza. Kusimati oba special buke. Mulichano za abana, obuzanyo. Kosani rejize mipira jisinga ya amanyi okwetololensi yonna. Wefu ni Star Time Zisola S130 kushirize mtuwa lukumina msambu ezisoka. Oru osasule nkumi sato mwebibili muli runaku. Star Time Solar, power your life.
4: Dennis? Ngo yambukira ku misinde ja yiri mu byemirimu.
5: Emisinde kunyambukira tegereeta jokka. Nasala wo kufaayo ku chendi ne chenjagalo okubaje bulijja. Namalirira kukozesanga ebisinga yo mu buli kimu. Nkozesa White Star Magic. Okukuma engoye zange nga zitemagano kamala. N'okuwunya obulungi. Kino kinyambye okubeera waggulu mu byonna.
4: Wow! Kya mazima ddala. Abakulembeze batambulira wamu n'obuwanguzi.
5: Weyitira obuwanguzi ng'okozesa White Star Magic. Namba emu mu ggwanga weekuumire mu maaso. Obukyavu tebusobola kwesembereza White Star Magic. White Star Magic olunaku lwonna ng'otukula ebitagambika. Namba emu mu kwoza wano mu ggwanga.
6: Olina obwetaavu bw'okukuba n'okusaasaanya obutabo nga magazines, reports, certificates z'amasomero oba banners n'ebirala. Totunula walala, weekwate Uganda Printing and Publishing Corporation, UPPC. Tulina obumanyirivu obusukka mu myaka 12-13 mu mulimo gw'okuprintinga. Empeereza yaffe ya mutindo ddala, nga n'emiwendo gisoboka naddala eri gwa printinga mu bungi. Ate omukisa omulala guuguno, tukuleetedde ne UPPC Print School, essomero erisomesa short courses mu web design, digital printing, data analysis, desktop publishing n'endala nnyingi. Era ng'ettendekero lyaffe lyakakasibwa ekitongole kya UVTAB. Okumanya ebisingawo ku mpeereza ya Uganda Printing and Publishing Corporation, UPPC, tukubire ku 0800-205-520 oba kozesa WhatsApp 0783-9-332. UPPC, Home of Security Printing.
7: Kiriza makago kuluba fumbo bulunje irubu ya gaza
8: Mchalo mubi akusuza wallahi kuntujo Mchalo anga mubi nga yomba Ugule kumusiba shekhi Mungo kuda yomba la kunu irida Allah ugele kumusanga Nga imbo ima Tamila serebo nga ya kwa nago kumpi Mbauna Nariyo kakukuzofawa Zine sawo yigi doze dewa Kivula waluwa basajanga umusanga kupuru Eno ganti ya rapi panu wadda yudi Waluwa basajanga basula mumotoka Tuwalaba umukunazi mumotoka Vinalizo vye mumotoka Mulimwe pali mulimwa adawea Mungu gaya sura wa Sharili ilmaro chala mubi
7: Sakuno kukuwe insumi sese nja ulo Mudini kusonga sobu fumbo Bizibu chibiyo itamu
9: Aiva mbeseka Kwele chomshiza kananda kumtuwa ravana
7: Nukuru Sunday, ukufo kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, ubufumbo, kura makago isirama marunje. Mwazate, tukwanjuri la Broadway High School, Kawempe, esamiri la video kubanguri la mwana wo, kumusinyo mnyuevo, mubi enjigiriza, mudeni, okukusene biensi.
10: Esamiri la secondary, elio mulembe, elituwa lava naba wala naba lenzi, lalili nabuli chumomo yizi, no mwazate, chivandye taze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, School vanzi, echifechi yonjo, erechi gazo bulunji, nga nokuchitu ukako, changu nyo, tuina yunebu center number zombie, olevo ne elevo, elanga performance ya fe, yesinga.
7: Chukira ante, Broadway High School Kawempe, sumenu ya chisiramu, ni inga nabe nsikirizendara, bani nizibwa.
10: Kutumbule vitone, abala na tuwa waleka, tulikawempe kutano, elanga, owetela kubenzi na petrol station.
7: Okumanyebi singa wong, kupaku noti musamvu noti sato, chenda mu musamvu, atano mwenya, kumina mukaga, ne Noti satu mwenda bidi, noti noti, kumina musamvu, insamvu mwenya, Broadway High School, ama gizi bugaga.
11: Wane wafe, singa omururu, ogule choburi yake, wawuri ingiri, tibiko ni kuwakona amanyi, ensi ya fetajia genda maso na katonu. Wane wafe, abantu bafiroma nyinyo, okutereka, ilukora. Ensi esole okula akulana. Na ye ensi ya fejja kweyongera kweyongezi okuono oneka. Singata wabe ocha amanyi chikolibwa kumururu. Nebi gendi na kumururu. Mwisele abino tulina obuzinga obwaba antuaba gagenyu. Na yenga abo betoro dua enyanja yaba avudala. Kino sikirungi na akamu. Era kya bulabe ddala kubanga kye kireeta obutemu obunyazi obutali butebenkevu era n'emize emibi emirala mingi nnyo n'olwekyo nkubira omulanga abazadde abakulembeze ab'engeri zonna okubuulirira n'okugunjula abavubuka baffe okwerinda ennyo omululu
12: abaana n'abazzukulu mwenna
13: FM in an age of advanced technology.
14: Kumutam katonyeze mweda.
15: Kulaliyo muntu wa bulijjo.
16: Amanya gange nze nsubuga twabyan. Nsomera kabo ahidayati. Yagala ni radio pal. Era ni wakati jiudidiza. Pal FM ewangale. Ezimba esomesa ere yigidiza. Pal FM de kulaliyo muntu wa bulijjo.
14: Akanimika radio yo kagwera yo. Kumutam mweda.
13: Pal FM.
15: Kulaliyo muntu wa bulijjo.
17: Wale nyo goi na wina auliza chikumi mumu sambu katonyeze mwenda pal FM ekula liyo mtu wabulijo yagala kula msako nechila mse chisinge bila msobyo na ngangu gamant assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu munange jebale kojo na jotu si zake milimo na dalasa bitieno sandeno bana faba sobo dokula wanti mugenda koko mnimiro olo sister wange Adija Nakazi olimune mireyo ya genzeyo yo saidi ya chitongo mubusujweyo okulaba nti no munanga asimba akamwanyi munange weri mire lima nebyo kudano okubeuliza nti ati munanga kasana nafumbirwa osule nanga nedda go weri mire munanga otegikira abaana bo webali nyo mayibwe kojabu endabo omukyala Yenyigidde mu kulima bannange mpulira essanyu nata birao kukaba wavu, nata birao kutunuli dabuli kasera musajja, nata birao nga yali ndaba mwogi.
18: Kwega yali na butamanya butonde wawe na chiche wali na yomu ni mungu okulima, chiche mungu bintu okufeda neda. Nazi kune wafano mbuganda, evi yali evi nono, mungu tonde buo mchara yena. Umuchara ngule roti yangalo.
17: Ngule roti yangalo ina mbiri.
18: Ngule roti yangalo. Katino kankuburi lechi na mkulo mwavero. Nevi moku bintu omuganda biyatuno ulirangenyo. Ngatanda wa kujia kuwaira munju ya mundu. Batuno uliranganyo obukozi. Jukira. Nti. Nazikuno. Nga omwana omwala na omulenzi si bebere. Salira bebala bagana tufumbire kanwe. Mwabanga mwomukono gw'abakulu. Abakulu bebala bangango omwana omulenza natera okuzza emisango. Batandikanga okumuteekateeka n'okumunoonyeza omukyala. Gwanawasa.
17: Nga bamuteekateeka n'okumusalira ku kibanja.
18: Iye mu kunteekateeka yabanga enkulu
17: ennyo. Ekibanja nga kimubanja okuwasa.
18: Okukirima,
17: kimubanja okuzimba, kimubanja emmere, kimubanja okuwa envujjo obujjo.
18: Ebalenyo.
17: Ee kibanja.
18: Kakati. Abakulu batandika ngo kutambuza amaaso. Batunuliranga ensonga kulo nnyo zapatabosa amaaso zabanga satu. Ensonga esooka. Mu lujjomo temuli ndwadde zikwata.
17: Siba guba nsimbu.
18: Ebyo ndwadde zigoberere ezesikirano. Bwe bavanga ku ekyo batunuliranga nnyo. Munju mwe tugenda oba mu lujjolwo temulimu kakono omubaba nga obulogo obusezi ebikolo bifaanana bwe bityo obubbi kati ekyokusatu amaka agataggwangamu njala nga tebagawasaamu amaka g'abanafu ate omunafu omwawula n'emize
17: yabba
18: gubba emmere ku kyalo ogenda kuswaza maka gaani nti muka mwana uli bamukutte n'ettooke kati ezi ensonga satu mu maka g'Omuganda nga ateekateeka
17: omwana we
18: omwana zabanga nkulu nnyo era endabirwamu gye batambuzanga nga banoonya olujja mwe banajja omwana w'obuwala okufumbira omutabani waabwe nabali abakulu abazaala omuwala okutunuulira olujja gye bagenda okuwa omwana waabwe ebyo tebaabibuusanga maaso naye kiriro nno
17: atenga ensonga y'obunafu eyo nkulu nnyo
18: anti yeeviiriddeko emize gyonna kati gye tulaba wano kanaaluzaala yenna gw'olaba wano obubbi ettemu obukuusa enkwi obulyazaamaanyi byonna byetoolera ku bunafu nakwesaasira bunafu nakwesaasira
17: omukyala n'o
18: ebirungi abyagala yegomba nnyo ate ekikutuusa ku birungi toyagala kyetabamu toyagala kutuuyana naye birungi obikolaki
17: obugagga
18: ntuuyo naye n'osanga omukazi kati olina amaala gakomeeri galinga agakamuke ezo enjala ezo zikola mirimu ki oyinza otya okunkakasa oyo beba bagenda mu katale bwagula wali emyera gye n'atula ne bamala n'ogimuwaatira
17: agabagibwate sikwata mmasa.
18: Nsanga lya stamiriza katebe mukatale yagenze ne bane baba agenze basatu ne batandika olugambo nga bwe bakyaba watira amatooke wali. Omukyala.
17: Yati omukyala yasitamanga mu mmere ng'agiwaata. Kyobula ati kyali.
18: Mmwe mukyala zengo ene zitukula ebyo ebyalo ebyo muteekako ebyo.
17: Abaagala kyuma.
18: Mmwe.
17: Baagala byuma. Nga tugulira ekyuma.
18: N'okuwunya bajja kuwunya.
17: Nti siri mukozi, sajja kukola mirimu. Siri mukozi.
18: Kati wajja kukola, wajja kukola ki? Bw'oba omanyi wano wazze n'okuzaala ogenda kuzaala, ani agenda okukolerera b'ozaala? Ani?
17: Gwe.
18: Ani?
17: Gwe abamuzaalamu.
18: Ky'ova olaba, buli alina akasente mwongere okuzimba emizigo akatale kaagyo kakyalinnya. Tulowooza nti okupaala kw'ebbeeyi kw'emizigo kuno nti kuzze nga nsobi kuweza bimererezi bingi
17: buli alina ssente
18: zimba emizigo
17: akatale weekali
18: kayitirivu
17: ate kakyeyongera
18: kayitirivu ate kakyalinyira ku sipiidi nene nnyo tewaliwo omusajja ayinza kwetikka nsobi gituuzawo efaanana bw'etyo akwagaza ki Teri, na pima pima ngendegera yefanana wetyo.
17: Oina genda muziku.
18: Weti ke omugugu gw'obusiru bwono obutumbavu bwono leete mu nju y'omusajja amenyeka naawe akuyita atya?
17: Akutwala butwazi eri muzigo.
18: Akuyita atya? Bagenda kubeeyambisa. Sina kumutwa n'emizigo nebajja gibasasulira.
17: Bebagenda genoonyeza.
18: Kakati nebaddira emibiri gyabwe nebagifuula ebiwago okusobola okusasula emizigo.
17: Nina alowooza nti akola nnyo.
18: Nina alowooza nti. Kye batamanyi kankubuulira ebigambo bino. Dereva. Agamba nti mvugidde emmotoka emyaka 10 nakavuga ebika by'emmotoka ebisukka 20 oyo aba n'experience naye ate emmotoka evugiddwa badereva abangi kiba kipampagalo
17: kipampagalo kyennyini
18: akivuga yasuulawo sanaga ekyo kipampagalo naye ekyo kimotoka bakivaatewali akibeeramu nakiwangaza tebanenya badereva bakisuulawo
17: abe banenya mmotoka
18: kino kyekipampagalo
17: Mwaruka chichipampagalu.
18: Chichipampagalu. Abana abobu wala chivata manye chino nchipagambe vigambo vino. Okubeera wongo kwani wanyava sajavanji. Mpulia mjita na mikisa.
17: Ufuke chipampagalu.
18: Kwani wakwani wanyava sajavanji. Kabonero kakubeera nti oli wala isi. Ke kabonero akasoko okulaga obwala isi. Omukazi yenna ina omuwendo gwe yewa. Taina budde bugabira bantu bataina makulu attention jali bwabanga manyinti nze ndi mukyala mugufu. Kizibu nnyo okuwa omuntu yenna attention ngensonga jali ko si ya makulu. Mburi wakuleba nigwe noberange namba yolinga omutembe yolinga ina bya delivering ajisaba goji wao jisasa nya iri wa noe sangi wa noe kolo tiapa kubira kubira.
17: Ujula naji wandika mkabu yonji.
18: You are so cheap. Ya to jite mixant yo poli muno zena sajanga ba zanganyina ba zangana na buganyi ndo lako butozi nonsense
17: bwo ina chiyagala noka kanku bidono obata chimpadde kanku bidono
18: no bera ngo mbiri ko gwafuke chiwako
17: kwagulu jasigalo lukolo
18: ko gwafuke chiwako ngolinga zino ka buyonjo za KCC koza lukale iyo wake ba ya family bako ne kufuru abayise sikugisalembira mu jedugaza nino ya lukale
17: ya KCC ajaya waye bisa
18: ya wajita public toilets
17: wacho furu wa mubili kwa public ojafuke chipampa galo chomu kazi
18: ayina magesa ategele
17: na wasaja dambela mu kujuu gambi ninda na wasaja waliwe chipampa galo nita pila chipampa galo msaja nita suwa fuka chipampa galo
18: msaja nita fuka chipampa galo wabula waliwo watu kire ekiseera nafuka ekitagasa ngaayisibwamu amaaso buli asanze
17: yafuka fusi kitagasa
18: fuka kitagasa
17: omusajja afuka ekitagasa omukazi yena afuka ekipampagalo
18: kiri kipampagalo kati gona omusajja ne bwayambala n'anyumya ali kumukolaga kubanga n'obwana obuli awo ne kamaidi kamumanyi n'olyamumanyi
17: fusi ekitagasa
18: yadoleba nti oli musuuti ya mitwalo ameka naeto owewuka oyimiridde awo abakulaabakula bango owekitiibwa ne buli akawala kakumanyi wonna bo
17: yafuuka dde kitagasa
18: togasa toyina kyogasa toyina kubanga n'abantu tebakwenyumiriza
17: nabwe ekitwetutyadde kidde awo nga twagala kkubiriza bannyinaffe ti bannaffe bwemba muyinayo obutaka ti bannyinaffe bano batera okugula obutakataka bwabwe ne babuteeka e mu byalo bagula bamanyi mulimu ababuvunaanyizibwa n'agula akapoloti ke n'akateeka eyo n'agula ali akapoloti akala n'akateeka eyo naye kati njagala
18: ate era abo abatera okubikola ate era kizibu omusanga nga agwa mu kiti ky'ebipampagalo ebipampagalo bisangana iPhone mu ngalo buli wiikendi oba bulunaku lujja n'agenda agula lugoye lulala kikyusa enviri buli wiiki kiberamu olwo olusapesape abe nno nga abikola nga amanyini we bazikola omubiri gwe guziweesa n'atandika okwefuula olw'okuba omubiri yagufuula kapito ayagala nnyo buli budde okweraga nti atambula n'omulembe oyo talina budde busavinga kufisa sente zikola kapolo tasobola tasobola era kituuka okunyuka ensi nga kyo kiri awo nyongeza sirimu agenda okikuba kundiri nga bakikuba ewa mwannyina waakyo obufumbo tebuliyo teri embuto kifuna kiwakula bwe kiba kyazaalo babiri mbataata babiri teri na taata yegomba bataata bwabanga alina watuusa akijjako mwana waakyo tayagala kyeriranya kati kyo ne kibeerawo omuyaga ne gutwala kijja na mukoka Na yaba abachala wawulira boyogera konti yagula yoka ploti ya kitongo. Yagula akagundi kizibu no kumusanga nga kipampagalo. Kizibu no musanga inaga amala galinga gakamuchi. Aba mukozi chala ke analenga amanda ke. Usanga muchala nga kuzaka ploti na inga akera nayo zengoye ku kyalo oba nakola kadobike. Nino musanga nga ine kibanja. Ye muchala gosanga nga atadde diguli ku mutogo omwana we. Either nga Allah ya yagera kitawo mwana yo nafanga mtu oba nga yagera na muzala munyongeza yo musaji na iyo muchala na toba na tabera mkuye kubagiza kungubaga kusita na kugabangula mbiri kwe na somesa omwana
17: omwana muzala munyongeza yo musaji
18: ii na jozi yebiri yebimerelezi
17: na yari nyongeza
18: biri yao mbwa nume wezala wereka
17: oba mbata
18: biri yao vitie mbata yandichirako mbata yandichirako Imbati suru kuwe unimanya irange uvira ni nkaze yu. Ngejira ni jitaku ya kune kufuku na ye mbwa. Umurundo goe kukwe rakota ya gara kudamu kumanya.
17: Teda yu.
18: Chigo mokwe chalo chona chigena chigo mera kukulimbwa. Techimanya jitese guwako. Yene wedetuwa hita na guwako. Okuwa kuhita kuwa agula. Guwako liwa liansoro nge ento venjo. Mechi ni echiwe chirume. Techinza na kumanya muiche mwechalu undugira.
17: Chagenda wa
18: chigenze kumeka waje chalekeza te chagala kumanya gasia
17: zenyongeza
18: muli muneze nyongeza munsi
17: mu bantu
18: nenga munange bo muita kolaba afana niladdala gwe mundabika ayambala na nyuma
17: nenge ebikola
18: oy
17: nabe chibajyo banya banyina fe njagala kubeba za mwina abe waddeyo ne mugamba anti a mumbera je tuli mweno wadde omwana namufuna mukubyanga tana kwange ne sina bantu balabe ngenda kuba bizibu byange wabula kan mfubo okulaba nga njiya nkole nowe wayo kusimbe mwanyi nga olimu abo nalabye abaana bane Masaka abaana abobuwala nga ine mwanyi yika satu yika
18: yes.
17: Ya
18: yes.
17: Omwana obobuwala nga ina kasoli yika biri azirimi nenga mwana wabuwala aino rusuku nenga mwana wabuwala banange nabasanyukide
18: ebirenzi bitambula na peva mbovera byagala kuba
17: nabasanyukide ko nyo mwebale nyo bana mwe banyina fe mwebale nyo okumanya nti no obugagga buli mukwekolera
18: yeah.
17: Teri muntu agenda kuwa bugagga teri muntu agenda kuwa mwebale banange kuuliriza mulanga gwa Ssaabasajja Kabaka naba mulaba omwana ogw'obuwala ng'akaaya n'ate n'abalenzi abagamba bannange temutunda ttaka ettaka tulyagala oddikozesa
18: ate ng'omwana akaayana oluusi alina mubufumbo atebenkedde n'abaana be gy'abazadde kitaabwe abategekedde naye akaayanira ate mu abaana abamu abalenzi
17: ate omulenzi ng'akanula amaaso yagamba tugabane tutunde bwamala agenda afuuka ekizibu eri mwannyina
18: exactly
17: banange mwe abana abobulenzi mweddeko bana ababuzabuza bana abana abawala ababuzabuza bano be mugenda mugwira nabana abasosola enjala bano abo bandya nkoko natu luliba otunuleri na rukba mutama baba limba mwanyo ko kya kugamba kye kitufu nti takati tulitunda ettaka lino osobola dikolerako bulungi nnyo noligaggawalirako ettaka tuchite cho bugaggane abamu tibamanyira draja bugagga kye yamanyira obugagga bw'ettaka buli mukulitunda
18: anti mukama Katonda kwosobola okutegeerera anti ekisaki yakikujjako akuseseetulako kutegeera
17: bulirolango tetegeera nnyo
18: bulirwokendera mu ntegeera
17: ngomanya nti
18: ekisaki kya Katonda bati tuti kuba kyenjagala omanye gwa mpuliza naye mukulu mubiro okuva obudde lwe bwakedde mpaka we tuli wano mbulirayo kintu kyonna kyewakutteko oba kyewabadde ngaolira kyewataddeko nga ngaolira kikugasa nga tosinzidde ku ttaka
17: tewali
18: okuva we webaka enju etudde ku ki
17: ku ttaka
18: kuba omugaggo otera ojja gizimba mu
17: bbanga
18: emmere gy'olya
17: eva mu ttaka
18: obudde zino tuli mu ssaawa mwenda ani atannalya kakerera
17: nira tanda bakuli ali mukuyaga
18: yavudde mu factory
17: yavudde mu ttaka.
18: Ttaka. Buli kyonna nkulayira n'olunaku lw'olusembayo olw'enkomerero.
17: Ttaka.
18: Kati tewaliwo kintu kiri waffe kwenkanankana ttaka. Gwe weebuuze lwaki ono gw'otenda obugagga azikoze ne ziwera ata anoonya kwongera kugula ttaka. Bwe kiba nga ssente nnungi okusinga ettaka, lwaki abazirina mu bungi ate bagula ttaka? Sente ze bandibadde bagula goloti mani bazikumira mu banka, kubanga n'ayagala okuzimba agazimbe na buli kimu alina kusooka kunoonya
17: ttaka
18: wanaakituuza. Kati eky'obugagga ekisinga mu nsi
17: ttaka.
18: Ttaka. Amawanga gonna g'owulira agakubagana okuttiŋŋana agakola ebyokulwanyisa ebyamaanyi naki naki galwanira ki?
17: Ttaka. Nsalo zaago
18: ttaka
17: ku mansi yaayo.
18: Munaga nti Amerika erumbyerana lwa amafuta. Amafuta gali mu ki?
17: Mu ttaka.
18: Era yina kusooka kubba walima okubba amafuta ebbaawo wenyini mu ttaka wegakola ki?
17: Mutwala
18: ttaka. Wegali. Ensi ekyasinze obunene ku ssemazinga w'ensi eno yonna Russia eyina time zone zoba 11 esalagana n'amawanga 18 naye eri mukubagana kati emaze mu lutalo emyaka 4 erwana ebbaki
17: ttaka.
18: Kale yina olutalo olupya lwonna ludde lwayagala okugulawo ne Japan erwanira ebizinga oba biyita Creamland eyo ttaka. Kati gwe tokira nti Katonda yakuggyako ekisa bw'oba wakenena n'otuuka okubanga n'akatono k'oyina
17: oyagala ketundako
18: oyagala okejjeko obeere homeless. Abaledi indiyanizo okubanga tokyanewo bawulira mu nsi yonna Amerika yababbako ttaka kasaba bakubaganya ku ttaka lyano eritwala tebakyalina webawulikekka. Gwe nkugamba olwaleero ekikuyisa wano Omuganda kubeera mu Buganda ekikola Obuganda ki?
17: Ttaka.
18: Ttaka. Muli ejjeko ligwe olabe
17: ekikola busoga olaba
18: ondamu okuwuzuma nti ndi Muganda ng'obyogerera wa oli China mu biyumba oli mubuwalabu oyoza makanzu g'abawalabu ngoza nze ni Muganda oba okyazimbira kwani Obuganda obwo bunyumizaani ofiringa proud nti oli Muganda ng'oli ku ttaka lyowa
17: Buganda.
18: Buganda. Ekikufuula Omuganda omujjuvuli ettakalyo
17: n'omusoga ekimufuula omusoga ttakali
18: ng'omusoga
17: n'omutoolo ekimufuula omutoolo
18: oni olaba nga simanya yani ono ogengaani
17: ogengalatido
18: waggulu abadde yataama ennyo nnyo ku balaalo biki biki tumujja kwokya manda biki ttakali yaabwe ttakali yaabwe tewali kyabugagga kyenkanankana ki
17: ttaka.
18: Abannalwanda nga batandika okubundabunda olw'entalo n'okuttiŋŋana okwali e Rwanda nga batandika okumigratinga okujja mu Uganda bayingira eri yonna mu bakiga baabagoba banyankole baabagoba biki obwakabaka nabo basenza baabagobanga lwaki si lwakuba nti baali babeenyinyala si lwaki baabatya kubatwalako ki
17: ttaka
18: nga ne babasindiikiriza obwakabaka tuli accommodative nnyo etuwawo obuddamu wano newankubadde bituviiriddemu oluusi kuba musi birungi
17: era abamu balitutte
18: ttaka. Kati gwakyalemeddo ddikuuma Katonda yakujjako bujja kisaaki
17: yakendeza ku ntegeerayo. Nabwekityo tuli mu pulogulaamu yaffe Buganda Ekkula awo bwennyini bwe tuli mu kutambulira nga tutunuulira ku pulogulaamu yaffe gye twaliko sabbiiti eyaggwa tutunuulira abantu abakaaba obwavu kati abaana bagenda tuula ebigezo ebyekisini eyokuna briefing zaawedde senior 6 bagenda tuula P7 bagenda tuula naye gw'oli awo okyakaaba okaaba buli kaseera n'ekyokka olina ettaka ewammwe ne ettaka eryo gw'olowoleza mu kugabana tutunde tugabane tutunde tugabane tutunde weggyeko ettaka ate ekyokka bw'omala otunda togenda kugula ttaka ddala nti ngenda kugula wagazi wabula sente oyagala zikyakalamu oyagala kuzirya
18: osibene ku betting
17: ogende mu betting ogende obyangatane ogende onoonye essanyu lyo bona amala okufuna essanyu lyo ate oleeseyo n'abo abaana b'oleese abatalina abatagenda kubeera abaana mwasirizi bambayite ntya omalirize nga mbutuufu ensi ogifuukidde ekizibu ku lulwo nabwekityo nivuga nti twagala tutunule ku bintu ebiki tusobola okukolako biki bye tusobola okweyambayambako ne tusobola okulaba nti tusobola okukola kino netukwataganya kano tukola kali omuntu asobola okulaba nti agenda mu maaso kyova olwa tutandikidde mu kwebaza bannyinaffe
19: abana abobu wala banangu wali abana kujia wali abana abobu wala bangalobu nani ni ate wali abana abobu wala abakozi
20: nga bebeti senevizu vya banyina abwe
19: nga ayamba banyina na ayamba familia ye na ayamba abana bazala haba munga balabida ni wabu wumu sajano
20: mkulumbiru kagambe vigambo vina uja kufuna ya kadeko kore research ononye abazadde mkama katonda bata wa mukisa kuteka bukadde bwabwe bulungi ne bazala abana babwe ne babakuza nina atokanga wabakulizanga akayumba kalimu obudde bonna enkuba wejira ngerimu omuyaga
19: kagenda
20: abazadde abo katonda ngaita muzadde lyawe abana abo ne bazimbira bazadde baabwe nonya kuli bazadde 10 nga abana be babazimbidde amayumba olabe ku baana abawala n'abalenzi baani abagazimbye eyo
19: babaana babeeteta ku baana bawala
20: ebitundu 9 ku buli 10 ku buli 10 abaana omwenda baana bawala be babazimbidde bakadde baabwe ennyumba abalenzi nga bali mugulira bawala mmotoka babafunye ku sente bali mugula poloti ewalagibwa jibasubira nti walungi bebagula emmeeza ez'obukadde mbivulu ebibeera kuziserena nawa n'olya nti emmeeza yabukadde busatu nejjukira ewano gyagenze omuntu agula emmeeza y'obukadde busatu n'agenda ne gurupu egenda okutula ku mmeeza eyo bye balya ne bye banywa ebyo nayo biba byabukadde naye nga bw'otuuka gye bamuziika oba ennyumba kitaawe oba nnyina mwaswa yasiikanga ebibere nga musomese nga weewuunya omwana omuwala nga tannaba kulowooza kirala kyonna asooka kulowooza ku bulamu bw'abakadde bwe bawangaliramu abo abatali bipampagalo abaava abakkiriza ne batafuuka biki
19: bipampagalo
20: omusanga ng'alwana okutereeza ekimu ku kyewuunyisa bano bannaffe katonda be yajjako ekisa kye abalowooza nti ate bo bategeera obwana babuzaala babusuulira bakadde baabwe mbyalo kati ate omwana omuwala ono byaweereza okubeezawo bakadde be
19: ate ne bano bwe balya
20: bye birabirira abaana
19: bana
20: mu kyalo kyo kiri eno kiwuzuuma
19: katonda yamugyako okusaasira kwe
20: katonda yamugyako ekirabo ky'amagezi n'okumanya ali awo atyo ye bwe lwagula n'abeera smart n'abeera mba muwaana waana alowooza ategeera nkugamba ebigambo bino si bugwe yeeyisa atyo ng'otuwuliriza tositukka ku rediyo togyasa togiviira togijjaako tokyusa kyano
19: toyomba
20: toyomba
19: tuvuma
20: katonda ayise mu ffe
19: tukugambeko
20: amagezi gakomewo gy'oli
19: katumale okuva kwano mubaka bwa bakama baffe katonda otudde
21: Muzisola S130 ngene erinyisizwa omutindo gwa sola wa waka n'okulaba TV Straight Time Muzisola S130 ekola okumala essaawa nnyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku Straight Time Muziyo kyajinga okumala essaawa 2 obe n'amasannyalaza emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kw'ossa n'okukyajinga essimu etulijja ne TV size 3 satellite dish okulya emikutu gya Straight Time ezigisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special buke omuli kyano z'abaana Zanyo. Kusani rigize mipira gisinga ya amanyi okwetolola ensi yonna. Wefu in the Star Time Muzisola S130 kushiritse 2017 ezisooka olwo osasule.

0: Yaga nchinze nkozi ne government yeno.
1: Nibabejezo bwa.
0: Ono musajja ina kumala kuva ko. Ya leso kwa buli chintu chona chona che wanise.
1: Okuja ko ngangamba. Nti government eje yegendo okuja nokutegera kwe. Eno ya kumutwala ko. Mukuru mubiro. Ngenda kuleta ebyokulabirako ebya bantu nga babiri basatu. Ate nja kusomeseza nnyo ku bulamu obwetoolodde gye mpangalira. Gye bufuddeko ku kyalo kyewangeyo mu mpenja mbadde nnyina ka construction k'enkola ewaka. Nkugamba ebigambo bino mukulu mubiru. Nga amazzi genyina okukozesa agatali gakugula naye gabano na kumugga wansi awo mu katogo ne bagaleeta abazimbi bange bazimbe. Si wala musana omungi, si lugendo nti lunene, naye olw'ebbula ly'abantu abatayagala kukola. Ekidomola kye nandibadde nfuna ne ku nusu bitaano bitaano nga bakireetera lukumi. Naye nga n'agaleeta mujje ku byalo nga bibiri okusukka wendi. Naye ng'ekyalo kye ndiko n'akatawuni akaliraanye, saawa nnya ez'okumakya babayinjidde amabaala abalenzi abato. Kuliko omuvubuka omu ku kyalo kye kimu awo abuliza program nga bamanye engoma nnene. Kati omu ku bayinako kalina myaka giringa 32. Ayina erefutipa ekola emirimu, ayina pikiye, asuubula, ayina adiweya. Newe mukubira nti njagala amazzi adduka n'agaleeta. Bwemanya njagala amanda ge najja nako motoka agipaakinga n'akwata piki, bw'aba ayina gye yasindisa abaana nti mugende mupakire eri amana n'adduka n'avuga pisi n'agireeta. Waliwo tawuni gye bayita eyekanoni mu Gomba. Abeeyita abaavu nga babejjereza obwavu nga n'ebyokukola balaga nti tebiriiwo, mwe bali banja bakeera ku myenge ne mukugeya. Naye mulimu omusajja ayitibwa Peter. Ye mukulu wa Bobi Wine. Mukanuli mumba mulimu kalinanga 20. Omukaga zinza okubezize. Ayina zaadi weya. Nebimu ku bizimbe ebimanyiddwa okuli Bank of Finance Trust obibye. Neye omu kubasinga okukima amazzi mukanuli. Gwobera no omuntu ono atalina na kyakulya lumeddwa n'okusomesa omwana oyinza omukubira emirundi ntwagala amazzi onaakulaga ntajja kukima mazzi oli ayina kalina omukaaga olumutuukako nti njagala mazzi mbutikitiki gaba gakutuuseeko nga si kulagira nti alagidde abaana naye ng'agenze n'agasena n'agakuleetera n'agakuleetera famire eyo gye njogerako temulimu awagira Pulezidenti Museveni era tebamuwagirangako naye onoonyamu omwava akubula tebazibawangako buwi si babbi bakozi kati nze njogera ku bemmanyi ennyumwe mbalabira Kampala
2: bwekyo bamanyiyo eri eggomba
1: naye nze njogera ku bantu baneiba bange
2: eggomba
1: eggomba bonna mweno mumanyiko abamanyi abayimba ba Edi yawe bani naye kati njogera ku bantu nga ba Peter mukulu Kasibante abadde bakozi tebava mu malimiro tebava mu malimiro era ne sente zino zineza bano zizira okuba baserebu bali be babasomesezza nga bayita mu kukola gw'oyeno bejereza buki bwavu bw'otunuulira abavubuka omuwendo gw'abantu bano abakuba bupeva olugo bakwata bajanaga nti ati batugoba ku nguudo bw'omala omukwata n'omugamba nti wali okolerawa omudaala ogulidde ago bamenya tabanko yadde omudaala tagula nga yadde ku flampen naye obuvubuka bwe n'amaanyi gonna abweyambisa okutigomya abantu n'okubatta nebebasse omuntu ne bamubbako miliyoni 10 takeera nti atandikeko bizinensi ave mbobbi asigala amanyi nti ali okusurviving namukutta nakubba emyaka gy'ekivubuka gyonna obukenneenefu bw'amagezi entegeera entono gy'alina emugamba nti gwe kero laba agenda okukola omutto omugjeko kyayina
2: but pavo jatwala kasawo
1: akereyevume gavumenti Government jijari indo kujia. Ademu kumageza agama nyanti. Obugaga wakola wakole siku temula akola. Zi site. No kira kusite. Ndiwa, site nga zino onyaba kozi teziva kola chi. Mm. Teziva lava.
0: Kaba pota.
1: Na ye. Omvubu kakede. Na kunyumiza manyu uli timu yonoo muza njije ya famu akademe jiali sende zebamu guze transfer za haina uli timu hivyo nabi kolachi
0: abimanyu
1: mbozi wajita na atandike ya Irani na ajukuba wali
0: na maza na atandike
1: biyo ufuzi ya wali zipro nazi manyu ulunja stemingo vuda manye ya mkungu nuhu atandika wati na kwa kwa wezitie zona mana hivyo na manye ifa kwa Irani ya Israeli hivyo na hivyo na agenda kulasha negundi na manye ya kogero kusinga abagatuma na uli timu nino mbozi anti muruna kuwe kole dechi na katono katekali iyo aliku government ya kolokota government jambi jukolokota inga wetulima mbade mkusimba mwogo wangene emudume yone kasoli abasi mevinya vya kasoli ni mwogo na vajia gomba
0: mga kucharo che emuduma tekuli
1: na inga kucharo kwendi mkumulima sawa sato waba kunganyi mubivinja nga pata nasokufo wenjaka wevu wakata ulivaka ita mkataba
0: Kamanya ako mkataba.
1: We vale nyo.
0: Kamanya.
1: Tuka osa wanyola babu bala mwao. Sato zo kumacha. Nga uli omu ya vude yodaje jeva jasula. Nuba tuka kukutano. Nga neswela wemugu wako na yeta mira. Nengo wedo ononya bakozi. Just yo kusime vinya. Ngo ononya. Abasula mubu suze mpeke zaka soli nga bazika. Bakulaga echo tibachisobola.
0: Government.
1: Nyo na kwa yaka loku nonyezo kunywa tamire. Erecho nacho ukiro gamenti
0: government
1: okujjako twandibadde twandibadde banyamba ko byale banegata ne tuvumirira government okuba kuumira mvusi bwe bali
0: nebakirizo
1: ejo kyetu wanenyeza government
0: nebakirizo kirango
1: mwenge sawa satu ezo kumachange balance gure kandi bakira nebatamira musere mu government ejo kyetu wanenyeza government kitu wande nyeza wakiri walorewe teka kati ya wakereba bayole baba teke munda bakule bulungi bwansi kitu wande sana mungudo za binyanga olwa basa amirivu bwe batyo omuntu atasobola kwegasa oyo yesireti eri abakola kirizo bagana
0: agenda
1: bakukera kutamira nechagala kutamira ongango tya nsi ajjo kumenye chiumba cha benko kechiro anazi jewa za tamira atenga takola
0: era pa benko
1: bwe bakube bido
0: babbe nkoko
1: tasenya unya bubi bebe tukwatira abana agenda ganza mwana wani amukirize ya muweji bebe abayingule nsoro za abantu ekiro kuwa weta ava bulina bwetu tukambutonda manyi gechi sajja ina manja gaina ebidagala dagala byanyo na mayirunji naye tayina mwana wa muntu kwagenda ganza mirembe lwachi takwata abana baba ndabagezo okukima amazi kati eze nsobize tulabanga zigenda zikula tulabe ensi wene jula abantu abali damaged percentage newera we are not safe na yo rwalerecho nzirayo nechinenyeza government nabazadde babantu bano omanyi munango omwana ugenda nga afuke ekimererezi nechitagasa munse tichije by mistake chivira dala wanse mwe mwabasajja betwogedde ka balinge embwe nnume okuzala n'otwa yola
0: yava mu kusasirwa kwa Katonda
1: omwana nakulanga talabiriddwa taliko kisacha alabanga taliko kisacha Katonda kisacha Katonda ekyokula yakimulekera negwe byo inokola nge yazala n'omujjake engalo nechukula kiya ujitio
0: kasana muzala mamu ya munyina ya
1: mama
0: atene
1: mama masana ya bazadde abalala abera bira okwa ulebiro byawe ku biro byabana gwe gobera ngo limbula bulungi ko abana noba kuzanga ngalo kunene noba jinya ngabamanyi spending atabamanyi kuzikolebuka
0: bamanyi kufurumya
1: kati gore kuba oyina obusasi so katona bwakutadde ko okufuna ate katona nakujja ko obusasi ziwo okutegeera okubera ne galo bindi yewala encha encha abana noba genda kufuka abetengeredde ngati bali mikono jo encha Allah agenda kujula tomanyi ogenda bakomya anza nokujula ngati kuli yatu semya kaje imirizao ni wagano kubateka teka abana bo maso ni bafukire sene ekizibu obulamu bwo bamanyiziza tebaja sola bwe imirizao eyabona onanga gomanyo bagala katonda akujeke ekisaki ekidirira kiki ekiddako kwe kubeera ne community ejude ebizibu bannayuganda nzeyo nga mbagamba kino enkya neggulo nkibajjukiza obutakkiriziganya na government kyanjawulo nnyo ku mbeera y'obulamu bw'owangaaliramu tebiina bikwataganira
3: kubanga bali abatakkiriziganya na gavumenti bagagga eggomba
1: bangi nnyo balina ssente ze bali bulungi nga tebalina ddiru gye bakutudde tebaazibawa sinsikire bakozi bakozi negwe okudda ono otandika okwejereza obwavu ng'okikozesa ngaekinaavaako ensi okusaasira ani agenda okusaasira olw'entegeera y'ennafu tukole mukulumbiru kandeeta akantu kanaka mu budakiika obutono ennyo abantu bawuliriza
3: era nga ojja bwagendayo wetegeke ogenda
1: kuzaku05 omuntu ali awo ozuukuke mukulu mubiru okimanyi nti omuntu asobola emmanju awo wenyini gwe woosula n'emmanju ne bwoba opangisa obupangisa waliwo abantu ngaewantu wetupangisa va kumwasula ku zifulati mbibuka niyinza okuba ngaopangisa eringa ebulenganze gyempangalira naye nga woopangisa enyumba zirina ku kibanja emmanju kuliko n'obutooketooke bya landiroodi okimanyi mubitooke bya landiroodi ebyenyini woopangisa landiroodi nga wamugambye nti landiroodi mbitooke binoza kambirime erimemuko ntekemuko ku bugga lyange fuuti 3-2 3-2 gweolwaleero nga oguza ebikopo bya nakati ensigo za nakati ekikopo kigula nusu omutwalo gumu ku 7 ku mutwalo ekyebugga kigula wakati wa 8 ku mutwalo ezo fuuti 2-3 weetaaga ekikopo kimu ekyebugga weetaaga ekikopo kimu oba ebiri ebya nakati kati ebyo ebikopo 3 gyemitwalo 2-10 mwoyiye nakati mwenyini mwoyiwe ebugga ebugga wiikisi 3 oba otandisa odinoka nakati ng'akyali wansi watyamira bumezi kati ogenda ojjamu ebugga nga nakati wajja naye nkugamba ebigabo bino mukulu mubiru itako mukatale olwaliro gendi nyaga nakati wamutwala ebo nakati webakuwa
4: buba butini
1: oŋŋamba otya nti tosobola na obwana bubiri bwokyayina obuli mu pulayimale nti nawe bukulema okuweerera nga ne wiikisi 3 yayiye ebugga oba otandisa ogenda mukatale
3: abasomesa oba obasasula
1: wiikisi
3: ate bakunoonya bunoonya nebamanya weriiro olinajja nakubookinga nalisasula nga
1: lirikwenyininyini woova bwoti ng'ogenda kukuba ee gyonna emidaala gyoyitako gitunda bugga bo benyini abalitunda ku midaala egyo bakeera kujja mu katale ebusega kaleerwe ewuwa balisuubule katugere kikwetakisa nadde twala eri busega kaleerwe ab'emidaala gino abakwetoolodde bagenda ddijja kuggwawo nekyo nekigaana nekyo nekigaana enkoko enzungu kale ogaezirya nyo toyina kapito naye neyeefulumya yokka neyeeriisa netakula obuwuka enkoko 5 nezikubula
3: zigaana
1: 5 nga nebwogula biyonjo bino byebaluka
3: ebisera
1: ng'oli mupangisa ng'obisuuza ku lubalaza lwa landiro ly enkoko ezo ozirundirawo ozirundirawo
3: naye wamugye wava lwaki oziteekayo
1: oyina negyewava naye oŋŋamba otya mu nsi muno nti gwe toyina kintu kyonna kyogamba nti
3: nkisobola otunda kino nenzijjamu akantu
1: imagine omwana n'alwala n'osinga akasimu kokwata mugala nogenda okalekera omuntu nti
3: musawo
1: mpe 5 nja kuza omukaaga nomala wiiki toli kumpeo tebakuwuliza kwomwana yalwadde nga mukliniki betaaga 5
3: wasingayo simu
1: kati gwe wafuna omwana by accident
3: 0759M0700 0759M0700 kwetuba tuyita tusobole okulaba nti nno twogerezeganyamu mu kadakiika kano akasigaddeyo kadakiika nno ninayo katono kubanga bana baki ekisaanidde batuuse edda bali wano batuuse edda seeka kaketo waali ne munaffe afumba keeki eziwooma ennyo halo munaffe halo wangi nga sikuwulira bulungi ok 0759 0079 00 munaffe Hello? Zile mke simu za angeno ze, zili na chizibu. Munafe? Zile mke simu za angeno ze, zili na chizibu. Ingenia tuyambe ko. Simu za angeno ze, zili na chizibu. Simwe. Zine chizibu. Kari, tujabiteleza insha Allah. Tujabiteleza insha Allah ta'ala. Esimu zino. Ingini esimu zino. Zile kaze zine chizibu kubanga. Abana damu nga siwa ulida. Munafe. Halo. Kujaba nubaganye. Esimu ziganye. Esimu. Zandibanga. Ziganye. Esimu zandibanga ziganye. Bana tusonyi babusonyi. Kujanja gara. Tuumbe umbe. Insha Allah tuja kuongereza ako. Tuja kubafuna programu ilija. Tuja kubatu bafuna bufunyi mwenarumu. Kujia. Nja gara tumaliza isimu.
1: Tewali chija. Nga Allah siyageze. Kuhuta uliziganya kwa na mwe. Na choto chisimu. Tumanyendi. Chabaliwa. Mundeka teka zomu tozi. Ntikuwalo muli tulira na efe neta fanando waza za mwe. Omutonza atuwade olambu olwa lero tuino kukiriza nti ajja tulekera omukisa ne wicheja olw'obukulu bw'omulamwa guno mwato teyasala kutambule akaseera akawerako kubanga twogerera ddala ku bulamu bwaffe bwe tuwangaliramu eyo eyo omuzadde tujja tuuka maaso tulage enjawulo y'okwagala n'okwonoona tumanyi nnyo okwonoona nga tumanyi nti nno tubikozesa kwagala ekiseera kijja tuuka maaso kaawo naawe tutuukewo nti emirundi mingi ebizibu bye tufunira eno waggulu biba n'omusingi wansi tajja bikula mpola
3: waalaikumusalaam warahmatullah yetuli sebo yongera ku ddoboozi
4: nze Ibure Kasangati.
3: Ani?
4: Ibure Kasangati.
3: Esebo.
4: Mekomulamu wangu uri debu ni gomulisa mesa alhamdulillah saba Allah bambi msingo kuagala.
3: Amin. Na yo ina, ina choko zewo?
4: Seke choko la wa alhamdulillah.
3: We?
4: Seke atakasta ambula mchalo insha Allah.
3: Insha Allah wevali nyo wevali leddala.
4: Sawalikum.
3: Waikum salam wa rahmatullah. Atetu natero kujia utani koku bala ambulako. Hii.
1: Chukulu
3: hiyo. Tumatiro kutani kwa kujibala ambulako. Nafe ni tugamba. Na mwini mjaki wafele mtula ambulako. Hey. Halo? Halo?
5: Haji, salamu alaikum wa
3: rahmatullahi wa barakatuhu. Wa salamu wa rahmatullahi.
5: Amanya hali semiju sinzi
3: teno. Wanji?
5: Amanya hali dogo sinzi teno. Kwa jemi kia
3: na. Esewu?
5: Toka kwe baza mungu ale abasobeze sezo kuwele hao. Omulamu wangu ulidde bulungi munnange musomesa era kojja Francis nkyemuwuliriza era era byabadde nga zaayogera nzirayo neeteeka mu nkola nsimbyeko ku bikolo by'emmwanyi mpezaayo ng'ebikolo by'emmwanyi nga ebikumi bitaano nabisitandika okubisimba nga nkyasoma siniyafo ekaggulwe naye kati we ekaggulwe mu butambala naye kati wenziza nga mbawuliriza aye nengamba singa badde newantu ewala bwensana ndisimbye kuba olaba oyo gwe mugambye asomba amazzi anoonya abasomba amazzi singabuli
1: yes
5: ate nga tukabuubwavu abasinga beekwasa gavumenti kati ne gavumenti nayo bambi ogitaa kati etandika gabaddete kunjukunju ekitasoka kyo mbebaza era nka mbebaliza ddala byemuwabula
3: tweyanza tweyanza tweyanza ige kojja kusaba tusibule
1: abalungi abaagalwa olwakadde tetugenda kusukkako wano tubaagaliza sabbiiti ejjudde emirembe n'essanyu mutye nnyo omutonzi wammwe munyiigira okukola temwesaasira temwesaasira ku lwa Katonda n'ensi yaffe Ssaabasajja Kabaka wa Buganda
3: awangamunange njagabawa n'ekiramu ky'emirembe nga maga assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatu sinkanisa awegenda kubeeremu owulire munnayuganda eyatambula n'emirambo nga bamutadde n'emirambo okuva e Sudan nga naye bamanyi mulambo yafa biki ebyaddirira era bamutwala mu ggwanika ki kye yasangayo.
6: Hotel Africana ye hotel yoke yomulembe mugwanga eri mu kibuga wakati tuline ebikozesebwa byonna banquet meeting facilities conference halls wonoteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina tutuuza enkuŋŋaana ezaakuno n'ez'ensi yonna ebisenge omuteekebwa embaga obubaga bedrooms ne workshops tulina swimming pools gardens sauna aerobic steam bath ne massage para business center yaffe erimu buli kimu ne forex bureau weeri. Hotel Africana tusangibwa ku plot 2 kunya Wampeo Avenue kusimu noti nya emunya sambu musambu nsambu mutano noti noti mwenatu maniliza Hotel Africana ye hotel yaba na Uganda.
7: Hana Islamic Health Care Center. Beba kuguka mkucha njabi ndwade. Ngabako sidagali obutonde. Tukoli da majani agenja ulo. Aga itibwa Ashifa. Aga koli dwa miti agenja ulo. Umuli omutigwa Habad Sauda. Umbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Gwea kakasa ntikuwa nye ndwade zona. Okuja kubukade. Nokufa. Gajja njaba bagazwa prostate gland. Gakula kubami abanafu. Pressure. Sukari. Umugongo. Nendwade ndala nyingi. Ashifa. Agule mitwalo 5 joka. Fetukula majani ga albayan agajjanjaba ebikabe ulcers ebyenjawulo ne respa syrup akola ku ndwadde z'ekiwanga ate tuyina ne immune boosters. Hana Islamic Health Care Center tusangibwa ku Magoba Shopping Mall wansi wa parking kadde omwaliro gwokusatu opposite n'omuzikiti. Essimu 0702 48 92 97 oba 0774 685 Noti satu.
8: Uwangi, uliyo chaliro.
9: Ndi mulungi.
8: Tuetege kila naku. Nsubulu ukubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa wakumere.
9: Luhuza kumulamu wa abantu.
8: Tuhuza gulubunga waka suwali. Nengano, ukusubulu kurubuji. Nechapati.
9: Elama gezi genkua, kukuza saka uunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole waba Mandela Mirazi.
8: Supreme Fla, ajira mbungo waka suwali. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mwili. Ateridua mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme egonda. Ilange kwesani buto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetu olule gwanga. Spring Fla kuli baba Mandela Miller zimsega ku roundabout Masaka Road.
10: Obulamu butalagira ddala singa ofuna obukosefu mu magumba emiranga gibutikira amalwaliro. Abamu ne batatiririra ddala kati weetaaga abakugu abategeera kye bakola. Weetaaga magumba kliniki abayunzi ba magumba mwemwe n'abamenyeka magumba abalumizi bw'emigongo wansi mu biwato abalumizi bw'ennyingo nga zizimba ate oluusi ne zitowolokoka namwe abasanyalala amagulu n'engalo mujje ku magumba kliniki ku Lubaga Road ku nkulungo ya Kabaka omuli engalabi muwunyezebwe bawunye endwadde nga gouts arthritis batereza embaliga enkobogo wamu n'ebitege mu baana abato abatannaweza myaka 5 bajjanjaba n'abo abakubwa stroke. Na yenge ebyo kuona biganye mwabame nye kanibaba yunga na yenge wasigala mubulema muje mutereze bwe edwaliro libali gule bulirunaku okuja kukusande okufa kusawa setwezo kumachia paka sawa 12 ezaka ungezi okumanye bisinga guo kupa kuziro musambu zire emu chenda mutano 00 mkaga mutano upa kuziro musambu musambu mukaga anamu muenda mkaga mukaga chenda magumba kliniki Kurubaga Road abayunzi ba magumba.
11: Twinbrook International National School Chitez Bamba. Somero ya primary, lia chisulo, naba viwaka, lili na kindergarten, Nesports Academy and Skilling Center. Eikirize vye mizanyo, awamu ni vye mikono. Baso misedini yovusira, nukwa sakuru ani kumoyo. Sukuru fizi soboka, nga naba izi, baba labirida bulu unjidala. Basula bulu unje, balia bulu unje, erangi somero, lili na bulichimwe cheta gisomu izo kusomo bulu unje. Omuli Science Laboratory, Computer Lab, awamu ni library, tuwalu mwanu muandise, kutwini Brook International School Chitezi Bamba. Eranga baigiriza abayizi okuviira ddala ku kindergarten okutuukira ddala ku kibiina eky'omukaaga. Basangibwa Chitezi Bamba mukasanga titawuni kanso eranga okumanya ebisingawo kuba ku noti 72 nkaga mwemu nkaga mu 2 abiri mwemu ne noti 7 noti emu 8 8 5 7 7 Twin Brook International School nurturing a generation of character.
12: Akwiniza program Sunny day. What did you get in song is in Jauro? Is what you gonna call me? kwenjula graduation. Chitofu, oba si chitofu, chani badichita, kumikoro jafe, tuvitanya, tuvikuwa mtohochi, tuvisunsora, ngituruhu muna haba manye, baka furo, ila baka kensa, mkuru ngami ya mikoro, wanakupu. Buliro Sunday, okufukusa wakumi, baka kusa wakumi ni mweza haka ungezi. Chat Sunny Day, dojisuwa.
13: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Basebo nebanyabo bekumira ku mukutu gwa 10 musanvu katonyeze mwenda pala FM mwenda jemli assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah yebale kubakumira ku mukutu guno kubakumanga muri balamu no kubasobozesa okulabanga mutusa engalo kwebe byonna byomusobola erinya Nedobozi nze sewagudde alawi mutabani w'omwami Musa Kinobeka kuleto atulawe Kyebando mu Kyaddondo ng'era ndi muzukulu wa Sulaiman Sebandeke walungama agalamidde awonsozinga singo atera ndi muzukulu wa Musa Kinobeka kuleto ebbale Butambala muzukulu wa Bugeza agalamidde ebbale Butambala Muzukuru wa Kikonge agalamide endama kufu musingo era muzukuru wa Ntambazi agalamide awo aiseta mu Butambala vira dala mu company ya Sawa Good Quality Bakery Uganda abakola keksi ebika ebyenjawulo omuli keke zembaga zokwanjula muli keke za birthday omuli keke za buli mukolo gwonna balina emikolo yonna mwezi gwetugenda mu tujimanye bulungi nnyo kakati ngawe nabategeza mu ntandikwa tesobola kweteekateeka mu budde utandika okuteeka yakasente ko mpola mpola nga olindirira omukolo okutuuka egutuukira wonna nga oli bulala olusobodde okwefunira keeke ey'omuwendo ekeke ennungi egenda okwesa omukolo gwo ekitiibwa musobola otusanga ku noti 0776 40 16 65 genda mane ku WhatsApp kweri oba ku office line note 5 5 note 5 10 93 oba 0757 05 10 93 ngera eyo ya office line so a good day alawi atera akolera mu company ya sanyu lya Bogezi Muslim Culture Group Sanyuli Abogezi Muslim Culture Group akyekibiina ekigatta abalungamya bonna abayisiraamu mu ggwanga lino Uganda abalungamya ab'emikolo egy'enjawulo omuli embaga omuli okwanjula omuli emikolo egy'okukyala oba egy'okulaba abakulu n'emikolo egy'ennaku gyonna muli egy'okuziika n'emirala gyonna nga Sanyuli Abogezi yonna tubayo nga tukakalabya emirimu okulaba nga gitambulira ku ddiini ekyokubiri ne ku nnono yaffe yonna eya buli ggwanga erya Buganda so good day era okutuuka omusanyu lya Bogezi nsinziirira mu kibiina kyakyo simbonaanya ceremonial services nga nakyo kiri kibiina kyabalungamya ku mikolo gyonna wano mu Uganda ne Buganda yonna mu Buganda ne Uganda okutwaliza awamu kikulemberwa mwami mukama waffe wamala Barnaba basebo ne banyabo emikolo naddala ensonga y'emikolo nsonga nkulu nnyo ennaku zino era nga etambulizibwako ebintu bingi naddala bwe kijja ku nsonga y'obufumbo emikolo gino gitta Oluganda oba jiyunga Oluganda singale tujikwata bulungi emikolo gino jigaziya Oluganda emikolo gino jigaziya ensawo oba ne jifunza singate jikwatibwa ki singate jikwatibwa bulungi mu ngeri ey'ekikugu n'okwegendereza basebo ne banyabo ebintu bigenze bikola ki bigenze nga bicyuka mukirize nebazeeko hajatubosa aho emasajja Hajat Bosa Emasajja Chivira yekumira ku pale FM, Haj Bosa Abdunul na yekwali ku pale FM, Achinwe Abubakar Snokold Uganda na yekwali ku pale FM, Ndavira Dala Shabani Kanso Shabani na yekwali ku pale FM awuliriza Abas Lux Estate Senge Abubagamba fe ku pale FM kwetu ekumide obudde bonna. Abakozi basaba gudde Quality Bakery Uganda jemuli yonna bwe bali kwekumira ku pale FM. Nebaza na abo bonna abatuwagira abagira sawa good fresh cakes yonna jemuli abajja ku branches zaffe awe Nansa na kutibuloka awali head office okulirana okulirana Shell nga tunatuka kusebi hospital na ulu nabo abajja okulirana ku Chipe supermarket awo kumunana na mwetu bebaza na abajja Chirinya Bigo waka sumuluzo na mwetu wangira okubebaza Chirinya Kawanda Chirinya Bigo na abajja we Wachiso opposite kuchida ku district ewana jaketi mwebalire dala na abagula products za fezo na musoma ketusanga sewa cake supply mwebalire nyo mwebalire dala basebo ne banyabo mulamwa ogwalero mu program ya fe yachi etsanide genda kutambula bweguti nti dala kisanide okutuza enjiko na dala nga twetekera tekere mikolo ejenja wulo kisani doktuza meetingi basebo ne banyabo okuvira ddala mwaka gwa 2019 ne 2022 omwaka otwalumbibwa ekirwadde ekya COVID ebintu byachuka ebintu byachuka bingi nyo ddala kimoko bye byachuka ensonga za meeting mukaseera ako abantu tije tebetaniranga nyo meeting ezo zaawerebwa na ddala government olw'ekigendererwa ekyokwewala okusaasanya ekirwadde ekyo mu buddo obwo naye ekirwadde bwe kyaggwaawo abantu enkola ey'obutagenda mu meeting abamu baagendera ddala nayo nga bamu ku bo bagamba nedda meeting zituuzibwa ensonga leta tuzibwa meeting eriemu baagala sente sente we mbanzirina lwaki siziweerezaayo n'enkola ebyange ngabamu endowooza gye bakola ki gye balina nga ye alaba ekigendererwa kya meeting kya sente zokka era tewali nsonga lwaki agenda n'awaayo sente budde bwe bumu ate n'agenda mu ki n'agenda mu meeting n'agenda sande eno eddako n'endala n'agamba nedda awo sijja kukola ki sijja kutuukayo abalala bava mu famire nga siyimiridde amaka nga gayimiridde nga gesobola mu byenfuna nga akasente bakalina nga nabo bagamba baffe nti ye ffe tetwetaaga sente mu bantu lwaki twandigenze maaso ne tutuuza enkiiko lwaki tusumbuwa abantu tubamalira obudde kale abantu n'okusonda kwennyini tebandisonze sente bajje buzzi ku nnaku z'omwezi bweziti luteeseteese omukolo bajje batweyongeko te famire ezimu bwekyo ne maka agamu era ye ndowooza gye balina abalala bambi baba ne sente nga bandiyagadde okutuuza enkiiko naye ne babatomeza naliko ku mukolo ogumu best man mwennyini n'agamba omwana omulenzi totawana na bya meetingi kye tulina okukola tukole bwe tuti funayo mikwano gyo nga mukaaga gy'omanyi nga gya ku lusegere naye nga nzaasookerwako nfuna bulungi nti ye kwata bajeti fulumia bajeti ya sente meka ti milioni kumi na mukaga nti sente zigabanye mu abantu abo mukaga bolaba abalina obusobozi obukola ki naye nganzi alese ekirowoozo next man ze kumi naatandikira zenja kuwa milioni mukaga kye saagala kusumbuwa bantu toyita bantu kubajjako sente kubakaluubiriza ze byantama ngu omuntu nange sikola ki sibyagala bambi mwana mulenzi naye n'agenda maaso n'awuliriza ekigambo kya mukwano gwe mfanfe kyakoze ki kyamugambye naku zagenda zitambula mukolo kugenda kukola ki gutuuka emikwano omwana omulenzi gyonna gye yafuna gye yategeeza ku nsonga eyo mikwano gye abeererawo mu mbeera ey'enjawulo mu ngeri ey'enjawulo gyagenda kitandika okwebulungulula omu kw'omu ebeebula ewiiki bbiri nga ku bantu omukaaga be yalonda ndowooza alabako next man yekka nga tekyali mulala yonna abasinga obungi bakoze eki bamuvuddeko beeyongereddeyo ddala wala next man naye aliwo nga naye tanaleeta yadde n'ekikumi Mwami oyo twayi twatulula muko naye era yali anesize amwerekereko mugule mbere ngagenda okwanjulwa ne mugamba munnange wabitegedde ne wali badde akasente wekali twandibadde tuza meeting era ne mubulira ebirungi ebiri mu kutuza meeting naye yampuliriza kitono lwaki yaliko next man we yamuli ku lusegere ngera yamusalira amagezi agajja okubatuusa mu nsi ensuubize lwali olwo ng'olunaku lutuuka lugenda okutuuka ngamambe mwana mulenzi akasente yekkake yali ayinawo yengo omuntu keyali ayinayo ke kalina okutambuza omukolo naye abafamire bamugwako kiyifuyifu ngebuli ewiiki emu bamugamba owaaye tuwulira omukolo gutambula naye abaffe gyeguli tigyeguli kaakati ogenda bitambuza otya totuuziza meeting sente zaffe tozeetaaga nti zeetaaga nga bakola meeting ey'obwangu bwangu nga bambi bamudduukirira ng'oli wanadduukirira wewe oba omuntu we munange gwali olwo olunaku nga lutuuka twali tugende eyo olugendo lwali luneneko twali tugende eyo kasanda wuyo tutambula mpola nga tugenda abaffe tulinda next mani tutuuka okusimbula agenda okujja n'akasente olwo nno yasuubiza emiliyoni 10 ziri nnye agambye ne 10 ajja kuziweza era asuubiza 6 tuka ku olwo olunaku ng'agamba nedda nze ne 10 nzisobola ajja kuba emiliyoni 10 bali babanga bagenze kabagende nofuna bulungi awonna tuli ku busagwa tuli ku mbeera eyinza okujja oba okubaawo nga totuuzizza meeting tutuukeye kasanda tukubira next man oliwa nzija ziweze essaawa 7 ziweze essaawa 8 ziweze essaawa 9 owaaye ngamba omwana omulenzi owaaye lwaki tetwolekera eri abakadde b'omwana omuwala obudde nga bugenda bubuno busebengerera twandikoze tutya mwami angamba nedda tulinde ku next man anti akasente akasinga obungi yakalina bintu bingi tebinaba kusasulwa baabo tulinze zingide saawa 11 guba ogwo ng'ategeeza omwana omulenzi nti wabitegedde kakati yesaawa tugende n'ekyo kye tulina oba anaatweyungako anaatusanga kyakalubirirwa omwana omulenzi paka we namugamba nti wabitegedde kunze the next man nze omuluŋŋamya the next man wandironzeeko omu wanondako omu mu budde buno gw'osinga okwetaaga bw'oba osinga kwetaaga nze tusimbule bw'oba osinga kwetaaga next man nze kansimbule gw'omulinde kyaddaaki nakkiriza nakkiriza tusimbule tutuuka ku wankaakyawo zaali essaawa zaali 12 bweziti ezakawungeezi tuteeberezaamu embeera eyo omuntu atukeereya ye muntu omu abaffe tutuuka eyo tukira mu mbeera yakwewozaako tutuuka batwaniriza mangu mu mbeera yakiyita mu lujja kakati seera katuuka kaali kakugabula awo nga ziweza essaawa ng'emu tuba tuli awo nga tumaliriza magaribi mwana mulenzi watuukira next man atutuukako yatuukira namukunenya kakati mmwe mwabadde mupapaki mwabadde mulowooza siibasange nti kale nno ondi olwo nno nga tulowooza nti kalabise ensawo nno enaamwenya kumbe azaleese birango bya laadiyo kakati mwana omulenzi omugole kawasa amuluma kutu amugamba waayi akasente koze nako tibinnemeredde sente zikozeeki sente ziganye tutuufu kubuko twavaayo kikeerezi bintu ebimu tusobodde bitwala ebya twasuubiza kubiwaayo mu sente tugenda okuvaayo ng'omwami akoze akalagaane te sente anaazireeta olw'ebyo ebintu ebimu byalina okugenda nabyo nga n'omutwalo gwali omu kuba baali bagusabye mu sente abaffe basebo ne banyabo abawuliriza pale FM bangi abatuuse mu kaseera akazibu naddala nga balemereddwa okutuuza enkiiko ezikwatagana ku mikolo gy'enjawulo kaakati awo nno ngaffe aba puroguraamu ya ki ekisaanidde wetuvuddeyo olunaku olwaleero twogere ku nsonga eno naddala ku abo beekosezza n'abo abagifunyeemu abalala bagayita malala abalala balowooza nti kumala budde kaakati nno basebo ne banyabo nga tuulidde nga embeera eyo weyatambulira eri omwana omulenzi oyo olw'okuba nti teyasobola kutuuza meeting bambi n'ebyo ebyamutuukako kwe nasinziridde okujja n'omulamwa guno ddala basebo ne banyabo kisaanidde okutuuza meeting naddala nga tweteekerateekera emikolo egy'enjawulo ngaffe ekisaanidde program ya Pearl FM 10.9 yonna gye muli mfe tuwumbawumba nga tugamba nti kisaanidde olwaki ebirungi bingi nnyo ebiri mu kutuuza enkiiko basebo ne banyabo nga bulijjo abakatweyungako linnya Sewagudde Alawi executive director wa Sewagudde Quality Bakery Uganda abakola Sewagudde Fresh Cakes ng'ate era ava mu kibiina ekyassanyu lya Bwogezi Muslim Culture Group mukkirize ntumireko wa OB mwena abakawempe Muslim Secondary School assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu mukkirize ntumireko abasomesa bonna aba Mbogo High School naba Abidal Islamic Institute awe kachiri mani Haji Karonda kwali kumpeo Sheikh Muhaisin naye kwali kumpeo Muhaisin Kasozi kwali kumpeo Mr. Kasumba Obura awe katale mwana ye kwali kupale FM naba lala bodna Black Estate mbalaba wano nyuma weleza message bagamba tuwebale nomulamwa omulonji ennyo go tuweleza olunaku lwalero kale ngatukomawo kumulamwa ogwa nga tuddayo ku birungi ebiri mu kutuuza meeting ekisookera ddala buli lw'otuuza meeting zino kituyambako okulanga omukolo mbutuufu abantu bamanyisibwa era ne tubajjukiza ddi omukolo we gugenda okubaawo jjukira buli wiiki buli lunaku lwe mugenda okuba n'omukolo okuba ne meeting abantu balina okumanyisibwa sokera ddala meeting egenda kutuula ddi egenda kutuula wa atera mukolo ki gwe muli mukwetegekera kakati naawe kituyambako okuloopa omukolo gwaffe eri abantu abo bonna abatukwatako ensonga endala naddala abo abatuuza meeting ku mikolo egikwatagana ku famire ez'enjawulo meeting zino nga zituulaka kituyambako okuyunga oluganda anti no onowulira nti wamutoo wamwanyo ayinayo meeting ojja mmanya nti ovunaanyizibwa era kikakatako okugenda sinakindi n'okuwerekerwako ne zadde lyo ne mugenda eri munnammwe ne mumanya enteekateeka zaaliko abaffe basebo ne banyabo mubadde mukimanyi ti meeting zino zigatta oluganda n'omukwano oguliwo wakati w'ab'emikwano oluganda oluliwo wakati n'ab'enganda bannange meeting zino nkulu nnyo naddala nga bwawulira musobola okuwangaalira mu kitundu okugeza nze nva nansanaawo ku kibuloka wentera okubeera wali head office wabeerawo munnaffe alina meeting mu kitundu ekyo guba mukisa oba mufuna akaseera ngammwe bannyini business ab'enjawulo abali mu kitundu ekimu okutuula ne musisinkanako ne muwayaamu ne mwerabako ne mumanya n'okumanya gundi business yeetuuseewa nange tusewa oli mu mbeera ki n'ebirala abatatuuza meeting mutukola bubi nnyo naddala mbifo mwetukolera kirungi ekirala ekiri mu kutuuza meeting basebo ne banyabo obadde okimanyi tulina okufuna endowooza y'abantu nsonga nkulu nnyo bannange basebo ne banyabo ensonga zonna ze tubaamu nga zeetaagisa essente ziyinza okuba nga ssente zokka size ziyinza otujja mu bunnya olumu bannange endowooza y'abantu amagezi ge batuwa gaba makulu nnyo gaba ga nkizo naddala nga tulina bye tweteekerateekera okukola era kampuni zonna ezigenda mu maaso ne zituuza enkiiko ku bintu eby'enjawulo era n'enkulaakulana yaazo n'entambuza y'emirimu eba ya njawulo kale nno naffe mubadde mukimanyi nti ababa n'emikolo naye ebeera kampuni munfuna bulungi ebeera kampuni ebeeteereddwawo lw'ebigendererwa ebigendererwa birina okutuukirizibwa
3: Era omukolo gwe gugwa nga kampuni eyo naye ekoze ki naye erina okuggalwa mbagirawo kakati nno meeting nkulu nnyo bassebo ne bannyabo gye muli eyo n'ekirala meeting zino bwe tuzituuza kituyambako okumanya abantu abeesimbu ne ba service provider abalinamu ensa betulina okukozesa mikolo gyaffe egy'enjawulo bassebo ne bannyabo gye tubeera eyo tulaba abantu nga batambula bambadde bulungi nnyo banyumye ne kitulowoozesa nti bayinza okubeera ab'obuvunaanyizibwa ate era kitulowoozesa nti basobola okuba nga beesigika munfuna bulungi kaseera katuuka nga mulina omukolo omuntu bw'atyo n'ajja nemumulabako nammwe ne mugamba nti ye ya Allah ng'atuyambye omwami bulijjo gwe tulaba leero lwe tumulabyeko wuuna ze tumulengerera wala katutudde naye nti kale katumwesige n'obwa treasurer lwaki musajja akulaga ggumidde ssente alina ezikola ki eziwera kumbe mwesize omubbi awedde emirimu kusewagudde awo nfunye abagole nantuukako ku lunaku olw'okutaano ku makya ng'omukolo gwa nkya ku Saturday ku lunaku olw'omukaaga nga gwa nkeera ku lunaku olw'omukaaga nga gwa mbaga ayagala keeki nga mpa olunaku lumu bwe ruti naye otulwa omubuzi owaaye nti gwe obudde bwakwatidde wa timunnange ensonyiwa banziba treasurer ne chairperson munnange beekobaana akasente konna ke twakuŋŋaanyaawo ne bagenda nako ne mubuuza nti kakati gwe nti a treasurer oyo ne chairperson wabafuna otya tya munnange nonki kye twakola abasajja ne bajja bakulaga balina obukugu besimbu na buli kimu bakimanyi bamanyi okukozesa eby'emikolo babitegeera tugenda okumaliriza nga betukoze eki betulonzemu ebyo bifo eby'obuvunaanyizibwa naye wenjogerera kati bandekulidde badduse bakoze eki badduse bagenze munfuna kakati omuntu bw'atyo bw'aba alabiddwako mu miitingi eyo ng'era bw'omanyi bwe bitambula obaoliawo mu miitingi endala nga muntu omu abonese era ze abafere abaffe bassebo ne bannyabo obufere buli wamu n'emikolo egy'ennaku era wabaawo abafere najja n'akumpanya essente oba za sanda oba zaki oba za keesi n'azikumpanya n'atambula n'akola ki n'agenda mula n'abaisiraamu nebasondamu akasentewo kakufuna kyakulya olwezaamu emitwalo 3-5 ng'asimbula mugenda okuddamu munoonya nga takyakola ki takyalabika nammwe bassebo ne bannyabo abali eyo abateekateeka emikolo omukolo ne gutandika nga meeting ne zitandika nga tomanya n'agenda kubeera chairperson wo tomanya n'agenda kubeera treasurer wabula ng'osuubira nti abo bonna bagenda kulondebwa ku lunaku olw'okulonkinga meeting oba olimbye oba weetadde mu kaseera akaki akazibu kakati nno awo abatuuza meeting bayambibwako ne batusobola okulonda abantu abalina obumanyirivu ku nsonga eyo ng'ate era beesigika olw'okubanga oli alina obumanyirivu naye nga mubbi mufere munfuna bulungi kakati nno abatatuuza meeting eyo gye mubeera ne mulowooza munaafuna omuntu mumukwase buli kimu abayambeko ehe musembye lunaku era nzijukira lunaku lumu era nafunako omukolo ogwo omwami yajja kakati ajja ku kampuni ayagala keeki onfuna bulungi n'akozesa ebiseera ebyo myaka 10 egiyise yakozesa keeki yali ya 3-5 nfuna bulungi n'asasulako 15 kitegeeza yali asigazayo 20 byenjogerako bya 2:16 bassebo ne bannyabo bampuliriza ku Pal FM omusajja bamala okusasula 15 n'agenda teyaddamu kulabika akaseera bwe kaba agukaali kanaatera okutuuka akaaki ak'omukolo mba ndi awo ng'akomyewo nga ngamba owaayi omukolo gwaffe nno gwe nakuwako depositi nti ye gwa weekend ekola ki weekend eno ejja ku lunaku olw'omukaaga nti nno kakati keke yange gimalirize balansi wo nja kuba mukola ki muleeta nange saali mubi nga keeki njikola ki njimaliriza kaseera katuukako okutwala keeki omusajja essimu tagijjeeko naye nno nali manyisizaako wa keeki gy'erina okulaga njiteeka mu mmotoka njituusaayo ngenda okutuuka ku mukolo nga birala nnyo omusajja oyo service provider banaye katono ba kasitoma bandyemu amaaso ovanga ku muntu kasitoma Bananga abantu abamutu beko nensonyi omusajja yatole millions zimukaga nga za keki millions zimukaga omusajja najja ku company na kwesa keki ya mitwaro 35 neje mitwaro 35 najo nakulaga anti asasuddeko 15 abiri takoze echi tagasasudde ngenda okutuuka ekiri ku mukolo nga bidalamu ngenda okutuuka ewo omutimbi tiye omutimbi nga naye yali amugambye ebiseere bya kakadde kamu amwadde ke mitwala asatu nogenda kuwa ebyuma nogenda kuwa emmere nga bonna akoze ki ekimu kakati mbandi awo ng'omugole abaako gwatumiza olwo nga amaze okusettinga keke ku ki ku tebo omugole antumya ankuba akaama ambuuza owaayi ssebo gwani tinze mwami gondi gwewakoze ku keki nti ye na yesebo wange emmeriyoni omukaga oyinza okunkolera keke bwete gw'oyinza okugikkiriza mutufu nali sirina ngeri gye ntandika kakasamu musajja nti keke nakoze ya mitwalo 35 kye nakola kugenda ku jeo risiiti nga njimuleetera nga mugambo waayi alisiiti yiino eyajja okukola ki okukola oda gwe wasindika yakozesa keke ya mitwalo 35 naye ati neje 35 yasasulako 15 abiri gakyakola ki gakyabanjibwa mutufu omugole embeera bagole embeera gye baayitamu tiyali nnungi omukole gwaggwa nga bwalayisi nnyo nga ba service provider bayomba naye ng'ate bambi abagole baataddemu ssente ezikola ki eziwera naye ekyaviiramu ekyaleetera embeera eyo abagole abo bombiriri baalowooza nti okuba ne ssente kimala bakwate ssente zaawamu baziwe event manager buli kimu akibakolere nga yebaagala bo batule basirike busirisi buli kimu bakirabe nga kyekola bwekozi balabe nga ssente ekola ki balabe nga ssente eyogera bigenda okuggwa baamalira mu biwoobe tetukola nsobi zino naye tuba tulina essente bassebo ne bannyabo tulina okutuuza enkiiko ekirala bassebo ne bannyabo kakati nno ebintu ebimu bye tukozesa leero ku mukolo enkya biyinza obutakola ki obutakola ebintu bigenda bikyuka okusinziira olwaki olw'embeera bwemuba mu meeting mugezaako okumanya akapya akazze mu katale ak'ebyemikolo mugezaako okumanya ki ekiriko nga tekikontana na ddiini tekikontana na nnono naye nga wabula kizze nga nnongoosereza ennongoosereza eno egenda okututwala egenda okututwala ku ki ku ddaala eriddako bassebo ne bannyabo tuze meeting tusukiriyambako n'okufuna obukugu obw'enjawulo abantu bakoze emikolo gino buli mukolo gwonna gw'okola manya sigwasoose okugukola ate era sigwasembeye kukola ki okugukola kakati nno awo bw'otuuza meeting kitegeeza ogenda kuyita abantu ab'enjawulo abava mu bifo eby'enjawulo abava mu kampuni ez'enjawulo baleete obumanyirivu bwe balina bukozesebwe mukolo ogugwo awo nno abatatuuza nkiiko obumanyirivu obwo mubeera mu bwegobyeko era mu busubwa kakati nno abantu buli we bakuŋŋaana manya nno tinobumanyirivu bwe bajja nabwo bubeera buki bubeera bungi ensonga endala lwaki twalituuzizza meeting zino zituyamba nnyo kwegamba okwewawulako naddala mu mbeera ez'obuyiiya n'okutetenkanya mu mbeera eyaki ey'emikolo bannaffe bangi bayise mu kusomozebwa okw'enjawulo nga bateeseteese emikolo okusomozebwa okwo ne bakuyitamu bwetutuulako wamu nabo kituyambako okumanya ngeri ki gye bayita mu kusomozebwa okwo okusomozebwa okwo kwe bayitamu budde obwo awo nno ne basobola okumaliriza emikolo gyabwe bassebo nganyamukirize tugendeko eri bakama baffe
14: katukwanjulire start time zisola S130 ng'eno erinyisiza omutindo gwa sola wa waka n'okulaba TV start time zisola S130 ekola okumala essaawa nnyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku start time ziyo kyajinga okumala essaawa bbiri obe n'amasannyalaza emisana n'ekiro onyumirwe TV amataala kw'ossa n'okukyajinga essimu etulijja ne TV saiza 32 satellite dish okuli emikutu gya start time z'ekisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special buke omuli kyano z'abaana obuzannyo kw'ossa n'erigiza emipiira egisinga y'amaanyi okwetoloola ensi yonna weefunire startime zisola S130 kushiriza 17 ezisooka olwo osasule 1300 buli lunaku startime solar power your life
15: Okole debanga dene na yobu gagabu ganye. YPA, wetulio kuyamba kutu kilize chilo otocho, awatali kutuya na. Wegate ku project za feze inja uronge yo kurunde mbuze zolulio. Okula magoba bulimuaka. Project ya feyo kulima kasoli inga magoba gabuli makungula. Jangumu agribusiness kuru ya fey. Tukuyigirize vya mebi gagawa zebi dimbuli minobu runzi. Tambula na fe mubiensi imbi. Nga wegata ku YPA sako. Eno ya kuyamba okutele kensi imbizo. Tuwegate kule rongo jaku ofisi za fey. Ezisangi makulubaga road. YPA Building, Opposite Access Building. Enansa na naluvule, okumpi na mafutaga Prompet. E Masaka, kukampala Road, kumafutaga BNJ. Ate mbalala, ku High Street Palace. Tukubile, kunoti musamvu noti satu. Noti noti, noti noti, asatu munya. Oba noti musamvu nya. Asatu muemu, asatu mutano, atano muemu.

0: abasinga ebifo byakola ki byafunda awonno mikolo jituka temulina kupakinga motoka ngate ngate nno bambi kumulirano awo waliwo alina olujja lugazi ate era nga lulina mukikomera nge motoka z'abako basobola okuziteekamu ate era ne zibeera nga zikola ki ne zibeera mu kifo we ziri nga security yeeyo kakati nno meeting webaawo omuntu oyo akyasobola okuvaayo n'awaniko omukono nti banayinze mujje nja kusobola obbaziga ku ki ku kifo kino tukikolewo mulimu guno na guno awonno abatatuuza meeting muba mwesubya bingi kati nno basebo ne banyabo gye muli eyo kabiki akali mu butatuuza meeting ebirungi tubirabye mufuna bulungi kabiki ekisookera ddala kireetera abantu okwerabira ennaku z'omwezi ez'omukolo lwaki anti tewaba kujjukizibwa buli kadde awonno abamu yonnaye twali tugenzeeko ku mukolo bisesa ate nga bibaayo omukolo nga gwaliyo wiikendi ewedde gwenoogenda saturday eno ogenda okutuuka ng'omukolo guli mu venue abaliwo tubategeera ne weebuuza naye kaakati omukolo ogidde nno ku ludda lwa mwana muwala ogenda okulaba nti aha ku ludda lw'omwana omuwala abali mu tenti gye bateeseteese weema ey'omwana omuwala temuliimu gw'omanyi yadde n'omu bwati ofuna bulungi wewaye kanindeko bayinza okuba bali kuwa bali ku muzikiti oba bali ku chaachi kanjira nkyalindako abagole batuuka ngera tolina gwokola ki gwotegeera anti olwo nno olunaku wakola ki olwerabira bitera nnyo okujja kwaba abatatera kwagala kukola ki kutuuza nkiiko abalala era akabi akalala kali mu butaagala kutuuza nkiiko era kyekino kakati okumanya entegeka n'ekikula ky'omukolo mu budde abantu tebamanya nteekateeka tebamanya kikula kya mukolo onfuna bulungi tebafuna kifaananyi mu budde emukolo gye gujja kubeeramu gyegenda kutegekebwamu n'ebirala abantu bajja ku mukolo nga mu butuufu tebamanyi ki kyakkola ki kyakkola abasinga obungi abandi badde bajja ne batuyambako mu nteekateeka bamaliriza batudde butuuzi nga balinda ki ekikola ki nga balinda ki ekiddako ekirala buli wetukola emikolo nga tetuuzizza meeting abantu batwerondalonda buli kaseera batukwata ensobi ku ebyo bitagenze ki mu maaso lwaki anti munnange tebafuna bwannannyini muki tebafuna bwannannyini mukolo n'akabi akalala bassebo ne bannyabo abantu balowooza nti mwematira mweraga mulina ettima mwemanyi munfuna bulungi tiyatuyita anti nga balowooza buli kimu bajja kukola ki bajja kukyekolera awo nno eyandibadde ayiwawo omubiri okulaba ng'omukolo guvaayo atajjanga musunzi embeera yebaaki ebambi n'ekirala bassebo ne bannyabo kirowoozesa abantu nti mwamala temwetaaga ssente zakutambuza ki zakutambuza mukolo onfuna bulungi awo nno n'otuuka mu kusomoozebwa okw'enjawulo nga tolina gweyinza kugamba nti owaaye nyambaako kasente bwe kati ne bwe kati mukolo bagukulekedde lwaki anti mweraga mulaba nti buli kimu mukola ki buli kimu mulina kakati nno bassebo ne bannyabo kirungi okutuuza ki meeting nga tweteekerateekera ki nga tweteekerateekera emikolo gino n'ekirala bassebo ne bannyabo mundange nno buli wotuuza meeting kwegamba kikwanguyiza okubaako bye bweyazika oba okwewola mu banno ne babikuwa mwoyo mulungi ne babikuwa nga beeyagalidde kuba mu meeting awo oba obalabako ono n'ayogera ku nsonga eno oli n'awanika omukono tinedda nze ensonga yaki ya parking weeri mujja kujjawa ewange twetaaga ku sefuliya eddene tanyinayo gye nnina mujja kujja mulabe oba enaakola ki oba enaabakolera n'ebirala onfuna bulungi omulala ayinza okuba alinayo enkota yeyettooke nga bannayinza akasente sirina naye enkota yeetooke mujje mukole ki mujje mugikime olwayinza okuba mulunzi wa nkoko naye nga bannange nze akasente kaganje naye mujja kujjambawo enkoko mmeka enkoko kkumi ebyo byonna osobola bifuna mu ki osobola kubifuna mu meeting awo nno viraguru nga ngamba bassebo ne bannyabo gye muli eyo ensonga ya meeting temuzibuusa ki maaso ngaffe abasanyuli aboogezi muzirimu culture group abaluŋŋamya kampuni ekulira abaluŋŋamya bonna abayisiraamu mu ggwanga lyonna tuva gurunga tugamba nti meeting tugende maso nazo nga tuziteka teka nga tuziteka yo zituyambe ko munteka teka aze mikolo jaffe ezenja olo abawuliriza Pal FM abasoba gude quality bakery Uganda twabasubiza keke gaggadde ekibuzo kyali nno kyangu nga wonno okyasobola genda nokolo kunonyereza okwenja olo nojja nasaba nya abali ne mikolo bawewe omukisa guno nga nabuza kibuzo kyali nti basebo ne banyabo mumpeyo bulosa mukaga obutu yambako obulosa buno singa butekebwa mu keki ujaji yambako kuwangala yandi badde wiche 2 eyigira omwezi yandi badde wiche m eyigira wiche 3 kakati mu abali eyo ngolino obukugu mukufumba olinayo omukolo ensonga kufukide enzivu ya keki akasende tekanalabika awonno ngandi badde okolo okunonyereza okwenja bulu nobanga yuwangulira keki ro mwanguzi oyo tujja kuvanga tumuita ono kupale FM tubagambe banafe mwabite gede njoyo gotwali ndiriro bwedda wolo amaze tumaze ne tukola ki tumaze ne tumufuna kakati abali iyo abandi yagadde okuba kusimu aya Pal FM mubeko okutesa okwenja ulo nti ye nkirize mukube ku namba eno ya noti musanvu 59 mu noti musanvu mwenda noti noti 0 musanvu 59 kumi nsanfu mwenda 00 0759 107 900 kakati yandi ya gado kuba kasimu obeko nechotesa kumulamu aguno webude noyo ayagalo kuangula keke ngoli na omukolo kuruno twagala oyo alina omukolo ngira tandikana ko yanjula tinze gundi omukolo gwange ngusu bipole mbude bwebuti nange saba mpebweyo omukisa ndite ekibuze ekitumanya oja kubanga we wangulira keka kati kekadde mukubeko kusimu jemba somedde 0 5 9 10 9 9 oliwaddembe okutesa kumulamwa oliwaddembe kuddamu ekibuzo nga bwetugenda maso nga bwetulindirira abo bonna benda babalwana netiwaka ya weekend eno tebadde nyangu nayenga choyina okukola kiri kimu lemberako ejja kumaliriza ekolechi ejja kumaliriza eitemu so gude quality bakery Uganda keks ezenjawulo zonna weziri halo Pal FM alo halo
1: no
0: yesebo erinya ne dobozi ngawe mbategezeza anti network ya kalovye kana ye lemerako oja kumalirizanga oisemu so good quality bakery Uganda tuina ne program yokutuya training abagala okuyiga ebyokufumba jango kunoti msavu msavu mkaga na kumina mkaga mkaga mtano so hello Pal FM alo hello network bwetyo weri na efe tulemereko ezimu zijja kubanga ziitamo dala anga wetuchagala so good day quality bakery Uganda basebo ne banyabo keki yonna ya mukolo gona go yagala jangu tubenga togera hello
1: yes hello
0: yes network ya lero netugende masonga tukuba tujja kubanga bamutufuna omukisa tubeko chetutesa ku Pal FM nyongere okutumira Sophie Bosa wali awo mwanyinaze na Chiboneka Fauzia nyongere okutumirako mwanyinaze Aziza Namtebi wali awo mukirize ntumireko wabakolera ku Nansa na Business Park wonao mwebali kwekumira ku Pal FM mukirize ntumireko Abalax Estate asenge mwena mwebali kwekumira ku Pal FM mukirize ntumireko kusenga asara na weteme awe chano na naye kumira kupale FM. Hello.
1: Hello.
0: Yes, sebo.
1: Jeva
0: lekosebo. Nkali sebo. Naye jeva lekosebo. Oh, wanange ya tuka tukira kunsonga network fuse network naye nsonga ya kulemera konga akabani kundingidi chiribeda mese ya mutala kakati tulemereko tujja kumala tutuke kuliengede. Hello. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nkale sebo. Yes sebo. Mudra?
1: Mudra sinagaba kabendo mukono chabu.
0: Yes sebo.
1: Kaji ni kenda ki nke kapwe tonga ya miti.
0: Yes sebo.
1: Ina muko ujiwonti. Ejisiri wifunga. Ina muko kwe maringa. Nadala katoka mwonga. Ina muka sebeke na roza. Tagenda marako vunchimu. Naye naga nukutukulita miti nilenzi ukunu kula wangati mkustawe yeye semba yukumase kutukula wangati miti nila mwami tuwa gudi mwini muna ama geza marala tukole wetu tukole chino
0: chitofu nyo
1: kati otango nila ina makasate kake wakana ajabye kulira kuli nyera vila nki waliyo waboda waliyo wakino waliyo wakini kare ze namba okwe malinda jesito ekisizo kutukula muko uwe mtonga ya miti nili nadaya nuku nyumi wa mfamili
0: Gari sivu mudu eva denyo kutesa ya gamba nti meeting tugende nazo maso ngojieko sente na magezi tugetaga yebadente saye omulala kuba kupale FM ngotesa kumulamwa. Hello. Hello.
2: Hello.
0: Yes. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullah.
0: Nyabo.
2: Osibiro kya haji.
0: Eje ndi nyabo. Eri nyagwani.
2: Eri nyahaji tajara.
0: Hajat hajara. Mhm. Hajat hajara ugabugambo tya. Muna mwangu
2: fe. Haji. Omu. Omukolo gwonna gwonna.
0: Mhm.
2: Gweta ganga oliku.

0: Ani akozesa kkooti.
1: Ne babuyiwa.
0: Ani bwe yalonda.
2: Yalonda oli akozesa booda kkooti.
3: Kkoodi yo.
0: Akozesa kkoodi
3: yo.
2: Ne baliyo nawe.
4: Owa booda, nyiga sitemu 65, sitemu 70 hashi. Owa chalira ofisi ya booda union yonna. Ofune mama booda kkoodi yo kubwerere. Ofunira waka sente ne data. Kono okuwangula booda kapyata. Kkoodi yo. Mariyo. MTN momu.
5: Okay, bajita pale FM. Gina maso mkulufasi.
6: Omkulemeze gwanga, lumu ya vali na agamba, sera choina.
5: Ofune chotalina.
6: Sera choina.
5: Ofune chotalina.
6: Ofune chotalina. Ehe lumu na agamba anti, mwogo, mwenye ya ganti mwogo, mwenye mwogo mwenonji. Mana Uganda, ntiwachi mwogo na emigati, nemeleka wachi?
5: Nemeleka wa mwogo.
6: Okuvaya kula statement yeyo omanyiti omunyo gwa mwogo guli mu 12,500 kudawago omunyo gwa mwogo guli mu wano guli mu 12,500 ngenda kombo mbitali mwogo kutwele mia omunyo gumu bobango ina family nga tenya mitwali esatu tuweza kulya mwogo iwaka so mumbere eno wano mu Uganda wetuli ebintu byonna mu Uganda bitambuja ku mafuta. Ebintu byonna byolanga birinnye. Njja kulaga nti ettooke jja kisanga ebusheeyi nga bayitunda nusu 15 oba 12 ebusheeyi oditema ku mugogo waggulu 15 naye dijja ebusheeyi oditeeka wano ajja kusaba emitwalo 2,200 transport 2,200 2,200 gattako 15 ogezaga 2,200 kakati agadde okulyako amagoba baba kusasi daizo kwa gano kuya bae kumitani na guze mituwale sato etoke deni na inga cheshina etede toke yo kubanga ilinya mafuta eshia uje kulaba obutunda uje kulaba kasori ama toke nina toke baga jia Tanzania emyeme wajijia Kenya emi mbile etawano biyo na mbili ya wani vya abulijio mbili ya mbutani ya bei
5: mbili mbili betumanyi nti gundi yali temye wali ila nalilita wano na hali kusera
6: ba na Uganda baba guida wo chansi buyomu kubamune na kame nchiyota ina oya jena atu na alunda we nkogo nkakuga kaguze nkumi bili akuku na kagule nkumi bili na akalundi yomwezi gumune chitundu Oma kaluda owe mwezi gumu na chitu oyina akamusubula ku mwezi gumu na chitu nena kalundi yo mwezi gumu naga nti chikoko change jo chinyira otapa musamu sikuwa niko chegombye oyega family chechi family yeji yeke umewe nsa ya ko ngumwedo mukage chitundu kakati wa yetuko mukoberanga government ina dobozi kubitundibwa
5: edobozi lirina edobozi lirina
6: nitya Nithia, for example, baje batugamba, kankuwa ichisemeti mkabume, ti namba peti ya motoka, ojifuna ya mtuwa ukumi ya itano. Nye kusiba kwate mtuwa la atano, ya wana, wanafuna namba peti. Kwate ya atano, ugani wani njega namba peti, wana wana wana ajifuna. Ili mtuwa la unsambu, namba peti. Nye kachi, ya government. Nye kwa haba wa commission nga wageze mbondi. Gaba ganti manaye chichi ndia aba broker ai buni bazisera naba plate bazikweka naba plate bazikweka ngati za government muna Uganda nabibwa mulujude ngati wali atasa kyovutola ba nebaza bana Uganda kyagula ibamu wakalu national inter platform badge wakalu na yabenga ne pavu nibaka kwatam era banji bayine subi ya manyi nyunga bisinga bigina kuchuka abasinga abakora mu company ya mugudiz bantu ba president Museveni abakwati bwensoni atene bana mu byavu deko akwata bantu beji master ba masomero agende ku state house akwate ku banene bye bari niki bagambo ako Uganda buyo mwali kubiwe yanga tweta agesale zenja ulo okwebanga tuyambiwa so okunyabuka kwa senti ya Uganda kububa bitutunda wabwe yesi nga webiri singa nafe dola tutu ne tukomyawo dola Nyate, ikawa ibali chuna kina save mundi. Save mbuni, modern save trade. Awana wafu bagenda Saudi Arabia, eh? Bagenda kwe yeyo. Abagenda kwe Saudi Arabia, Qatar, Canada, eh? Modern save trade. Hinda kwa hivyo batu sivangambi guwa ni batu wala. Nena kubade senti batu saraku. Kakati yao, kasenti katu ingiza. Mumukozi kubasa su deyi. Zeze muku dola ze tufuna. Ate, tubade tuina nechi zibu cha Ebola. Nejuzi, kumande yeno, encha. Kupo cha premia, chibade chigenda kujia. Nehate bachi inye mwegele, te chigenda kujia. So, nenda banti, mtu singa tubaku nile tutunde ebweru. Eh? Tutunde ebweru, wale tukomi yao dola. Chofudale mu, idi amini daadevi yago vya bayindi. Aba hindi bajanga sente wa, no? Niba tuwa la dola.
5: Okay, tuwe yanzi zanyo, tuwe yanzi ge kansala sabaiga faizo chibirige. Kangende ewa Abdul Somadu. Wanotaina chibina cha guamu. Soko tubulide, gulaba chichi echiri ya mabega uemi wendo jebi intu okupalu uka. Ngana mafuta motu gatualide.
1: Bismillah. Mbebaziza atinate okunyongera omukisomala kubako ingredients ola okutangaza kisoka kya byonna management etwala mu Uganda yaffe okutandikira ku mukama waffe president yomukaguta Museveni tibahabulwa chabeyi emyaka gyatufukidde nga omusajja tugaana obukkirize fena tukakasa omusevere muki mugezi naye neewuunya obutalaba ensobi ng'eno Idi Amin yatuzimbira etterekero ery'amafuta ejjinja adde nsoma kawo eggulu nga kyagenda okuba emyezi ebiri nga bamaze olizimba ate nga n'amafuta akozeeki agataddemu nga mu biki byetegekera musinga aba okino ng'ekiseera abannayuganda basobola okuganyirwamu afazali emyezi ng'ebiri olw'okuba nga babakozeeki babategekedde era enkola enjiraba nnyo omusajja kyasinze okufuga nensi abatereka musitowa y'e Rwanda ogezaako okwetegekera singa wabaawo kiguddewo oba ng'enjala gavumenti esobola okukola ki
5: okuyamba
1: abantu so awo entandise bwentyo ensonga y'okubiri 29 28 210 twalina ekyenjawulo wano ekyenjawulo ekyo kye nalaba mwebyo ebiseera nagenda ke Kenya tulina kutwala tukule Kenya twafunanga ebintu e Kenya twabiisanga e Kenya ntubireeta ate abanna Kenya ne bajja ne betusubirako babizaawa
5: nebabizaayo
1: nebabiza e Kenya kitegeeza twali siteepu emu mu maaso g'e Kenya ng'okutadde Kenya Congo Tanzania bonna bajyane basuubula wano ng'era babakayo ngu bane essimu muna Kenya n'akubuuza essimu eyo wapi nakwenda wapi omutamanyi oluswahili waya akuwa n'obitegeerwa olw'ekisuubuzi n'omugamba apa napatia pisi nyingi n'omubuuza pisi ngapi napasa pisi 10 oje ni muda muluswahili olw'obusuubuzi olwo okakana ng'essimu ezo atuze pisi 15 n'engojeeko sente nga omwana ne kusomero lento ogenda kukola ki ogenda kusasula si kiki kyekulaga mu Uganda we yali etuuse naye neewunya okuba nga gavumenti ya Museveni etufuzi netalaba nsobi ezo ensonga y'okusatu pulezidenti yoli Kaguta Museveni yaddira obuyinza obuli obwali badde mu bantu ate n'abuwa ebikonge bye ngenda kwosha okulabirako kibi nnyo singo kila kumacha mabiga kwa wapado akakufuvu ngano kukukuba taxi na katina naina watu magane mwe mzu kusobo ngo msevi ndasobo la kukuba taxi kuzikidi zive mchibuga oba boda kuzikidi kurungi ebisera wibaa kwa tilamu ayari akulia polisi Kayihura.
5: Kayihura.
1: Bagi ndo kunyonyi zanga Kayihura ine moto kangaru nana. Katingamebu za moto soezu kwa mchivuga. Chitiki za zichari. Kansala ine chikamocha yu gideko. Mbu. Fai oba fakti gocho gideko. Mbu. Etoko kulije kabari. Neliba desiri ya beye. Hati ne mtu wale hibiri mwenye kumibiri. Zayu gide entono. Zede ulonji. Mbu. E motoka. Ereta mafuta. Iba yomusajja oba iba ya government nga Kayongo ya chiriye mabega bubwe ya gala kakasa gufundi moto kwa joko hata ngoli wa traffic lumoto wali tulimoto kwa tulia kurukade musajja natu imiriza na mugamba obude mkute na yugira kono nimbuza yugiri nani ya gamba nogu yugira kunai gamba nogu na ajiku atalu ejo mwenye moto kana yaje jireke ejene mtuza kulebagana

0: Gula nga tuze kufungisa egula enkumi nyamu kumi bongira mu ameka atano segeza sete nyinyi nali sabye president Museveni anyenye ko sekite zimu z'abantu zibasobola okwanguyirwa either akendeze ku mafuta either akendeze ku musoro kubita ebiyingira eggwanga ekyedi bulungi amemu sekite ezebbiri zo abantu Uganda kabanvume kabanjawe naye kanzikendezeemukko abantu basobole okubanga nkendeza ku puresha kubanga ti nza okutambula okuva nokufuluma ntukenda tiiti nze sikyalinyawo boda era nze ntambulawo kubanga sente zitukula mu kibuga tezikola ki tezitumala
1: ninake njagala okubuuza Abdulusamad mu kiseera kino kyekirinyisa ebijanjaalo
0: ekiseera muno ekirinyisa ebijanjaalo kyoba omanya tolina okugenda kutwala ku sitowa y'ebijanjaalo teri mutasuula bijanjaalo nga si muntu wa gavumenti taliyo kitegedde sitowa z'ebijanjaalo okidde bulungi abazikolako baba ba gavumenti kidde bulungi ajja n'agamba baba Kayongo nkiko kyokola byaffe tuli balimi n'omugamba nange mukama wange nze ku sitowa nguze ensigo kidde bulungi nagambye ensigo ngenda jjukula ku nusu lunaana okidde bulungi lunaana
1: nga yagula
0: aba yakuula kubanga embeera gye tulimu kizibu okulima n'ofuna eddagala n'ofuuyira abakoola okutuuka ku mutenda gw'okukala babikube fe abateesobola nga tulina giweebuze waba Bakayongo katugenda mbana abasajja balina swa balinamu ku sente balina sapooti y'abasajja bali emabega waabwe kitegedde nagamba nze kiro y'ebijanja ngenda kigula ku nusu lukumi ekyebijanja oba byakagira basi bya bbeeyi nnyo katolumala obigula bo nga batereka bayinda diversion ebeerawo eyo ng'embeeri ne babisikayo ne babiteeka ku market jeri mbagamba kiro ya 3.5 naye nga ye ajigula kunusumeka kunusu lukumi kubanga ayina sitowa wasobola obikuumira n'okumanaginga naye singa kiriwo nga kyakatala mbagamba ebijanjaalo omulimi yenna oba oli mugago oba oli munaku olina kukitundira ku 12 gwakisuubudde oba okituna oba okitundawa tolina kusukka nusu 5 byebweyongeddemu kitegeeza baba batadde obwenkanya omulimi nga bamwagaliza okulima kubanga laba okulima kulimu ki sente
1: ok tweyanziza nnyo tweyanzege Kansala Faizo kiki ekirinyisa ebbeeyi yende
2: ekikola ki
1: kiki ekiviirako ebbeeyi yende okulinya kubanga bagambye nti buli kintu kikoze ki kirinye twebuuza kyekiri emabega w'emiwendo gino egipaaluusi egya buli kintu
2: naye njakuwa ekifaananyi n'abawuliriza okuba ekifaananyi okisiiga ofune ansa ebyamaguzi amata gavaawo
1: munte
2: ngamba ekitundu ente zivaawo amatooke gavaawo ejjomebivaawo mu central buganda doodo avaawo oyinaleeta loolenga ejjudde doodo loolenga ejjudde fene loolenga ejjudde kakati loole ya fene onagijjamu sente meka ngaogyese wano kaleerwe ejo byolimanyi manyi abasinga muyinza mwogera ebintu biyinza okubaa tebimanyi
1: jobyo ndimanyi
2: jobyo ate doodo ate nakati
1: nemumanyi
2: tomulabanko nga mulita nga jjudde
1: ndaba emotoka bazirita zikubyeko ziti
2: nakati ebisoobooza biki bijjudde oli naleeta ente nga 10 era olwe bagamba nti baweze ente ozijja mu western Mr. Bright
1: Lwamiramu
2: musajja mulunzi eyo bizinesi ye ate batufuga ajja naleeta bwati ate enyama ejja nenaabuuka omulundi gumu yali ku nusu kanaana
1: yes
2: negenda mu mutwalo kakati abali b'enyama oba tolina mitwalo ebiri tolya nyama mulufu mitwalo emeka
1: ebiri
2: doodo banakuwa mwiki emitwalo ebiri olaba manyi sometimes ebintu bibamu ebyobufuzi

0: Palo. Palo FM.
1: In an age of advanced technology.
2: Sikumwetha mkatonyeze mweda.
3: Kula lyo mtu wabuli jo.
4: Amanya gange nze nsubuga tuwa bland. Nsomela kabo wa hidayati. Yagala ni radio pal. Elani waka tujiudi diza. Palo FM ewangale. Ezimba, esomesa, eze igiriza. Palo FM de kula lyo mtu wabuli jo.
2: Akadimika radio yo kagwela yo. Sikumwetha
1: mkatonyeze
3: mweda. Palo FM. Kula lyo mtu wabuli jo.
1: Kula lyo mtu wabuli jo.
5: Webali nyo gowe na wina ye kumide kumukutu ogwachi kumi mumusambu katonyeze mwina pal FM ekula liyo mtu wabuli jo tuline Asad Sentongo Musisi kaona okuva South Sudan nehenga dereva walukululana gogo chita tukanga kata filu angako muntu wa South Sudan kubanafe banyinafe haba agenda yoko ni baganda bafibanji haba genze yoko lile South Sudan yeyo na ye banja abamu batidwa abamu bakomeze dwao nga balema tibacha asobola kubera ku kibakola awo ni webuza nti government ya feno dala dala banu ni sento wate musasula musoro
6: kati kankubuli muganda wangu
5: nje kwate musasula musoro
6: tisewu nyisa nakuwadde engombo ya jaja ntibokuwa atakulukulana iyo
5: suicide
6: kakati waliwe mbeera kangambe nti oba yakulekibwa bali
5: lwaki
6: baba yabadde batuye balabamu kubanga tulabe ebitundu mirundi mingi nga jajja mwami n'abakungu abalala banguyira mu busonga songo obutono wakiwulira olwaleero taxi singetta abantu oyinza okulyanga ensi yonna ewawadde olwe taxi oluusi okutta abantu bameka basatu
5: obubenje obuze bugwawo baddobula kwa kosta bayimiza n'okutambuza
6: abantu omulundi guno waliwo okuba ebyasi nti abantu baafa n'emmotoka ne bazookya emmotoka zino bannange zino zirukulana tebazigula layisi nga buno
5: taxi
6: nga boda boda nga basi eno ye business eriwo ndowooza nti yalekebwa ebbali abajagala bagikole eriwo kunyonyoni tibwa kubanzi katika nkulage
5: baba nyonyota kunyonyosi
6: kansoke nkulage motoka emisoleje jetuwa tuwa kibaita transit goods license eyo mwaka ya dola bibiri transit goods license okukirizibwa okutika ebyamaguzi oku ebisomoka ensalo iyo license ojisasula dola bibiri
5: buli mwaka
6: no sasula income tax basinzira patani bulitani baji chajinge mitwale emeka etano bweba motoka ya tani ya asatu chitegezo wa 1.5 every financial year wachulila ni wabira wa nomu solo katigubatu tadeko omulala bagu ise gwa wakisi sigu nagutegira bulungi na iba kuchujako watu gamba ate wademuti kabiri ya transit na yoku kilizibu ato kutika muno mugwanga ati na guno musoro gwaki gwalole ejijo ne misoro jili kulole kati ne bwomufuta
5: arezino sente
6: bogamba nti Uganda efuna silingi 10 n'okugwamu buli lita nzo lwalero mbaddenga nywa lita 7.5 okuva e Kampala paka Sudani n'okudda
5: ngonywa lita 7.5
6: kirole kimu trip emu kati gwemanya nti singa bwogama tetuwa misoro olabye misoro je nakawa ku mafuta nentuka ku mipira kubaye mpira nyamba ya jawan nentuka ku spares oyinza okulaba contribution je nkola ku gwanga nga ya amanyi naye nga ate sifiriddwako nze ngo walole yeye nsonga je gambye nti wetwala baffe nga abalole ntugamba naye nga tulapika tulinga obwana obwasuli bweyo Nitutunula. Tulabye mirundi mingi, jaja mwami, asinka na aba boda boda, asinka ni aba taxi, natuka
5: na aba supecho.
6: Natuka no batera o esente,

0: Kalau gue nggak pergi di sana, radio ini ngasih
1: Palafa
0: 107.9. Buku kore the production studios. Uya kalau gue katakan kau radio, kalau gue kat TV. Uya kalau malu bosi gue kasih bom documentary. Oina program, oli afezo. Uya kalau kuri coding aku pranio nampa. Uya kalau malu bosi kamu senyo. Uba kalau gue kakuti sindaro. Sound effects. Uya kalau recording program. Uya kalau malu bosi trailer. Ya film. Uina malu bosi kenyau gue taga. Jangan gue Pal Productions. Uba kusimu. Kunoti masambu noti emo. Ana mutano. Chinana mubiri. Kumina muenda. Oba. +256. Bibidi. Chenda mubiri. Mkaga musambu. Kumina emo. Pal FM Productions. Tugezi kulero.
2: Testing. Testing. Testing. Testing. Live signals. Live. From the heels and heart of old Kampala. 107.9 FM Ikura. Ikura. Yung kuwabri.
3: Inna alhamdulillah. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أبرونجي أبيبي تيبا وتواكما kumusomo gwa fe neba kadibanga bibitiwa Alhaj Haruna Saz Mabira Sheikh Ali Chidima neba masheikhe abalala abali wano twalaba ensonga ekwatagana kusinza okuli mu dini ya bannabyabuwangwa bannabyamisambwa netuzuula kuzuula nno munnange babimanyi bulungi nnyo abatuuliriza nte dini yeye ni mwoku sinza kwa mirundi yesatu. Okusinza okwebi korua. Obasingana beyara kutaka. Obasingana bavunamira bebasinza. Obasingana babisadakira. Obasingana betolora ebigwa. Obasingana bakulachi basara. Mukuonga nebi ifana kubu yebicho. Katoko kusinza kwa bikorua. Baba bikolera ebikolwa ebyo babikolera ebyo bibasinza ebitali Allah subhanahu wa ta'ala kadhalik bali nokusinza okwebigambo ha ngokulamiriza ngokulayira ngokusuta ebasinza nganga ebyo bingi ngabitwabira ba mu musomo ogwagwa kadhalik okusinza okwomutima ha okwagala ebasinza okuchawa abalabi babyo okubigulumiza okubyesigamira okubyesiga okwagale ebifo webasi webisinzibwa nebirala bingi okoko nakusinza kwaki kwa mutima sibigambo wadde ebikolwa netulaba nti okusinza okwenyini nyini tukulina mu dini y'obusilamu bal okusinza kwa obusilamu kwabike bemeka ibada kalbiya wa ibada kaulia wa ibada fiilia au badania naam okusinza okwebikolwa okusinza okwomutima nokusinza okwaki okwebigambo atenga tewali kusinza kulala konna kubere mbusilamu kubere madini au gonama cham okujja okubera kusinza kwa bikameka bisatu ebyebikolwa kubisinzibwa omuntu bwabikolera ekituufu aba asinziza olusinza olutuufu bwabikolera ekikyamu aba asinziza olusinza olukyamu kitegereka kakati haji noleta ekibuuzo wetwakoma musomo kwaffe nti kituufu tubitegedde nti ebyobuwangwa bino ennono zino ebintu bino dini naye kati nze njagala okubeera omusiraamu ate njagala okubeera omuganda Obu musoga oba omugwere edini yonna eri kubanga buli ero bara yebyobuwangu eri mubuli mubuli tribe nam kakati tukoze tutya okubeera nga tusigaza obusiraamu ate nga tusigadde tuli baganda ha nga tusigadde tuli baganda ekibuuzo kino haji nkakasa akibuuliza omuntu alina feeling egamba obuganda bw'omuntu tebusobola kubeerawo ng'ebintu bino byasiŋŋaanako bajjajja ng'abiggyeewo era alabanga obuganda n'obusamize ebiteekeddwa okutambulira awamu ekimu bwe kivaawo ekirala kikola kitya kivaawo obusamize bwe buvaawo buganda ng'ekola etya kati tukiwulira ne mu bantu nga boogera usingana musajja ali mukusamira musajja ali guno mugati munnage bino bikibyokola nti nvaako nze ndi muganda ha abanga ategeeza nti okubeera omuganda ha mu requirements z'okubeera omuganda mulimu okubeera nga oli musamize ebintu ebyo ebyobuwangwa obikola otherwise obeera oli muganda atali mujjufu tobeera muganda owaddala si bwe kiri aiwa kakati eno nsonga etawaanya abantu bangi era olengeredde wala okugibuuza okutegeera ekintu kino mu ntegeera entuufu tudde ku bawarabu ffenna abasiraamu be twekakasa nti nabbi yabasanga n'ebyobuwangwa byabwe n'ennono zaabwe era be twekakasa nti nabbi yabibagobako byonna n'abalekera obusiraamu era ffenna tukiwaako obujulizi si bwe kiri waliwo omusiraamu awakanya nti ng'abaganda bwe tulina kibuuka n'abakuraishi baalinayo laata ng'abaganda bwe balina mukasa n'abakuraishi baalina uzza si bwe kiri ng'abaganda bwe balina ani ddungu n'abakuraishi baalina hubal yani amasanamu gaaliwo aga correspondinga ne baalubaale ba Buganda okuwanuza kwaliwo irizi zaaliwo nabbi n'abikwata byonna ebyo yatandikira ddala kubisingira ddala okubeera ebinene amasanamu ago nabbi n'agamenyawo n'agasaanyawo n'aserengetera ddala mpaka ku bintu ebisembayo okubeera ebitono mu shiriki n'agamba nti atiratu shiriki atiratu shiriki atiratu shiriki okwera guzalaguza ebeera shiriki okwera guzalaguza ebeera shiriki okwera guzalaguza ebeera ki ebeera shiriki kwera guzalaguza kwekuli wahaki okategedde ako okategedde haji njuki bwegira nokutubwobuti Sumaya yongera ke ekiwago tugenda kufuna omugenyi okitegedde bulungi mubadde mulima mubadde mulima enkumbi nezeetomera noteekawaawo okuwanuuza kitegereka notakula nwansi weriiso ani agenda okufa tabigira nga bigenda kumbikira kkojja amaze emyezi ng'ali emulago
4: ate engalo
3: lwaki anti ekisolo kya wansi kyaki kyakaaba ani agenda okunsesa mubazzukulu ani agenda okunsesa mbwati waggulu weriiso wakola watya wakusiiwa ekyawaggulu kyaki ekisolo ekyawaggulu kyaki kyakuseka kinnamunyeenya kibika mukitte kinnamunyeenya nebakitta siwe kiri enjoki ziyinza okujja nezimba mukisasi mukisasi n'awanuulizaawo byawanuulizaawo awo engalo okusiiwa ngenda kufuna ssente twaga nti oyo kabootongo genda bakujjanjabekabwegire ojja kufa kabootongo oza ogenda kufuna ssente odde bulungi owulire Nebi la bingi. Mese vude kukono. Ede kudyo. Ha? Waishi isofiyo. Aywa. No sango mchala kumachia. Ha? Safari no gamba. Ate wesigenda bayinzo kongo bakumulimuni. Kangende nereiro na kusirisubira mkarunji. Asanze mkazi. Wesigenda bayinzo kongo bakumulimuni. Yengo na kusirisubira mkarunji. Asanze mchi? Mkazi.
4: Mba fere. Atuma mwana.
3: Era bwatu kayo. Muntu bwatu kayo. Ha? Nasanga ya akantu konna. Akantu konna. Mwebe iwela uo mbulambu abantu. Eh? Nachitegere deo. Kumbe. Ya mchalu kwa nasanze. Kumbe. Abala numusaja ya bakolera. Abala mkazi ya bakolera. Eh? Kati. Baku atabana babwe. Na muzoku samu tulo uyunga ya mfuna momu tuwe omurungi mbwa ino mtuwe mchi omurungi. Ila ganti ya lugu deo ya lugu langachi ya lugu langa. Nebi labio nebi guwa itatayuru. Nabija yuge na kuma hadithi nubu ya ganti atira tushiriki. Atira tushiriki. Atira tushiriki. Nabija tuko ganti ina ruka wa tamaima wa tiwala shirikun. Njagade wochi tiwala ni tamaima. Na tiwala biye bintu omukyala byakola okusika omukwano gw'omwami. Na bino omukyala tafumbirawo. Ha? Omukyala tafumbirawo. Akagalanda kagwawo. Ha? Bitekwa mu luwombo bigwawo. Na nebirira byonna bigwomo omukyala byakola okusika omukwano gw'omwami ebiita mu mulyango ogwo gw'ekishiriko. So sibi nebili fiziko yu manyidua. Umuchara kubiru miyonjo. Umuchara kufumbe mire nunji. Umuchara. Ha? Ibi alhamdulillah. Nebili. Ibi omukazi tafumbi rao. Ha? Mulorabu nabi ya ita atiwala. Tama imzeziris. Zosingana mwana. Zosingana monsoro. Zosingana manipas. Zosingana mundirisa. Zosingana ludawa. Ibi. Naam. Ma ulika. Lijalbi nafain au dafi'i. Durin. Echitu chono mtu chawa ni kewantu. Eitha chileto mkaso uwachi zeyo mchi umutawana. Tamaim. Nabibyo nana abiba gobako. Bafu mfubira. Batu arobu denga wa wanuza vye njini omuganda wa wanubia wanuza. Oh, Muhammadun safaha ali hatana. Farraka jamaana. Muhammad alikuba katonda bafawa isamoru gayu. Safaha ali hatana bagona fwa bisamu lugayo oyinza kogera bika toli muganda gwe toyinza kogera bika ndere kunono zafe toli muganda gwe pona mnyoro se bagamba bakambe kati yenze
4: ole mera mchifuba
3: ka kati ombaka wa farehi salatu wassalam Allah ya mutuma ila qaumin عندهم معبودات كثيرة. الله يا متما إريا بانتون قبلينا إبي أبوان وإبي يتي ديفو إبي يتي ديفو إبي يتي ديفو. نكاتي قوم سلام وتشيو. توشي ماني إنتي نو شاط وكان يكودارا. نقبازي كابانا بابوين قبلامو. أيمسكه على هون أو يدسه في التراب. أبيرنا يه مبنيومو فوندي كار. Kari, kari, kari. Oba, agume. Amuteke mchi. Naam. Amuzike nga mwanamu. Batu kani kudareyo. Elifana nila dara. Eli abaganda. Libari koro wali okusadaka abachi. Abana. Nabi. Nabi bajja ko chifuba. Tekwali kwesi mira. Chifuba. Ngabaraba. Bibabi vako. Katulubuga rapu eriwa. Tiwali buwarabu kati, buwarabu chitani mwubal. Ha? Abasidamu, ultawwe uhudi, belutaba gendi la burunji. Abu Sufyan baraza alayhim, yajja Abu Sufyan. Nagamad, u'lu ya hubal. U'lu ya hubal. Wange kwe hubal. Ilai salamu ili singo kubele dene, ili singo kubele ili yechitiwa, mwubarabu. Hubal. Ila Abu Sufyan diya info kinga mchifeche choku laga amanyi nobu wanguzo buwe chikikata ya gati uudu ya hubal gurumira genda maso no gurumira wangi kwe hubal naam chenja gademo ndi ebi intuwe bibyo nababirina mubujufu ngabi jitirifu ngabi nyuevu mubo ngabiri deeply rooted mitima jiawe ngamba utugambe tutia nga tebisigu kuruwayo ngo muganda woluwaleo baroza ntoso mwawo na nabichi nabitu fana kwa buwebitu na ye nabi ya hiba jako chifuba tawan au karaha ya sila mukanga alhamdulillah ya gana ngu sila muka chifuba mwino bivaa kubi no mwino bivaa kubi no mwino bivaa kubi no ukutuka mwako ugumu nana na nga nabi abule miyake bini joka ave mchi ave mudunia na Allah na mwafatu Makka Makka nida mikono java silamu na tandiko kusanya obuli kantuko na kebasi za katariani system yobu silamu nebu utikira jazira tala arabu ichondo chachi
5: chabu
3: warabu nga tewali wonna wali kantu kasinzibwa okujja konga kayiganyizibwa nabinava ku dunia ngechondo chabu warabu kitukuvu bwe kityo kitege kabulunji nibabira bwibatyo ila yaumina hadha la takadu tajid asnama tusanga masana mungo sange jungo sange ngo sange chi naam usinga nayo abachalimu gundi abalina tasawufu abalina cha abalina chi ne chikolo chiri nti chondo chabu warabu chatu kuziba ne chijibu ake ebintu ebyo naam abo ne badda ku dini ya Allah tabaraka wa taala kati point je twagadde yo yeriwa ku kibuzo cha haji abachigabo naam Nabi sallallahu alayhi wasallam biyatumwa mwa baba Abu Sufyan. Ngambi abachi?
5: Abachiga.
3: Abachiga. Naam. Bali bachiga.
5: Bali bwarabu.
3: Kale. Bali bwarabu. Kati abachiga abali olwalero mu Makka. Eh? Abachi?
5: Abachiga.
3: Abali olwalero mu ki?
5: Mu Makka.
3: Bwechiri.
5: Siwe
3: chini.
5: Bawalabu benyini.
3: Abaganda abali oluwale romu Makka.
5: Abawarabu.
3: Kati. Irinya liachuka. Nyutani kabaita abaganda. Kubanga bava kunono.
5: Nenda. Tedina chuka.
3: Bava. Irinya liachuka. Waliyo. Munabi abu wango yenali oluwale romu. Aba yite chitaliba warabu.
5: Gamba. Nti ate kati n'oluwarabu lwennyini ng'olulimi kati lweyongera n'ekitiibwa ky'obulabu nekyeyongera
3: nekiva wali wekyali confined wali ku kyondo nekibeera ng'oluwarabu olw'okukkiriza Allah luli mu buli ggwanga lyonna lulimi lwakitiibwa olw'okuba bakkiriza Allah ne lusaasaana ne lujja n'ewaffe eriku ekweta Naam Nirugenda Sanga South Africa Bantubali yeyo basoma dini ya Allah Eyo sharafu ya vakuchi Kukirizani Kukiriza Allah subhanahu wa ta'ala Point ya liwa nengkulu Jogwano kutegera Naam Kwe kube nanti no Basi galaba itibaba chi Kuchondo cha chi Echibuzo Balina baka baka
5: Balina baka baka bawe
3: Bannange balina baka baka
5: Iye nembiri jeziri
3: Kakati Olu umuntu Luachi abane wasu wasemulete lukuroza Ntisinga Tuva kukugata ku Allah Netuawura Allah Mbulu chiba chitegeza Antibugandi ivudewo Tetuchari baganda Abomu buganda Erambu Nobwa kabaka tebusobola kubeerawo nga tebuzimbiddwa kukusamira. Bali balina bakabaka.
5: Baba inasema.
3: Bati kirivu kusinga abaffe. Siwe kiri. Yani ensi yonna onagenda China nti bamanyi kabaka we Saudi. Uyungabira ignorant nnyo. Mu ba China. Tumanyi kabaka we Saudi. Na yate Jeng Feng ayinza okubanga tamanyi Mukama ayinza okuba tamanyi Chabazinga Jeng Feng omu Korea obo omu Bama Jeng Mukama Mukama byebiki Chabazinga byebiki That's a kingdom in Uganda, in Eastern Uganda. I will check. Kati kiba kitegeeza tusigalira ddala n'omutanda waffe yennyini nnyini mu bulange mmengo nga ye kabaka waffe yennyini yennyini olubiri terukyuka buli kimu kisigala nga weki Buganda nga yeeyo nga ffe baakagwa nga ffe bamukalazi nga feba agundi feba sazi feba amazinga feba nga beba fe nga tuli baganda mu Buganda ne kabaka wa fe nze nagamba ate fe mana haji ya fito jetegera mana haji ya fe echi salafu erindi tetukirizibwa kuchankalanya na kulumbagana bakulembeze ha tulina kubera bagonvu nyaba ulize eliaba chi kakati zeno za wanze mbera kuwankachao ngakute fumuli yange ndiawo nindi lo muntu yenega lo kuchangala yesa akusonga mutsonzi mukabaka
5: kasale ngenda
3: kya omutawana gumugwire mbera unesazi kuwankachi aji tobera o onde kerera Chenja gade bubere babativu wallahi tusobola okuva kusamira ne tuviira amasabo ne tuviira ebigwa ne tuviira okuwanuza ne tuviira enzikirize eyo yonna ey'ekisamizo ey'ekishiriku ne twolekeza obwongo bwaffe eri omutonzi waffe yatutonda omuyekka bw'ati n'atulabirira n'atuwa ettooke bannanze njagala ettooke
5: ate ekinyeebwa
3: njagale toke natuwe toke abaganda Allah natusimile toke ne kabaka yalisanga obusanzi katika yalisanga obusanzi abakulu bebegu babisanga obusanzi tuline ye tukole enteka teke ye nunji fenane tukanya fenane tukala tukya ne tukanya banangite tugulumizo uyu tuve ku muntu tuve ku bintu bino tuve ku kutisibwa bitu taraba kutisi bibita tegira kutikitisi kutusa juu sama robozi kukina kwenye kwea yu yamu ngurei mtamuzi kule ntagende kutawanya mnyuka mnyuka maso kufera kwe changa changa tubiveke vyo tudeku Allah atambuze njuba na chi
5: no mwezi
3: ya tutondile bintu bino na tutondile toke teri yogo singana mubasa mizenga gama ntibalubale bafe beba tonde toke beba tonda muwogo beba tonda lumonde eye nkoko ato muganda ne nkoko omuganda ne nkoko sebo muko segwanga iyo
5: koko
3: nkuru ilese bizibu maka ha eye nteka teka jemuraba eyo kubera nti Allah atutondira ebintu ebyo byokulya ebirungi ebyokunywa ebirungi kaweza akalungi mulabe ko ekiri mu ddungu mulabe abantu ebbugu mu kiri bakola na itako mu ddungu lyabo warabu olabe ebbugu mu biltawanya abantu ate bwe bayingira mu bunyogovu ayine ne bubeera bulala nnyo gw'oli mu ggwanga Allah yakukolera ekyengera ekyamaanyi n'akuwa weza ennungi n'akuwa ebyokulya ebirungi n'akuwa ebintu bingi tuyina ekibala ogamba abantu nti ewaffe tulina ekibala ekiyitibwa fene kiribwako abantu kumi buli muntu nakkuta ne wazeeka ngalabanga gwe aliko akatuli ku mutwe tebakisuubira bamanyi nti ekibala n'omu tekimumala kye bayita ekibala n'omu tekimumala tubagamba nedda tulinayo ekibala ewaffe si nti kiribwako abantu kumi wabula kumi basobola okukkuta fene noje enene obulungi noje tema buli munako ato oguntu bwe guti nalya parabanga gwe aliko ubuzibu ebyo nabiyengera Allah yabituwa olaba kakedo kebatunda nga obusanga obusanga kakedo bekati konna kalabikana ubikati ngwe katika chikiti bakano gano obutoka totekengedde bulungi no sika no gaiwa fekedo zitugwira bugwise katutambra tuita wansi webit nivyo ine kuba mukawompo zijao zikubiye ku ezisiuse ziwoma nunje chati sejo kano ne muje ne mulonda ne mukore tuli mu byengere ebiyitirivu tweganya omutonzi wa fe Allah tweganya omutonzi wa fe Allah tuli kubasamize tuli mukusamira
5: kandizi
3: tuli mukusamira no lwecho omukiriza akimanyi bulungi omukiriza akimanyi bulungi nti tusobolya ddala bulungi nnyo okuva kubushiriku kukusamira ku bintu ebyo na ne tusiramukira Allah ne tusigalanga tuli baganda ddala abali mbwaka baka Allah yatusimira obwa buganda kutakali ne lirungi ne twagalu kama robo kamazi nga nekisinga okubeera ekinene nga tusigaza ne kabaka waffe era obusiramu tebutugamba mbukasamu siramuka mboro munonyeyo omutabuliki ababera kabaka olulyo lwennyini olulangiro olwo lwetulekawo lwetuongera okusitula n'okususuuta n'okusoosowaza kitegeka bulungi lwennyini nnyini tolaba mubaka sallallahu alaihi wasallama bwe yajja mu makka abasajja abaali bamulwanyisa abanene ba mu makka ba Abu Sufyan baali bakulira ebyobuwangwa kasa bonna baanafuwa nam nibarooza nti banga lwa mazenga bamukola ke bikolobero agenda kubesa sulizako nabasomesa ekirala nabalaga nedda to busilamu bugulumiza abanene mubo kiyava agamba abalwanya bali kusaidi eri nam man wadha asayfahu fa huwa amin yenna omuze ekitala amanye nti ali safe uliya kine kyo kubiri kyenjaga demo man dakhala dara abi sufyan fa huwa amin ayingire nju ya Abu Sufyan eyakulembera mu lutalo lwe Uhudi ayingira agenda ku compound ya Abu Sufyan amanye nti ali safe tukati banna tuwe tumanyi nti nina abanene bagenda okutyoboola la nasigala nga bakoze eki nekisingira ddala okwoleka embeera eno bannange kyekiriwa ife tuli kyakulabirako ife tuli kiki owekitiibwa omuwalimu waffe Abu Ibrahim Abu Bakari Kiyimba omusajja omuganda oyo omuganda kasomuteekako ekitende ekirala oyo aba obogatta mugatte obogezaako mupanga bupanzi kasaba muganda wawu kasaba muganda ge kasaba muganda kabera era dokita seya la namugamba tisebo ogambye oli muganda ki ojja tubulira je wava ojja tubulira je wava fa abaganda tugamba ifa abaganda kiwedde tetwogera ko wawu simanya gere simanya na kabala simanya nakati chanya dokita mbulire je yava kasaye gattaka kantu kakati fi wetu tuli baganda amazima mubere bajulizi mukimanyi bulungi nyo tetusamira twacha obusamize nam wetu lina abana baffe ne bakyala baffe tuli atunywa tuli bulungi ani kuri yali atuli dega tumusaba tusaddakire tuli bulungi abafu baffe tubatwala mulimbo ne tubaziikayo tetuli kompewo za kikazi kungani dao kubange kitwala abantu kubijja lwaki bakuma ebijja echo kuma pewo mbunga samanyi banga kukasozi swano tekeri obota nso zinafuja uchikubye mwe bituli zibeerawo nga za manyi kati bwe mujjange pewo zona za kunganira wamu mugendo kaba mukatono bwe muti nga bayanu kudeda abali muntana nga bayanu kudeda abazukuru ye ete mukaba njo bintu bitedde ha kati bwe tuli namwe mutulaba mukimanyi nti oyo saazi tabanu wa badiru mabira ebulenge muzukuru wa sempogo tasamira talina irizi Emitawana lwaki talina tawhidi ali mukubona abona ku nsi kuno kati ebyobuwangu bitatu wakalembereza byakula bitya nga neje tugenda tibiina kibinyega kuyo see the subject byawano bamale bakusimire gundi kabuyonjo ntana ngiringa kabuyonjo wansi mitana wansi mutaka Futi ana. But eke yesu bi, ba iweye vu, ba kole matia, ba kole, eh? Chichi, tamanyi ya araga, kari kuyoreke. Nore chubanangi. We tulimu tulaba, bimu wanuza, nika kati, tebuko mtuwabera wati ya katuliwe. Nsendi muganda, we tuliba ganda wanamwe.
4: Wanji?
3: Wetuli tetusamira
5: katinga bana abalabiseko ku masanga nziranga basala kibasala basala embuzi emotoka zabadde nga nyingi nga zikoze ne kajjamu awo byali kuba nti nno amazima kye bayita okutereeza obulamu buno obw'oku dduniya nga hakikatan kitegeeza okubako nekyosala natunuulidde emotoka ezo n'ebisimbe ne kitegeeza nti kati awo awantu buli lunaku tetulina we tuyisa kigere kuba buli lunaku omuntu aba alina okubako nekyasala netunuulira abantu abo bonna mu bo bangi ojja basanga te balina kakwate na kyebasala
3: yetunuulira akamotoka kaabwe kabadde kafaanana olabe n'emotoka ezabadde awo zebabadde bamalira obudde
4: wanji
3: enyila zabadde zinga zinga zibasiga ziko zinyiriro kama robo kama za kawe kali yako eh no, gati kati

0: enlargement, oba prostate cancer, ochimanyi chigwa kubasajja abagwa mu myaka ejo. Ampulizo mungi semango boli yeyo, oli aji. Oli okuze mu myaka ana mwetano, ngo ino ubonero, bora nso okulaba, ngabo na manga. Ofuka afuka nyo, naye mukufuka afuka. Okusinga dala ekiro. Nga otusulo tofuka, okujuza tampe ko ofuka emirundi 12. Okujuza tampe kembe, ngo oina kukunkumula emirundi 12. Oba munana, oba musanvu. Kekamu kubulira bwe kukuna bulaga. Nti amazima oyolekedde okubeera ne prostate. Bwe oziku Reagan, tuina kamera, tuina ebyuma byaffe. Ebisobola okubanga ebiraga, prostate eyimiridde etya. Prostate genyogerako gitegeera yo. Kekatunguluka abasajja, akayina ebirungo. Ebigatta mu nkwaso n'ebeeranga emmeemu gy'obufumu egitambula bulungi. Sengagenda kanafuwa, munnange otandika okufuna enkenyero erye egambye ey'okufukaafuka. Ampuliza omulungi. Senga owulira omugongo okuuma nga toli musajja myaka 45 n'okwambuka waggulu. Lwaki olinda prostate okugaziwa, eve mu kugaziwa efuke cancerous? Batukane kuteka mwaka pira. Mbadde ntesa bwenti. Kubanga kyade kirowoozo. Janku Reagan Natural Life Massage and Herbal Center. Tubeere nga tusobola okufuna enkolagana n'omukwano. Tulabe ebiseera bye eby'omu maaso eby'obuwangaazi. Onooba osobola okulima olulimbi obulungi oba maka. Kubanga abasajja basinga obungi. Abagenzi bakulamu myaka era bafunye n'ekizibu ky'okuba nti amaanyi g'ekisajja gakendedde. Eyandibanga prostate yeeviriddeko kabasa obuzibu oba obuzibu. Ampuliza omulungi. Jantulabe, jantukebere. Kubanga sikaani teriswakulimba, tulina ebyuma. Bintu si byakuteebereza, si byakujingajinga. Ogwo omulembe gwagwawo. Ampuliza omulungi. Aye n'okwepakira obwepakiza eddagala. Kubanga owulidde enkenyera si kye kyandibadde kituufu. Tukubiriza Reagan treatment process, tukebera yuka tujanjaba.
1: Mukebera ate olwo mulyoka mujanjaba.
0: Ampuliza omulungi. Wawona abantu betusisinkanye nga mutuufu buli lwokebera ebitundu 7-10 abantu abasinga obungi emibiri gigonedde, emibiri mikyafu girimu obutwa buyitirivu nnyo. Awo nno nga ngenda okugenda mu kanyumera ako, gwe ayinza okuba nti ogwa mu bitundu 7-10 ofunye omukisa ngenda kuba nkulabula. Ate nsobola okukujjanjaba. Gw'oli manya ky'olimpa. Obulamu bwe bugagga, munno mu kabi ye munno ddala. Mpozi okuva ku Reagan Natural Life Massage and Herbal Center, omuliza wange omulungi. Bw'oba ng'okyali awo, wakatwegattako, wakawulira eddoboozi erya mukulu Paulo n'eryange, ffenna tukiikiridde. Ono akiikiridde Paulo, nze nkiikiridde Reagan Natural Life Massage and Herbal Center. Okutuusa ku programu yaffe eno, obulamu bwe bugagga. Ampuliza omulungi. Ennamba eno gyetaaga, gitwale ng'ensonga enkulu. Tojja kuddamu kubeera nti otalika, odde n'odda eri. Okunoonya ayinza okuyamba. Ennamba yali wammanga, ngiddamu oba ngikuwa omundi ogusoose yakatwegattako. Eya Airtel eri 07-48.
1: 07-48. Edisino 7-8.
0: 5-2.
1: 5-2.
0: 7-8.
1: 7-8.
0: 8-9.
1: 8-9.
0: Eya MTN igwa akozesa omukutu ogwo. Eri 07-65.
1: 07-65.
0: 3-2.
1: 3-2.
0: Nkaga mubiri.
1: Nkaga mubiri.
0: Ne nkaga mumwenda.
1: Ni nkaga mumwenda.
0: Njikuwadenga na gagawayo. Ate kubasimu. Sagara uwe kwase chini kila chona. Kozesa yu ntie muba biri. Osobolo kubanti utaa sovulamu.
1: Chitofu.
0: Amplizo mulonji.
1: Chitofu.
0: Mbade mko suviza gwe. Gwe gambi enti oyuzo kubanti olugwambantu wali ebitundu ensanvu kuchikumi. Aba ine chizibu chino wa manga. Ngombili kwa gonela. Ngombili guli mwobu chafu. Ngombili guli mwobu tuwa. Ovo engeleze nja ulu. Jukira anti, ombili kwa fe, mulumi ufuti futu na science. Okuwe romulamu, gwani vade guetaga nyo alkaline. Okusinga acids.
1: Okay.
0: Abantu abasinga obungi ebintu biba tulya alkaline mutono nga kye kirunga kibalancing obulungi obulamu nobeera nga busoka okutambula nga tolina nkenyera yonna. Ampulizo omulungi abantu abasinga obungi bali ebintu nga biri acidic ne bigendera efumbekera mu ndomo ne bidobonkanya system nga system yeetaaga okubeera ng'erongoosebwa okuvaamu efetete okuvaamu obutwa okuvaamu asidi zino zikendera mubiri. Abantu abasinga obungi bafunye ulcers bakuba nti asidi zibeera mu excess ziyitawo ezandikomye mu bipimo mu mubiri nga weetaaga bwetaaza okukendeeza asidi zezo nga betujjanjaba endwadde ya ulcers tosobola kujjanjaba ulcers nga tukendeezeza acids ziri mu mubiri gwa muntu. Eyo enkola y'abantu abategeera steps z'obujjanjabi nga fa Balugan Natural Life Massage and Herbal Center. Obulamu bwe bugagga ampuliza omulungi ng'onaawangaala ebigambo byange ne byenjogera wano si kubalaata kubanga ekindeese essaawa zino ezigenderedde kutaasa bulamu obwo. Tukeberera emitwalo esatu. Lwaki okiraba nti kya bbeeyi nnyo? Si kya bbeeyi. Kubanga obulamu abantu abasinga obungi babulinnyira nnyonyi. Ne bagenda okubeera nti beetaasa. Ate tukozesa eddagala lyaffe eddungo obulungi erya wano n'eryo erivudde mu kampunizi ezimaze okubeera nga zitegerekeka obulungi ennyo zitukolagana nazo. Ampuliza omulungi. Olw'enkola yaffe gye njagadde okwanjula bw'obanga olinayo ekirwadde kyonna okugeza olumizibwa mu nseke munda muno oli mukyala ogenda mu nsonga buli kaseera naye nga zikutawaanya tukwaniriza olina ebizimba fibroids ng'bagezaako zirwanyisa zigaanya bamuziba tuteneekaganga nkwegayiridde John Cregan tukebere tulabe zenkana w'obunene tuzitandikidde wa tuziwadde ki tukutaasizza tutya kubanga obulamu bwe bugagga. Ampuliza omulungi mbadde nkugamba ofunye olina enkola y'amasannyalaze maanyi nga ozimbazimba kitegeeza omusaayi tegutambula bulungi emisuwa gigenze gizibikira okuze mu myaka sikunenya ebyo si byabavubuka byenjogera byabantu bagenzi bakula mu myaka ng'ozimba nnyo otandisa okubanga mu mavizi muno ozimba ozimba ebigere ozimba emikono osanyala olulya kamunguluze olumwa omutwe buli kaseera nga tulina buweerero olwokuba tulina enkola y'okukebera gye nsimbako ennyo essira mmere ya detox gye naggambye okujja obuto mu mubiri nkukakasa okutandika ennaku z'omwezi olwaleero n'omala okuba ssimu ze nkuwadde n'omala osimba ebigere n'ojja kulwega n'okutandika n'enkya ku makya kubanga enzigi zaffe ziba nzigule ate ne ofu ekyaliwo nti emitwalo esatu si gye tukeberera niwe okuba tulwanirira twayaga tutandike n'omuntu kyasobola tuleme kulemesa muntu kwejjanjabya ampulize omulungi njagala otegeere bulungi nti munno mu kabi ye munno ddala era mu mbeera eyo yensonga lwaki ndi wano ku Power FM okuba nti nkusikayo aji oli eyo ne ajati temukyetegeera ono yeekwasa kiri ono yeekwasa kino mu nsonga z'amaka nga be naggambye naye nga waliwo ekiyinza okuba nga kyekireese obuzibu naddala ba aji abo nkwegayiridde bwegayirizi jangu tukole survey jangu tupime tulabe jangu tusikaninge munda oyinza okuba nga olabika bulungi naye nga munda waggwayo dda amusore kungu oyinza okuba nga olabika bulungi nkiddamu naye ng'ate munda walungi si walungi pulogulaamu zino zenkola abalwadde abayi ennyo tebaziwuliriza naye bwoba nga ofunyirawo echansi giwuliriza nkwegayiridde gamba akujjanjaba ogezeeko olabe abamu bakola ensobi ennungi kola ensobi ennungi okuba essimu ezo otutuukeko oba obeekubira omulanga obeeko kyobuuza tunyumirwa nnyo okutaasa okusinga okuzikiriza ampuliza omulungi nakino kirowoozo togezaako n'obeera nga olina enkola enkadde ey'okwekatankira ng'eddagala obutasiriikiriza kuba tusanze obuzibu ng'emibiri gyaffe gifumbekeddemu eddagala eritetaagisa erifuusa obutwa buli bwe nayogeddeko nga si kulya buli byakulya naye nga livuddemu kemikozi engattirire n'ofuna n'ekirwadde ekyokubiri n'ekyokusatu n'ekyokuna byotandifunye saagala obeere ng'ojjudde ddagala okusinga okujjula ebintu ebigasa ng'ebigasa omubiri emmere ampuliza omulungi Regan Natural Life Massage and Herbal Center bw'obanga otuuse ku nkulungo ya Kabaka ku ngala bya emmengo ngamba erubaga banga ayolekera adda ku ddwaliro y'erubaga waggulu eri ekyemma nga waliwo Red Cross naye tunula ekyengulu waayo waliwo Stabex Petro Station sundo lya mafuta diyiseewo katono ennyumba emu mu maaso awo era ku mukono gwayo yonga Stabex Petro Station ebipaano ojja kuba obiraba ebya Regan Natural Life Massage and Herbal Center nga tukulindiridde okutaasa kuba obulamu bwe bugagga singa onooba oyagala okubaako ky'oyinza okubuuza oba ng'oyagala endagiriro nga togezezzaako kubuzaabuzibwa ennamba ya simu eno gikwate bukusu oba gikuume ng'akalya k'omwana ampuliza omulungi ayogera naawe nkwagaliza ogende okumalako omwaka guno ng'amazima obulamu bw'obadde okaaba nabwo ng'ate obwesiimisa ennamba ya simu y'eno eri
1: 07478
0: 5 7 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Ampuliza omulungi.
1: Sikiriza kadakiika ndowooza nga bubiri Dr. Tumufundikire.
0: Kino kyandiba kirowoozo. Nti njagala ogezeeko okuba essimu. Gwe fuba okulaba ng'otubuuza. Baka ekibuuzo kyonna ky'obuuza ku bulamu bwo. Oyinza okuba ng'oli eyo ng'olina prostate, olina okuba ng'oli eyo ng'olina stroke. Stroke yakukuba dda. Naye nga n'amaanyi gakuweddemu oba nga essuubi likuweddemu gwe ajjanjaba we wa stroke.
1: Bambi.
0: Nja kuba nkunyonyola ischemic stroke weri ne hemorrhagic stroke, nja kuba nzinyonyola mu maaso awo. Naye bwe bwanga kukubwa ku stroke yonna era ng'oli owetaaga okulwanirirwa nkwegayiridde kuba simu obeko kyobwe tusobola okutaasa tusobola okuyamba nagambye ab'emigongo abasajja abatalina maanyi ga kisenge muli munda nga gakendedde nga sijja kulombojja ndwadde nyingi kuba nammwe muzirira muzimanyi bulungi nnyo baako kyobuuza ng'oyita ku nnamba za simu ezo oba okujja direct kisinga nakyo kikole otuuke olabe kyenkugamba obulamu bwe bugagga munno mukabi ye munno ddala era ennamba ya simu kangi kwongera akasembayo agenda okusiibula alina ŋŋende mbeko nga nsookuwummula munnange bw'otawummula ate ebizibu biyinza okujja ebirala nkwagala oli mulamu onjagala ndi mulamu ennamba za simu ze zino wammanga eri 07 8 5 8 5 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 asatomobili
1: asatomobili
0: nkaga mobili nkaga mumwenda katonda kunja galide kwa katonda nensi yange nkwagaliza obulamu nkwagaliza emirembe kubasimwa obuze esawa zino nona kolwencha tugenda kuba ne offer zitwalizwa kubera ntuwa dabantu baffe abalina akasente akatono abatandika n'obunafu bwabwe mu kasente nga tebalina bulungi sene nga mulwadde awulira alina kyayagala okubuuza alina kyayagala okujjanjabya alina kyayagala okukebera munnange kunaku lwanca kubasimu lwaliro obuuze amasimu gakuteereddwa mukama akunjagalire amina assalamu alaikum
1: amina embere bwetu bwetambudde mukwano gwange badde atuwulirisa yoyo Dr. Kafuro Edda Kakensa kuva munafu wa Ronald Reagan Natural Life Massage and Herbal Center basange bwewali ku Rubaga Road va ku ngalabi ya Kabaka kirira wansi ngadda e Rubaga wansi waliwo Red Cross ekyengulu waliwo amafuta kati ku mafuta ago mbuka w'ennyumba emu ebipande ogenda kubanga obiraba ebyabannaffe aba Reagan Natural Life Massage and Herbal Center. Essimu gwatagifunye bulungi mukwano gwange gukozesa omukisa guno okuba essimu yene essimu giyinza okutaasa obulamu bwo. Kiyinza okuba ng'olunaku olwaleero lwe kiggwa. Ekyo kibadde kikusumbwa ebbanga eddene nga tekigenda okuggwaawo. Bbanga agezesa kale. Baako ky'obuuza. Dokita ajja kukubuulira ofune ekyokuddibwamu. Essimu za Reagan eri 07-48-52 nsanvu mu munaana 89 eya Airtel njikudiramu eri noti 07-48-52 nsanvu mu munaana 89 gwaina MTN kuba ku noti 07-65-32 62-69 eri noti 07-65-32 nkaga mu mwenda obudde tebunnayita munnange wange gwaina ebirwadde guno gwe mukisa gwoyina gezesa buuza ojja kufuna ekyokuddibwamu nze Petero agambye muzukulu wa Rubano Charles ngenda kulekera bannaffe aba program obufumbo tovaawo tutakutwalira ddala maaso
2: Idisa makako kuluba fumbo bulunje irubu yegaza
3: Charo mubi akusuza wallahi kuntujo Uchalanga mubi nga yomba Ugule kumusiba shekhi Ngo kuda yomba la kunu irida Allah ugele kumusanga Nga imbo uima Tamila serebo nge ya kwa nago kumpi Mbauna Nariyo kakukuzo vawa Zine sawo higi doze vdewa Kukula walu wa basajia nga umusanga kupuru Eno ganti ya rapi panu vada yudi Walu wa basajia nga basula mumotu ka Tuwalaba hubu kuna azimbotu kawo binalizo byembotoka mulimu empali mulimu adawiya mukuzobo gaya surawa sharire maroa chala mubi
2: sakuno kukuwa insumise zenjawulo mudini kunsonga zobufumbo bizibu kibyo yitamu
4: ayivambe seka kwere cyo mushiza kananda kontwara bana
2: Nukuru Sunday, ukufa kusawa nyeze chiro, waka kusawa mkaga, program, obufumbo, kura makago isirama mrunje.
5: Amanya enze Hussein Kadu Omwana enze Rayena Magoma Omuvuzi wa Sinotrack Avugo bulungi kukubo Omu what? Njagala nyo Pal FM
6: Akadimikale diyo yo wekagwela
5: Pal FM etumbu dobula mbwange Mu programs ezenja ulo Buza imam
7: No
5: Warone wano wazuku kakumacha Nga bakatandi kabati
8: Tudomu kenzo
5: Entanda, banange nze njogerechi kupale FM Bulichimu, gwecho ya galo kumanya Kuongera kudini yo, biyavo fuzi Oinacho utamanyi, oya gala gafude weruwe guanga Lutalulu alashia, Ukraine ani Ovalu ya biyafi wanumu, Kampala wane waka
9: Hali kupale FM, hivali webuti Tugenze kutuwa na mundamu guanga lia Uganda Ngabulijo
10: Pale FM
11: Tuwa demoche gula roji Okutegi ila gwe tugendo kutunuliro na kurualero Nebe ya koreda, guanga lia area America
5: Program ya Pale FM, bulichimu Chituwa, mubujuvu Nzemba gambate, muva kuchikumu musavu Akato nyeze muenda, Pal FM Gwewe sivide kupar FM Bulichimu chona kwa chiri
12: Broadcasting from the hills of Fort Kampala
5: Tova kuparu ya fe, paruwe waka
13: Pal FM, kumibili abidi mumukaga Eno soko mpya
6: Akadimikale diyo yo, kagwela yo
14: Yungisha
15: Halo.
16: Yesebo mwami mukasa.
15: Mtianeyo.
16: Yono broker?
15: Yenze, broker wa mayumba.
16: Bangambia ni nyumba za mwenonji ko.
15: Chitufu. Oyakata yapisenge bimeka?
16: Ngabi satu.
15: Bei wa ajigambia?
16: Bangambia, satano.
15: Deda sebe nozari nyamuko.
16: Iyidwachi.
15: Anti danji jetu sigisa ya mulembe. Anti nefali ya chitundu ya rinya.
16: Musigisa.
15: Global paints.
16: Mutia.
15: Kusiringi. Tuko sa global mat. Ate munda ne tuko sa global silk vina ilo.
16: Singa kweta kwa wabweru.
15: Wabweru tuko sa global weather coat emulsion.
16: Oba. Akusiga je musiga. Ogwo mutindo kusashulile sende zonna.
15: Guli umite.
17: Global Paint, a reliable product.

0: bulamu bwensi tufuna okusomozebwa. Binji ebitunyigiriza, ebitweraliikiriza, ebitususa nga tetwebase. Olw'ebirwadde ebituteeka ku bunkenke.
1: Njagala nkubuulire nakafuna abantu basatu wano nga nkunnyonnyola ku kigere kino. Nakafuna abantu basatu nga boogera ekigambo kimu naye simanyi obutuufu bwakyo. Nga bagamba nti okulwala sukaali wakiri olwala siriimu. Wallahi nga be bangamba nti okulwala sukaali olwala siriimu. Kubanga siriimu yoonywa ku ddagala n'owangaala abantu twawangadde emyaka bingi. Naye sukaali agenda okutta wadde owangadde nga kutuddeko ebitundu n'akakika kasa ennaku zino. Ebigere byange bino nze gw'olaba nakubanga omupiira era abamu ku baobbi bayinza okubuulira be twasoma nabo e Bugembe. Lw'olijja okunkwata pulogulaamu ŋŋenda kuwulira kye nnakola e Bugembe, ŋŋenda kuwulira kye nnakola e Sudaani mu mupiira nga nsoma e Sudaani nga bigere bino bye bisamba. Naye wallahi kati laba bibi bino byagala kukutukako ebirala byakutukako dda.
0: Senako nga tukubuuza bukuli butya, bukuli butya mukwano, nga tutiraga tulambula ku balwadde baffe nga batuyitiramu program bukuli butya mukwano okuva ku Monday paka Friday so 2 kitundu paka ku 3 ezokumakya. Program bukuli butya n'omulongo weswa.
2: Uli utya leero?
3: Ndi bulungi.
2: Twetegekera nnaku nsobole okubaako n'abantu b'ennyamba okubawa ku mmere.
3: Lowooza ku bulamu bw'abantu.
2: Tulowooza obulubunga bwa kasooli n'eŋŋano okusobola okukola obuugi ne capati.
3: Era amagezi g'enkuwa kukozesa akawunga n'eŋŋano ebya Supreme ebikolebwa aba Mandela Millers.
2: Spring Flour agira mbungu obwa kasooli n'eŋŋano alimu ebirungo ebizimba omubiri, ateereddwamu ebirungo ne vitamins 9. Eŋŋano ya Supreme egonda era ng'ekozesa ne butto mutono. Musange mu supermarkets ne maduuka gonna okwetooloola eggwanga. Spring Flour akolebwa ba Mandela Millers ebusega ku roundabout Masaka Road.
4: Gunjuka ne Pal FM nga lino lye bbangu lyo ly'abawummuze bonna.
5: Gunjuka
4: gunjuka lenderera.
6: Obadde okimanyi nti okuyunga Oluganda kigaziya ebyenfunayo? Ye obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajyanukula ate naawe malayika ne zikusabira kye kimu? Ye obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono? Zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga: ekitabo ebisumuluzo bya riziki, ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono, ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa, n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu. Bitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Kalim Mugendera, Allah amukuume, Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa, Allah amusaasire. Era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino ye Shuraim Bukenya, kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana Akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 2,000 zokka. Kubira omuwandiisi Shuraim Bukenya ku namba y'essimu 0702 16 9127.
7: Katukwanjulire Star Times Solar S130 ngene erinyisiza omutindo gwa sola wa waka n'okulaba TV. Star Times Solar S130 ekola okumala essaawa nnyingiko ku bbeeyi rayisi ate ng'eriko n'ennyongeza ya kyanoozi ku Star Times yo. Kyajinga okumala essaawa bbiri obe n'amasannyalaza emisana n'ekiro, onyumirwe TV, amataala, kw'ossa n'okukyajinga essimu. Etulijja ne TV size 32 satellite dish okulya emikutu gya Star Times egisoba mu 10 egy'ennyongeza ku smart oba special bokeh omuli kyano z'abaana, obuzannyo, kw'ossa n'erigiza emipiira egisinga y'amaanyi okwetoloola ensi yonna. Weefunire Star Times Solar S130 ku shilingi 17,000 ezisooka, olwo osasule 3,200 buli lunaku.
8: Star Times Solar, power your life.
9: Nabisuubinga nti ye ani ng'omu kufutaayagala kulya.
10: Nange nnaakugamba ki lwakitalya, mpozi omubuuze.
9: Kale ka mubuuze.
11: Owange Nabisuubi.
12: Mangi taata.
11: Ate gwenga bano bali mu kulya nga tulya mmere.
12: Nze sirya mmere ate obawo bye bataddeko nze sibyagala.
11: Bakutereko ki nnyabo?
12: Nze njagala bantereko paalo.
13: Kikumusa mukatonyeze mwenda.
14: Pal FM.
15: Pal FM.
12: Awo kange.
16: Kikumusa mukatonyeze mwenda.
17: Pal FM.
18: Akalimi ka leediyo yo wekaggwerayo.
19: Pal FM.
5: program obufumbo
13: ensonga edala almaru a omuchalo no gulaba kainu raqiq kitonde kinafu wa hassasin ate kitonde kirina obulamu naye watamirun kyetaaga nnyo obulamu obw'okuzanyira ku bwongo okuteekateeka fayajibu almuamala maaha birifuki weetaaga okukolagana naye wamuraati n'okubeera nga oli mwegendereza wamashairin n'okubeera nga ojjayo obukugu bwonna eri ekitonde ekyo arraqiiki ekinafu gwe kyolaba ate walmuamala oteeka okukolagana nakyo biliini n'obukwatampola biliini n'obukakamu warifuki n'obukwatampola yazidu mimakanihi azawuju lada zawujatihi ekyo nno kikwongera gwe omusajja ekifo ky'amaanyi nnyo wali mukyalawo weeyongera makana valu okijjayo bulungi kubanga nakyo valu kirimu ki oluganda kati nga wali mukyalawo
5: okwaniriza mu pulogulaamu obufumbo
13: ndagala mwami wange talina mutawaana wallahi era wala yukalilu minha era tolina kyokendeeramu gwe ng'omusajja okubeera nti ekyo kisinga omuntu okumukwata bilunfi nekkabyo nefujjo filmuamala bweoba okolagana naye daima ebbanga lyonna ekintu ekyo bwona okikola ekya unf ekkabyo efujjo kijja kutwaliza ila jafai lqalbi omukyalo ono okubeera ng'omutima gufa wayukalilu min alhubbi era kikendeeza omukwano baina zaujaini wakati w'abafumbo ababiri tukutunulya bwati nga talabawo omutima gwafa mata alqalb mutima mufu
14: fm
5: okulogulamu obufumbo okwaniriza mu pulogulaamu obufumbo
15: mwetuyigira enkuza y'abaana okugonjola ebizibu mu maka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa sande saawa nnya paka mukageza ekiro obufumbo
17: ngikutuusibweko Tasnim Junior School ensangi mmanja gyesomero ery'ekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo liva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu tulina abasomesa balungi ddala ne basheekha abatendeke endya y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu by'emizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self contained nga tulina ne vaani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri gguluggulu nga tulina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnimu Junior School tusanga ensangi mmanja ku Masaka Road ku kkubo eridda ebuloba essimu 0200 998 39 oba ku 0702 49 36 oba ku website www.tasnimjunior.com.
19: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله على كل حال الله مويبزه وكوانغا اتسوزيزا او توكولواليرو اتماليزا ليتريتينو صلى الله سبحانه وتعالى كليزي اتويلي روني بيونا بتفني ليتريتينو
20: امين
19: يا رب نموي اباتيستيس ابيتا با فاسيليتيتورز اول ان اول تويبزه tusaba ba abawe ekisima okubeeramu ekirungi enteekateeka eno ateekemu baraka egende mu maaso abantu basobole okubanga baganyulwa nze emisomo gy'obufumbo gino saagufunako tyoba bantuuza waliwo yantuuza nambuulirira nga ŋŋenda okuwasa naye kati fetutera okufunamu emisomo bwegiti mu dalusu etubeeramu mu masaaji naye gibeera brief batya tusomesa butya bwetukwata bakyala buvunanyizibwa bwaffe eri mumaka gaffe naye ng'ate mukyala wange wabakyala bano batera kubeera mu dalusu zezi kubanga mizikiti babeeramu ate emisomo gitegekewa bwegiti ajatinakano ajatera okutegeka ku pal fm era abasinga tebagibeeramu kubanga atya bibeerayo nga tamanyi bibeerayo n'emisomo tagikola ki naye alhamdulillah tufunyemu nnyo mu musomo guno bingi byetufunyemu bisobola kumenya okuba twatandikira okusoma so naye in this literate she has opened up at least nogamba obutono olw'obudde
20: Baraka Allahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kayo.
1: Omusomo guno gubatuka de mukuru nyugendi. Kuba ebintu ebya de binyika, ebya de binji ateze nda nda tiyo kusirika. Eke chintu chikane chinyika ne sirika, ne chine chimbera mutima chimbera omunga si. At first, I didn't have to see sharing up with Mama Wang, being it in Titari. So, you are taking the Ramuti Madeira Oxy. Negative, good in the Yambi Okonyoka, and Yamiko Kuanti, Mutoyoko, opening up a Tenok Sunua. That's that in Tukumotima, opening up with your Gerekonemundo at almost anyway, there and then. Katanyambi Yoko opening up communication. Kuzi no kutambula kuna inga
21: Obufumbo yendagane yolubirira eri wakati w'omwami n'omukyala na yengebera mu ebisomooza kati pale FM wakati mu kutembeta ensonga z'obufumbo tukukyusa ko program obufumbo mwetu yegera enkuza y'abaana okugonjola ebizibu mu mwaka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo ku buli kalonda akwata ku nsonga z'obufumbo buli lwa Sande sawa nnya paka mukageze kiro obufumbo wano ku 17:9 pale FM
22: ikula juntu wabujujo
23: FM
24: ukwane rizamu programu obufumbo
25: obufumbo
13: esonga edala almaru ah umichalo nugulaba kainu rakik chitonde chinafu wahasasin ate chitonde chirinobu ramu na iwa tamirun ila romansia romansia romansing chagala nyomu kwa nugu kwa romansing wagua singu kutege uru zungu kunze romansia tahtaj chetaga nyo ila romansia
25: obulamu
13: obulamu obuo kuzanyira kuhongo kuteka teka fayajibu almuamala maa habi rifki weta aga okura gana na ye kwa tampura wa muraati nukwe ilangu limwe gendeleza wa mashairin nukwe ilanga ujayo hukugubo na ehye chitonde icho alrakiki ichina fubu choraba ate wal muamala uteko kura gana na cho bilini nubu kwa tampura wa rifki bilini nubu kakamu wa rifki nubu kwa tampura yazidu mimakanihi azawuju lada zaujati echo no chuku ungera gumu sajja echifo chamanyi nyo wali mchala wo
25: chogurunji umtade mumbea romansia
13: romansia katubi warabu sile romansia echitonde echo chitade mumbele fana gana wechitio uwe ungera makana
25: vali
13: ochijeyo burunji wanga na chuti vali uchili mochi Uganda kati ya wali mchala wu
24: ukwaniriza mprogram obufumbo
13: obufumbo ndaika mwami wange taina mutawana wallahi ila wala yukallilu minha ila tu inacho ukende ila mungu wengu msaji ukwela anti echo chisingo mtu wakumukwata bilunfi nekabyo nefujo filmu amala buboku lagana na ye daima
25: bangaliona
13: Echintu echo bono chikola echa unf ekabyo efujjo kitu kukija kutwaliza ilaje fa'il qalbi omchalo ono kubera ngo mutima gufa yanga talaba wu wayqallilu min alhubbi irachi kendezo omukwano aina za kujaini wakati wa bafumba ababi kutunulya kwati nga talaba wu omutima gwafa mata alqalb kima mufu
24: FM ukwaniriza program obufumbo
25: obufumbo أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكومي ممسان فكرينز مدى بالي فهم كتولين كواني ديزاني ناتي أكاونجيز كاليرو برغرام وكونغو نزيمو زبوكا سجا كالونجي يا مصطفى توكوي وزا يوناجيو كوميه abafunye birungi alhamdulillah rabbil alamin abafunye kusomozibwa mu kino na kiri tusaba ukitibwa allah subhanahu wa taala babugumikiriza atina mu abafiridwa kabantu bamwe tugamba nti inna lillahi wa inna ilayhi rajiun natino nakula sande tuba tuguse no musomo gwa fe guno ogwo bufumbo otukubire toshi makaga fe okuzo bujja mayimba gafe buli omujyo sura mweyo ibadi mtatambula burungi wamalo kulida kupigambo nga bino fababi ogede na mwe wababi ulide ni wibako uli yao chesinzo tuchubanga bichitu usako tukwebaza guwafaya kadeka noka wayo kubanga sika angunyo na ye ainacha ya galiza nyumba ye kyayagaliza mukwano gwe, kyayagaliza munne n'abalala, kabeera katundu kakwewaayo okubaako obaolyawo. Tomanya bwe binaaba nga bitambudde, tomanya oyinza okunojjulayo akamu oba akalala, obaolyawo kibadde kikusoomooza oba ekibadde kikwesanyu mu ngeri eyo. Mbeera wano ne Munnagumba Sheikh Yusuf Mutimba, mwali mu studio, tugenda kuba nga tutambula ffenna kutuuka ku ssaawa zijja kuba yakumpinga mukaaga, nga tugenda mu maaso n'okutunuulira ensonga zino. Tukyatunuulira ensonga zaffe, obuwanguzi bubeera butya olw'olujjo ogenda kwa mu maaso. Naye nga bulijjo tusooka nitubabuuzaako, wiiki eba mpanvu ekyenkanidde awo, naye ate era bwetukomawo wano era tuddamu ne tubuuza ku bannaffe, obaolyawo ne tuba nga tuwuliziganya. Tuyozaayoza abayingidde mu bufumbo, wabadde mu lwalira, bayingidde mu lunaku lwajjo, banaye muyogeyoge. Manyi wiiki eno nze ku saidi yange ebaddemu ebintu bingi bye ndabiddemu, andala ebikwata mu layini ze. Olunaku lwajjo twabadde mu hoteri Africana, awo twabadde tutongoza ekitabu amu ku bannaffe bamemba ba PAM kye baawandiise, Zamzam Buyungo, kigamba nti obufumbo bwange gwe mulimu gwange. My marriage, my career. Twagala okwebaza abantu abasobodde okujja, mwebale nnyo, mwebale ddala, abantu bazze bangi nnyo. Naye omanyi bino ebintu nga mutiro tugamba nti sunnatillahi fil ardi, nkola ya Mungu kuki
0: mu nsi muno, walan tajida li sunnatihi tabdila.
25: Nawadde manyi nti atayinza kikunyumiza, oba yakikunyumiriza yabadde yakoze bulungi.
0: Ani?
25: Mariam Atiti yabaddeyo. Mulabye awo si wakusaaga, yazze ne ttiimu bakyala yabaleese okuva ettule, bakyala nga 12 dazini namba, si wakusaaga era bamuwadiriza n'ekirabo. Naye twabaddemu ne presentation nga ba PAM egamba nti what is true love. Mariam mumanyi ne mmenya be bagipresenti nze, nze nagikubiriza. Kakati obunyumiro bwaffe obumanyi wali treat. Kati nayiseyo nenga nti yayise ne mukyala we, kuba ndikubadde yoga nti mwami na mukyala, nefunayo kapozi nga mukaaga musanvu mumuwaze ne mukyala we. Wadde wabusaba mvuka, wadde basinga okuba nga bato, wadde bavuka balokole.
0: Balokole?
25: Laga nti ffe twagize, wadde tuli naye.
0: Tuli side yena.
25: Naye twa ekigambo kyakoze ki? Ne mbagamba mu akamala mu bufumbo ebbanga ki? Nga bakamala emyaka 10.
0: Mashallah.
25: Baina n'abaana bana. Naye Mariam yadde abuuza nze nga nsirimuka. Mariam babuuza abo. Owaye. Ona singa kuwoomera mmere ki? Anti kati oluusi alya kino, oluusi alya kiri. Oba omugulidde kagato, omugulira sayizi mmeka? Kasamba anti tugezaamu.
0: Omulokole? Omusipi asiba sayizi mmeka?
25: Yagambye nti asiba sayizi asatu, naye sayizi asatu nga munene.
0: Naye alinga ekibuga kye Baghdad.
25: Naye ekyo sikyaddemu ekikulu. Waliwo omusajja mukatoliki yabaddewo ng'agamba bufumbo yakamalamu emyaka 3. Kakati namugamba kikyokola, namubuuza kikyokola ng'okimanyi nti kinyiiza mukyalawo naye nga tokivaako. Musajja mukulu n'agamba nti nga kimunyiiza naye nga kimanyi nga sikivaako nti n'ekiro twakikoze ye twayombye. Kati yakyogedde yagamba nti ye tayagala kigamba bwabanga akugambye ekintu ayagala okikolerewaawo mangu. Naye olwo omugambo kino natula gwagamba n'omukyala mukulu emyaka 3 ndoozi omumanya muntu abadde
0: mukulu. Ate omukulu akulira empye 2 luno lujja lwono.
2: nagamba nekirera twakyogeddeko twakiyomeddemu
0: lwakibenkulagira ekintu osigalawo otudde
2: nosooka nozikulene onongamba tunoulidde naye ekyasinotusanyusa era ayagambye ekyo era nga nawe yakikaaniddemu naga nti ye era katulabe muganda era aluddewo okuddamu
0: wawula nkola y'abakyala be bakula nandowooza kugamba omukyala omukulu nenkolera kino nakikolerawo bodna naabo bakadijja kati basomesa menya namugamba nti owa ayimuka ondeetera essaati yange wali nayimukirawo babanga enyama y'ebyenda beesitula be baddawo
2: kanzije
0: baba n'obuntuntu obwo ate bugendera ddala ne be bakutubba kyovola babamu babiviirako ddala tibasobya emikono bagenda ofulafu alyoka akulumulukuka n'ebikooyo genda ngono ate abakazi bali mu kutegeera nti kapetaiti kano ak'abantu abakulu kajja maratan wahida balowooza nti gabe byali
2: ebyalibafisinilmorahake
0: balowooza nti neero bwe batuuka abantu myaka ataano bekipa kantukamulanga barkun kamamya gobokazanyiramu bozanyira mu mbeera eyo ogenda okuddamu oti
2: ngaakhiri
0: dawana
2: lilhamdulilahi rabbil alamin
0: so kyalibadde kyetaaga
2: nti abakuzeeko edda kwalikanka akalanga okuleedio uganda buli kyokola kola mangu okyakajukira
0: buli kyokola
2: kola mangu
0: kati bo balowooza nti sinel murahaka ekyaliwo naye nebeerabira ekintu kiri kimu nti n'omwezi guyinza okuggwako mu sinel kibari nga ensonga si gyoliko ng'oli walala
2: oli mu school fees
0: nkugambye nti oyo omusajja omukatoliki kyeyogedde abantu abo mwakitegedde kungulu naye kyabadde deep munda kyabadde amiq yabadde alina kyategeeza nti oyo kyemugamba ŋŋenda kukimugamba neyeegiraki yabadde ayite ayina ensonga yegyategeera mwe mwagirabidde ku ngulu naye kati gaffe abasoma ilmu lbalaga aba alina kyategeeza nti atega esunna zaabwe abantu bagenda ne beerabira nti emyaka gino sinnel murahaka girina we gikoma naye sinnel kibari emyaka ng'omuntu agenda akola buli kintu kyonna ekikolebwa kyetaaga kukolebwa mangu enniya wejjira nawaitu nawe kenyini funiyaweefuzu ogoberera imaamu esawa ena imaamu hifuzu eyinza okuggwawo alhamdu nazigattika ne kuruhu wallahu
2: nasaaza
0: swalaki kale neswala zosaaza tezikyatereera naye nga luli zaali zikolaki
2: zaali zitereera
0: kati oluusi obuzibu bubeera ku gwe gwe kennyini
2: kwekumulula
0: okwoko okwekweyisa okuno twawaafu eyo babeeramu kati enyinza sitenyiza oyo yekka enyinza ebitonde bingi ebisajja walakin aktharuhum la yantikuuna
2: kakati kyekyesitegeddeemu kubanga kati ono yabatatumanye nti ono tukulanye
0: kyabalemu okumanya era kyova olaba nti oluyombo olusinga obungi mu myaka egyo mulaba ne basi tekyatuuka
2: nti munange
0: yagitusanga ekihihi naye kakati nemugondi nenakongolero teyitamu neyerabira ntiruli jio msaja azibaranga ngatatunude na yimu tunu na alinya ngalinya ne dabo kulachi nika kati kwake yavuka yavuka kwa kumoro kazi na zikaswaki yawa rumbanga wano nika kati miskini akati bano chavali moku manye ya roza ndio mtu wali yavugira anga datsan
2: lukumukaga
0: nipika nika
2: eduka
0: wani kubani emiasi aloza ndina kakati kusaa weno subaru wajajivu gabati na ye rojo chiyabadategeza chiyabadategeza nchi okugira oku okwe kurumururo oku sikuri kuiweka wabule vitonde vije vikulina elau wabado mwabade mchogera ngaba singo mwenye nga naba somesa venyini mwabatu walide gwe mwurimo gwabu gubakora kawulia mwibo vwo somesa walue vintuwe vimunga nao kenyini nyini we somesa mwaka amba mtia
2: jituli benafu dao nengenda kumbaga muzukuru wange mamu we katuse eri mugane mutabane wange Yusufu Yesu ya da mutabane wa Fedda wa Sakanso Maki tawade kuwa beach eri busabale wa Bobi Wine na ye bino bye binjagadde nkunyumize eko
0: eso
2: ye badde shata omwana na ye birabo saka yaba domo ugezi ya kami tu abana bano mbalese devirao vya manyi nyo haba gamba ya zinga kute esao esao eni ya bulijo mwiti yo kuchisengi naja na kasengija
0: sofaya yuwaraba kaita sofaya
2: na katika wali naja ne yali sebi tu bisatu kati na habi bawa na habi kwa gani mwe nkuwade kasengeja mcha umwala ya zini minzani minzani ni dole vikifime na kanije kati minzani kakati na hivi nebigama vya nyumide manye kieswa msajja mwagizi yugizi ya gambi mti kana kasengeja gwe latifa bulichua uliranga tosobola kibu mama bakitabo ojisa wano bichita wano nga gwe wano no muisambu isa ne bwe kasa chita wano bote ku mama wono chita wango okola chi
0: ngogena maso
2: ngogena maso ono ye mu walabule kakati na gani ona mugani minzani ogiraba ke buli kira sobola gamba nzi tata wo mama wo ngoraba chiti chija kumsana Oshipimanga n'ogandi nebe kigamba ono oli mama wagenda kugamba ki agenda gamba atya agamba esawa eno yebira no makati gamwe ono andi kibigo kyali jona eno ye yawan buli omu
0: apime buli omu
2: owe budde eno mali jimingire mu jiwo budde
0: Si bintu kupapirira kwano kulirawo
2: mu jiwo budde
0: Mbobwe chintu no dogira chirinde mwede chikatano kumi
2: na ye waswa ya wade singo kuwa enene ya mugambi kwe latifa ene simu CEO kuna ene simu ya jainaji ya jugula iye na hawa tumanyi wajisimati tamanyi wajugule iyo karibuli mwasi gaze iye
0: no way mungu ya leti simu Olaba nebe mbeera musala
2: mujje
0: ka masimu estau mujje ko na masimu mugake esimu yafuka ekizibu
2: bwaba
0: yayingira ku bwongo bw'abantu ne yeri pako nefu yava kuhanga ne yeteeka ko kwete siku ku bwongo bwe bwaki omuntu oluzuku kabwa atisimu oluva mu stora bwa atisimu esimu yafuka ekizibu
2: naye nabadde ku uwa mkwano kuwano kumboko wa jeti za uja
0: ewa kansala
2: tabade uno mkolo kwa wa ogi ya bana basumira kao bazao ne wale kwa story akanku teko ni nganja kakunyumiza ako wadeo mwana that was story na tugamba nti nze nalia waka nga wendi siwe wanzala
0: nga musuze
2: nga musuze na yenga daddy ya mpereda kati na ye ya wade ya baza daddy we kumwiriro bulungi nange na fano senior one mpaka senior ya mukaga nga abedde bigamba za uja bigamba nga asima engeri gye bamukwata mwanisi
0: gye bamutreatinga mu
2: kakatulira dayo gwe kugamba ni heba za basajja ahowerera abaana nga siba ki
0: nga sibabwe
2: sibabwe kakati nagamba kubanga tuba kuna obligation ntino ekatala lya kola ki
0: fara Allah kufara Allah kumukwa tafuzali
2: nayo ona mukola ki amuyamba lwa kubona mukwano gwe
0: na abakazi bakimanyi abakazi bakimanyi
2: batia
0: kubanga twagala tugambe abasajja balinga ku 10 bayinza okubeera ku 7 abawerera abakazi b'abaana abakazi b'abaana b'abakazi be bazze nabo naye obutima omubi ogw'abakazi
2: ate gutya
0: bo gweno omwana wo ye bwajja ye ayagala mwana we yabaasoma bana abalala tomunnyonnyola
2: ababo
0: nga akusanze n'abaana bo okugjako ila man rahima rabbi
2: zakasalabasaside
0: naye ayinza okugamba nze tombuulira bali nze mbazaala kubanga olaba omukyala ajja mu maka n'asangamu omwana nga si amugulira emmere wadde engoye wadde kinataliko mukitumya olw'okuwerera kwe yalikoze naye omusajja baaba akwagadde akwagala n'omwana wo era nibwomukwata obulungi n'amukuwererera kale kwegamba buli kintu kirina mizaani yaakyo
2: mizaani
0: nti awo mukyo
2: abasajja
0: basinga abakazi
2: batya
0: mu kuwerera abaana baabwe bye bazze nabo nga babazadde oli najja naga nti mu butuufu nti omusajja namuzaalamu omwana naye yampisa bubi nenvaayo n'omwana wange omusajja naga nti beera awo ate omwana n'abeera muganzi nnyo nno eri daddy ono jazze musajja womutima omulungi n'amutwala okuwerera kubanga abantu balowooza nti kigambo okuwerera kino kyakuzanya
2: asi kyakuzanya
0: ekintu kisente gyowanga ati nga gyowanga siwali kudiza ate n'ebibala byennyinito biyinza okujja omwaka nekugwako nebaga nti azzeemu asembye
2: nomugaa nti yamwongere
0: asembye kadde mu kibiina n'okiddamu omwaka omulala nokisasula omulala ekyo kyeta kyakuzanya innahu min azimi l umur
2: kigambo
0: kigumu naye twebaza abasajja abaweerera abakola endagaano ne bakyala baabwe bwe bamala okukola endagaano ne bakyala baabwe nti nja kukwagala nga bw'oli najja n'omwana ne bamwagalirako

0: na bira mu maka niye ngo mushara amanyi nti
1: onyesha muzawe
0: si wawa
1: ni no werera basaye bayine naku nabo no werera shekhi
0: chovula ba abantu bamu babagamba muve ku dieni emujja kutuka emitima
1: ngaba nava ku no bugundi
0: obuki
1: obukumpanya nabo bujitiride
0: kuba obuki wabachala
1: tusomeye nsonga emushekhi
0: Okay.
1: Tugusoma turku tarbiyatu abnai fi usrati najaha ama kubuge tuitamu abantu banji bazadde abana ndibaweereza mu nsi eno owulira naye abantu abasinga okutukubeera nga batukosezza be bantu abalera abaana mu maka obubi mwana n'omuweereza nayingira poliisi n'abeera nga ye mutemu owulira yera ne government nembulona tyo yonna janga kuba miga abaganya okwogera bitwagala abona ababeera maka n'osanga omusajja nga yayingira obusirikale naye nga mulungi masha Allah wakisa owulira agendera mu nsonga situgane nzenu terimu bamenyi b'amateeka naye enkwata gy'okwatamu n'osanga abantu mubaweereza ministry munenya government mwe babi mwana wamukuliza mu mbeera ya bubbi omulala kakati waliwo amakubo bwoba oyagala okubeera nga enseene etereera sheefe tulina okubeera n'amakubo agali najaha mu kulera abaana baffe mu maka gaffe
0: na
1: tusimbule
0: twasimbudde dda
1: tarbiyatul abna وكلنا عبارة الشيخ مصطفى يحيى كالونجي هي أحد أهم الأدوار التي تتحملها الأسرة هي مكرور إذا سنقو كبيرا عنها أنكورو فاميلي زينو كويتيكا فلا يقتصر دور الوالدان إيشونو تيشي جامو إلا تباني كيندي زيزا رول يابسا ديبو مبيري tekireka irolo y'abazadde bombiri la tawfiri l'ihtiyajati almaddiya okubeera nti batuukiriza ebyetaago ebya bulijjo nti ekyo kijja kukoma kutuukiriza byetaago bya bulijjo fakat bali yamutaddu wabula kyeyongerayo liyashmara tawjihi nekitwaliramu okuluŋŋamya watanshiati n'enkuza ala alqiyami ku neeyisa والمبادئ ننسبكو الحسن النونجي فالطفل وما نمتوكو لبشكالونجي منذ ولادته بانغا ليامالانغا زاري الدواء يكون صفحة بي الله لبال بابولا الويرو يتأثر بكل ما يدور حوله نغا لكو السيبوا نابولي چينتوشو نيشي ويتورو دي ويتشكر سلوكه بناء بناء على البيئة إيران يتواري لاوامو إمبسا إزيري إمبسا إزومو قوندو ممبيرا وموانا جاكول الدمو التي ينشأ فيها تبا تتجيزا وموتو بولي رومو وانغاري زمو تتوندو إيشبي رومانو يجاكواتا أجاكولا چي كبا أزاري دوا ولي راكوه مولا أزاري دوا awulira kwegamba akulidde mu bia ya mazina
0: environment
1: ekola kinene nnyo mu kukola ki mu kulera abaana era oyinza okulaba shekalungi abaana abali mu bisaakaate n'abaana abali mu bifo ebyenzigotto balina enjawulo ki enjawulo nene nnyo okujjako ng'ono omwana ali mu kisaakaate yewaggudde n'agenda mu bifo ebyenzigotto nasobola okubeera ng'afuna embeera esinga okubeera nga mbi dhalika bwe kityo fa ina al usra annajaha famire yonna eri successful tudriku eteekwa buteekwa kumanya ahmiyatu hatha obukulu bw'ensonga zino wataayi n'okutegeera anna tarbiyata timazimu ukulira abaana yajibu antakuna mubani mabniyatan kute kukwira nga kwetu ululira ala lhubi kukwagaru umuano yoyo wala ihtiram nukwewe chitibwa watawasul jayed nenkwataga nimpulizganye nunji baidan yesabi anilunfi umuano kukwira nga umukayu kira awita salot umuku muangabako. يقول الأطفال أبانا بانو بمرابا بابيرا قادرين على التعبير عن أنفسهم غربو بنجيني باسو بولا وكويجا نوكوينو نوكويزورا بحرية يباكو زيسا الديمقراسي وثقة ممارو بانو كوو الديبي وثقة نوكوا ووشي ثقة ووسيقة في البيت من يومبا ممارا سكو بيرا ونغابولي ساوا gwina kubera ngo muchuchumya alladhi yasudu alistiqrar enyumba neyo erelebwa omwana eteko kubera ange bunye obuterenkevu wa hadha yusaiduhu echono chi yabo omwana ala binai shakhsiyatin qawiyatin wa sawiya okuzimba obuntu humanity omuntu okubera nga aliawo nga na yeye ulira nti ndi muntu w'amaanyi ate atwalibwa mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa lidhalika bwekityo min alaruri kyanaakola ntya an yudrika alaba taata okutegeera abazadde ne maama anna tarbiya nti okulera omwana laisat mujarada isdari alawamir si kuyisa buyisa biragiro au farudi qawanin oba okulaalikako amateeka bali hiya amaliyatu mustamira mulimu ogukontinuwaninga mina tawjihi mukulungamya wal irshadi nokutereza almabna ala tafahum ngokutereza okuzimbira tafahum kukutegeragana wal ihtiramu almutabadil nokwewa ebitibwa mwabazadde abazadde omwana babalabanga mutegeragana abafumba ababiri ngamwewe bitibwa almutabadil omwana oyo akula nga ali bulungi kuba teriyo omwana asinga kukula bulungi ng'omwana akulidde ku maama we ne taata we omwana nga akulidde ku maama ne taata nga bantu balamu owulira nga balina tawjihat entereeza gye batereeza omwana wal irshadat newokumulungamya n'okulungamizibwa omwana oyo akula nga yemanyi nti muntu ومن هنا تأتي أهمية يكون الولدان ونونو إنسان ينكو جتواغل وكجيو يتكو كبير أنت أبزاد دي ومبيري قدوة حسنة قولوا لشيكا رونجي
0: شاكنا بلاكو إشرونجي
1: آسوم الوارب لأبنائهم فالطفل ومانو نقمولابا يكتسبو apakasa nyo katujite kupakasa muadhabu sulukiyati mpisa zezi singo kubera mpisa zezi singo kubera nyingi mini khilari takalidi nga gobelera bugoberezi ilafe dafe noga tata wange ya ngamba mama ya ngamba angabwati taklidia ya kora angabwati ilafe wango ni mutamivu ilana abana baje kutamira sibona mujja kuba mu abatamiivu abajja okugoberera bw'oba maama nga oli mulogofu w'eddagala n'okukola buli kintu kyonna era abaana abawala abajja okuvaamu takilidiya bajja kubeera nga bagoberera nga buli kizibu kyonna ekibakwatako mwoza maana munaye omwana omuwala aseera na nnyina abaganda nabo bakirina omwana omuwala akolaki maanaatu kitegeeza ki nti ebikolwa byonna maama byakola omwana ono omuwala akola ki
0: abiyiga
1: fa idha nasha'a fi bi'atin omwana bw'akulira
0: mu
1: environment qa'imatin ala sidiqi eyimiridde ku mazima wa ta'awun n'okuyambagana wa rahma n'okusaasiriganana fa innahu tilqa'iya tekirimu kubuusakuusa kwonna sayatubna hadhihi alqiyam empisa ezo ajja kubeera nga azigoberera kwajja okuzimbira obulamu bwe kaba nga bwe kiri anna tawasul oku tawasu wasu
0: okwatagana
1: okwatagana okukuliziganganya aljayidu okulungi baina walidain nga omwana alaba abazadde bombiri bawuliziganya bategeragana wa atfaluhu biyalabu dauran mihwariya n'abaana bano bemulaba bajja kuzanya rolo nene nnyo eyobugundu fi tarbiyatin salima okubeera nti balirirwa bulungi fa itahatu lfursa litufl okuba omwana omuto obwaganya litabiri an mashairihi okubeera nga omwana naye enyini yefiiringa wa afukarihi ngaayina ngaomwana oyo ayogera ekintu obadde olaba otya bulayimu obadde olaba otya bwemujja mbuto
0: ngaolaba
1: otya bulayimu badde nzi njagala okukolebwa oti ne bwoti ekintu ekyo omwana bw'aba akikula bwomala okubuga naye enyini yeemanya nti dadi tayinza kukola kintu oba mami okujja kutumala kutegeeragana era kyajja okukula nakyo duna haufin akuddamu nga akuwa ekirowoozo ki duna haufin nga tatidde minanakdi binaddirira awe liqaabi era nga tatidde nti ojja mubonereza yazidu min thiqatihi binafsi atandika okwekkiririzaamu nti dadi kati nange oba mami akolaki kiringa byakusoma bino abazadde bangi nnyo bagenda ne bafaralla ku baana amasomo ge batasobola ne babakakaatikako mwana nze njagala osome busawo ojagala osome ki naye nga newammwe wenyininyini ewammwe gwe mu famire yammwe bwotunulayo omusawo aliyo omusawo muganda asekula ddagala mu ssabo owulire tewaliyo na kajiini konna kajiinizi konna kalaga nti nno obusawo bukolaki butambulira gwe n'ofaralla omwana n'omuleka okwekkiririza mbuuzi ogenda kusoma biki
0: n'omukaka
1: ebintu ebigonde kaaliwa yajalu akthar kudura ekintu nekyo ekyomwana okwekkiririzaamu kimufuula okubeera ngaasobola ala taamuli maal mashakiri okudiringa n'emitawaana al mukhtalifa egyenjawulo fi lhayaati muki mubulamu wala yumkinu ighfaara ahamiyati tarbiyati latifiya fi hayaati tifl tolagajjaliranga ebintu ebikulu mukulera omwana naddala okumulaga omukwano ng'akyali mwana muto fashuur bilhubbi omwana okwetegeera nti okolaki omwagala walihtiwai n'okubeera ngaomwana omufaako yakhuluku ladayi ihsaasan kuye ku saidi ye abeera nga afuna ihsaasan okuwulira his okuwulira bilamaani emirembe walistikiraari nafusi n'obutebenkevu bwomutima gwe faniakisu dhalika ala sulukihi wa ala katiima al akhirin ekyo nno tekikoma kuye yekka wabula akikwataganya mu mpisa ze ne relationship endala ne banna abalala wa alaihi yajibu an yabara alwalidan an hubihim alatfaali bituruki mukhtalifa era kikakata ku bazadde ababiri okulaga omwana waabwe obwa kwegamba omukwano mu mbeera eteri yakkubo limu lyokka sawaa bilkalimaati
0: bigambo
1: addafian ebyobugundu ebizaamu essuubi awo min khilaali takhsisi waktin oyinza n'okubeera nga ogegamba ospesingayo ekiseera lelaab ng'akyali mwana muto beera ng'ozanja naye mathalan waliwo abasajja nga bagagga nga balina amakanga magundi nga gaamaani olusinga mulimu webakolera n'emizannyo omuntu oyinza okubeera ng'okolaki waliwo n'emizannyo egitali haraamu ng'osobola okubeerawo mu ddiiroyo n'obeera nga olina omwana wo nga musaagasaaga owulidde ssebo aw bitakdiimi daami latifi oba okumuwa obuwagizi obw'omukwano inda alhaaja bw'abeera nga alina ekyetaago kyayagala falaalaakatu lkawiya mathalan omwana ayinza okubeera nga ayagala kulunda nkoko awewuwo nagamba dadi nti tukukole chimba chenkoko tukole chi tulunde nzo mtawari wange yali achikozeeko
0: nti manyi
1: ndo zo kiraba
0: abumi abulunda
1: tewali kyatankoze siza chefe yasoka kulunda abumi obere bukola chi ne tubulunda tewali kitalundi kanga kambi chefe
0: yala
1: beyava muti njagala kulunda nkoko nazo nenzigula ndo zo ndaba buli kimu nagenda ngakola chi akigira bwati kwa kama mwana osobola okutambula naye shekhe ne waliwo wano abasajja nga seka ne mmotoka bazirina awaka ninga takiriza mwana kukwata ku kisumuluzo kya mmotoka owulire tokwala ku mmotoka yange tokwala ki so omwana gweke nyirinyini mpolampola omwana oyaza okuvuga emmotoka eyo n'okugitomeza naagaana ogitomeza ate naagitambuza bulungi nnyo kuba amanyi nti ekintu kyaki
0: kyabwe
1: nzijukira era kino kikugamba abantu bajja kulowooza nti oba byayogera yita bikozesa nzijukira mu covid yawo tabani wange yali yolindoza mu kibiina oba kyakutaano simanyi covid yali bukyakubi yali ayingidde siniya omwakwagala agenda kukola siniya 6 aba ayingidde ki yali ayingidde siniya baba atuulamu awo nedda atwadde awo ne mugamba yingire emmotoka awulira mu lujjalo ffaawo simbula kola boti ne boti ne boti kuba sisuubira nti yagenda ku driving permit but driving school naye olwa ebyo nze ndaba avuze emmotoka mu myaka gye egyo gyonna nesirabanga we bwakola ki bwagitomeza naawe wa pikipiki bw'oba okola n'owakagaali bw'oba okola na buli muntu yenna yenna ayina ekintu tekigaana mwana ebbanga lyonna bw'ogula tv awaka noyagala gwotambule nga ne remote bajja gitta ja kusanga baginenye wabagureta ekintu kyonna wakuuka obaki obakyo omugaba omwana nti bakola wano bwe bati kubanga kyoleese kyekyo kyabwe si kikyo abajamani balinayo enkola y'abajamani ogimanyi takuwa mwana ng'ayonoonya ekintu kiba kiri nti omwana ono valu ye yawansi nnyo ku kintu ekintu kyekimusinza value wabula ate tebakolaki abaana baabwe tebonoona bintu kuba buli lwajja namuga nti kino kikole bwoti ne bwoti kino kikole bwoti naye omuzadde ayinza okuleeta ekintu gyokomo kinyigiriza ate ekyo kimukolaki okufa naye omwana ono mulage damu obuwagizi mu kintu kyawulira ng'akyetaaga falaalakatu lkawiya enkolagana ennungi bainal abaayi walabna wakati w'abazadde n'abaki n'abaana hiya al asaasu gwe musingi fi binaai shakhsiyatin mu kuzimba ekiyitibwa ekitiibwa n'obuntu salimatin obujjudde emirembe obulamu wa mustakiratin nafusiya n'okubutebenkevu
0: obwaki
1: obw'omuntu
0: ya shekarungi ziri sawa mukaaga zeekiro mwebale nnyo okubanga mubedde bawuliza balungi tuyinza okufunayo abantu omu babiri basatu ne tukigala olunaku olwaleero kale katulabe alo
2: salamualeykum
0: warahmatullahi wabarakatu
2: Sheikh Yusuf Mutimba. Sheikh Yahya Kalundi wibale okuweereza.
0: Kale sebo nawe wewale.
2: Alhamdulillah. Nakyamani waba muleku ensangi.
0: Yesebo.
2: Naye nga omusomo gwaleero Sheikh ate gususse ku gya bulijjo. Wankubadde Sheikh Kalundi agenze n'agamba Sheikh Mutimba nti tutandika awo. Sheikh Mutimba noga twatandise dda. Omusomo gwetoloolidde ku bintu bina gye wabadde ku mukolo gye baleese senga sheekhe tukwata nga bunnyonnyodde nti oli bwe yaleese n'aleeta essaawa n'aleeta akasengejja nti mu butuufu omuntu bw'aba agenda okwogera ekintu asooka akipimu nti asobola okukigamba mataata we naawe n'olaba nti bw'aba mukyala tasobola kigamba musajja bw'aba musajja tasobola kigambani ne bw'oba mwani mizaani eno sheekhe gy'ogambye gitunuuliremu w'ogambidde sheekhe nti tukwata abaana ne babatusiba n'agamba genda ku jeni ngaakimanyisituuwo nina atachipima mtu wallahi okute sende zozi mutaddemu omwana namala naagenda eri nakalambira nti tugende ku dieni eshekhe ate nomutwala nga ate sisiki ngomwana siwuwo n'ensonga esembyeyo eshekhe y'ensonga y'okwetonda ekigambo sole kizibu okukyogera naye kunza alhamdulillah tiwakaba akingobya kubanga ekyo kyo maama yakinkuutira
0: yagamba ati
2: oli bwakusobyanga omugamba kimu nti mbadde nsaba kunsobi waba oba onsobezza ekyo kyo kyalhamdulillah ewaka kyo nki bagamba baatuuka ne bakingobya nokukingobyanga nti ekyo wakimanyira
0: lwakuba nti era si gwakyogedde naye omulala yali kyogedde gwe bakigamba
2: naye anti nze nkugamba nze nga nze sheikh nze okukyogera mukyebankuutira shekalungi kyasembyeryo ogamba nti naabazadde ababiri omuntu kyagamba nti maama yangamba kino tokikola nange bwe nakula naye maama yangamba nti omuntu ogamba nti nno nsaba kunsonyiwa tekikujjangako kintu
0: naye kale bwewaawo 0759 emu noti musanvu mwenda noti noti kansomeko ku messages zirabye wano nyingi messages kansomeko ku messages anange ada watuweleza message okay okay. Ni agambe Aisha Namuli 846 blah blah blah. Okay, so I want to thank you for the program. Men don't want to apologize. Okay.
1: Kabada la kwetonda.
0: Ami tibaga la kwetonda. Mugambo uwo ya kwetonda le wama. Muyingo na jibu. Okay. Zilo msambu tano mwendae mnoti msambu mwendae noti noti. Kwetu agala okuyita. Na agala okuyita. Hello.
3: Salamu alaikum shabba.
0: Walaikum salamu.
3: Nomugamba pati ya wati kwa sawanya, wacho kumiuta. Not even a thing, sorry. Hei wa prophet uwa kumikiriza. Kumikiriza.
0: Okay. Kari, mwili wali nyoi wali itera.
3: Tumitaze mvuma kona.
0: Kari, tuye yanziza.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi. Hello.
4: Allo, salamu alaikum tulidai rakati.
0: Wa alaikum salamu wa rakati.
4: Uo, na mwele bumba kari okufa waneka huko.
0: Hei, itambu wangu.
4: Uwangi.
0: Mwili.
4: Nsaba Allah bawe mwobu nungi.
0: Amina.
4: Wa akira ne kutuni ya kuno.
0: Amina.
4: Kuvanga. Hei. Hey. Mwela ni mtu somesila. Mwanga bali mumakaga fenu, banangi jitubela.
0: Jitubela jine wafi, jitubela
4: mtubela. Nangi, nangi, nangi, nangi, nangi, nsaba Allah bawe mwobulungi kubanga singa fenna naye nga nze kyembadde nsaba tukolereyo ndowooza essomero ng'omwana agenda okuŋŋaba nti munnange taata nti ŋŋenda kuwasa nti oba nange ŋŋenda kuwasa nti atusoke tugende mu ssomero wali
0: essomero weririmu mutaka likozesa bannaye ekitongole weekiri pam professional abaana bagenda kufumbirwa bagenda kuwasa balete babiri ne woofiisi weeri naye timagala gikozesa akati ate sente magala zitola muluza magala twogere byabwerere ng'ebya wano ku paalo
4: nsaba Allah atuwa obusobozi era bantu bannaffe abatuwazi budget nti bagenda kwanjula era nze bwe banampitanga okwanjula agamba owange mwaise kumusomero ya Seka Mutimba ebaluwe waje yaba wadde
0: tuzigabira dala ebaluwa weziri
4: kubanga lero tufunye obuzibu bwa manyi ogenda ne musone mbaga ne mukola mudi olino omubuzo wange omukyala ali atya tomulya tomuli lezi yali bwa nomubuzo wayagalambwa watugamba ikosimye mubanji nje tomulira tomulira nobulira ng'omutima gwenyikidde nobuuza abaana baffe baba wange omutabani ali ati dada nze wamutabani woyo navaayo manya ate biki nomugamba ate gwe ensogi kutotya babula bannange ebyosomero ddungi nnyo asisobozesi tuliyitengamu ngaoli amala tulaga bbaluwa yali bbaluwa mitingi ngituddemu era ngenda seeka yakasente naye ebbaluwa evudde waseeka Mutimba eriwa.
0: Okay. Tuyanza nyo tuyanza.
4: Kufude nyo mumaka.
0: Tuyanza.
4: Salamu alaikum.
0: Waalaikum salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Una sindi se message yani agambe yani. Agambe Aisha. They just have bad manners. They were raised purely. Men. Men have done a great job in raising badly mannered men. And people will say it's mothers. The question is, when do fathers be when their sons are growing into irresponsible men? All stems from bad leadership and absent leaders. Who are the leaders in Nyabu?
1: Kagamba, Bulmwana, according to me. Baganti, Nina Yamukuzabubi. Kati Boba Nava Sajabu. Ababu bakuzizo bulungi bivaluwa.
0: All problems start with bad leadership. Katika msaja ekawuwa mumu.
1: Na ikati aba, bulichibuwa ganti, kazi ya yunu na abana.
0: Ya yunu na abana.
1: Aba mtufu kumbera azu za yugiti.
0: Kale, wevali nyo, namuli. Aha, alo. Alaikum salamu, Allah wakati. Kale nyabu, na mjevali. Wanji? Okay. Wanji? Sorry. Hello?
5: Hey,
0: Gamba told you. Tasora gamba chigambo sore. Tasora gamba chigambo sore.
5: Na kuzesa we ebi kora ebi raganti yeto nzima ngata gamba sore.
0: Ngahayo gede.
5: Yaha na kuzesa na yeto chida unfuto gamba sore na wau chida w.
0: Aba yeto nzolo. Na gamba nti abamu tibatibayo gera chigambo sore. Neva teka we ebi kora.
1: Okay.
0: Oboli ya wonga zene chida w. Ugano, I think Ochagara, Nagaba. Nagar, you get a gamble. Yabay, you told me. Yabay, you told me. Okay, no, Kerry. Okay. Curry. Wanji?
6: Salam alaikum. Alhamdulillah, ni Burundi. Sababu wakumi.
0: Amina.
6: Tusola kuwa kanga, kemo na bakuwa.
0: Tusola kuwa hatuna kuwa kwa katika mu.
6: Yeye, mama alapu sivula na sini pugienda kuwa kanga.
0: But, mumsi, tu sivula kana mumgea mu kuwa
6: kanga.
0: Okay.
1: Mama basi Burundi.
6: Seka mtimba na chini cha gamba kuu, chini cha sasa wale kugamani, umuntu okuba muito aze. Echo chiva kumaka. Ekisera bisinga nga bakukulira bo muntu nga bamukulira nga bo mama ayo bo tata ayo bane nga muli wamu. Busobola kubera mu njawulo kuno omulala nga taliwo.
0: Okay.
6: Ekisera bisinga kati abantu abasinga bo laba nti abali bali ng'ebintu ogenda kunoonyereza osanga ng'oyisa kuzineka. Bamuwulirike ebisinga okuleeta problemu ezo.
0: Okay.
6: Nze naliko nga nsa kola nyo mkampala hao. Alhamdulillah, Swahili ndiyo gera bulungi ko. Nyo nenga ngeza ko. Uganda ni nini zimu kwa Uganda kula babana yisera wanga wali kusipita wanu mbuza ili singa biyaveranga problem za waka
0: ok
6: uli nagamba mama tali we ne tata ajuma msalo umulala tati agala
0: ina
6: kena be problem we kato mwana na kula nga ulisi ngobo ngobo chukere la bulunji kato uwa indire polisi wajita kwa temuru kukuba wala la wama zi kibile ngobo ngobo ataguka naam salamu alaikum wa rahmatu.
0: Tuyanze nyo, wivali nyo. Atufuna yendo za mba bili tugendewa na sawa zizo, zitambude. Ah. Dilo msambu, tano mwenda, imunoti msambu, mwenda noti noti, kwa woyita. Wainachi ya gala oku wangu utusa. So, tuwele tukivono. Halo. Halo.
7: Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum.
0: Hello.
7: Salamu alaikum.
0: Waalaikum salam. Hello.
7: Yahya sibo Sheikh Karunji.
0: Mwanji tata.
7: Teka mutimbo yu.
0: Teka mutimbo wali.
7: Mnevali zi umgami ndi yevali kutuku umanga tutunulabu.
0: Yevali baku umanga watunulasibu.
7: Yogira mazima merele.
0: Yogira mazima merele.
7: Mayuru kubanti sibi yangu.
0: Sibi yangu, ee.
7: Jafari Hassan Kaweesa Munabudu.
0: Ee, Sheikh Jafari Kaweesa sibu.
1: Ee. Sheikh Kaweesa.
0: Ee.
1: Msaizo kuli za mkama wangi.
0: Ee, mkama wafi atikuwe dekasimu mashara.
1: Ee, sabu tuwe aziza.
0: Eh, badim simu sibi deyo, oh, badim de setapu
1: wana. Eh, kama ofisibu.
0: Eh, hello.
8: Alaikum warahmatu wabarakatu.
0: Waalaikum salamu wabarakatu.
8: Mwabali kutu weleza.
0: Mkale sibu.
8: Mwabaliza wa sukurumu. Nikololo wano mnae wa ntumbu lidumu kutu. Teka mtimatu mwebaza.
0: Sibu.
8: Nani watu rana wagamu wabu butambi ya bujimu.
0: Butambi chi?
8: Salamu alaikum.
0: Waalaikum salamu wa wakatu.
8: Ala bawe bironyi ape ni kwa akira.
0: Amina sibu tuyanze hili.
8: Mwebali letalo kuzimba kana Uganda bachala na avami.
0: Amina sibu.
8: Kuvaye na pogwa mubiriduwe tuka kupale femu. Vana Uganda na ababi babo ubi mu Uganda bubabu kendete. Na ababi baba jiuliriza.
0: Baba jiuliriza.
8: Ubi bubabu kendete. Rai mkavira kogwe mutinga ulio mwa sovolo kudamu kusiba kunyumba ya makufulu. Na hii mpogwa mubiriduwe bangetandise. Ubi mu Uganda bubabu kendete. Kufana haba ntubo nabona baba tumbude pale femu.
0: Amina sibu.
8: Erinya lyange nze salongo mali baswe rungu ja kosovemba tuli mu kolazi.
0: Yesebo.
8: Teri kintu kiruma mu gamba ga seka teri kintu kiruma bana Uganda baba chala na abami ngesuvi. Buli robera mu suvi esuvi liba lya manyo muntu manye obako ne kintu ekirana na eno tabiranga na suvi. Buli robera ne suvi chovola butuke ekisera no ulira omuntu nti ah uliyo musajja yetu ze gwa mukazi. Na yate na uri omukyala nti omukyala yetu zinaki gwa musajja kuenda na elwa kubanti ebintu sawa ya lero buli kimu kyajjamu ba duplicate kuba lavu eyedda si yeeri wokati
0: yesebo
8: edda nga n'omukyala ne wabeera nga tonaba kudda nga n'okomawa kugamba obwedda otulumye enjala obwedda tuli wano nga tukulinze nga sisonga looba tonaba kudda tetunasobola kulya naye kati abakyala b'ennaku zino tebali ng'abedda naye ndowooza bweddamu ng'eyedda abantu bagenda kubeera mulalo mu bufumbo bwabwe kuba kati sawa ya leero naffe nerungu gya Kosovo waliwo omukyala ayeetuze lwa bbawe kukola ki
0: omukyalakumuzaako
8: bbawe kumuzzaako naye abakazi b'ennaku zino naye ate ekisinto ekisinga okutuluma baseeka ye mukyala okubeera ng'oli waka n'akufuula nga ekitalina mugaso naye ate bw'ogenda ebbali n'awulira ab'ebbali nti ab'ebbali abakulabamu omugaso batandise okukolako emikolo aha ate n'otandika omuwulira gamba mbeera ewaka ontwala nga ekitalina mugaso naye ate ab'ebbali abandabamu omugaso ate kati ate otandise okuboogeera ebingi obufumbo bw'ennaku zino abakyala beddeko ne basajja bannaffe kuba bannange naddala ssaawa ya leero osanga n'omuntu n'afanga wa myaka oba asatu oba ana n'osanga omuntu ng'omulambo bagulwanira mbu oyo omusajja abadde wagundi abadde wagundi n'obwenze buyitiridde muganda ange nga ngenda okumayiza baseeka waliwo omuvubuka yabadde avuga bodaboda yatunze ne bodaboda ye nga ng'omukyala ali lubaga bali mu kumulongoosa n'awaayo akakadde kamu emitwalo abiri naye omukyala yabadde yakamala okuzaala nga bakamala okumulongoosa erubaga yakamala ennaku ssatu ewaka yagambye omusajja nti munaye ntwala wa taata wa mwana kukola ki ntwala wa taata wa mwana kukola ki kumuwalinya kumuwalinya niweebuuza
0: ng'onatunze bodaboda ye
8: omugambo ekintu
1: ngaekyongaawo
8: kiki kyaba agenda okukolera okimugamba nti munaye mwana wange kumutuuma linnya
0: watatatebasaaga kale tweyanzisa tweyanzeege
1: oli atuna bodaboda
0: natuna bodaboda ye naye onakusatu namugaa ni bade yakangendeatwale
1: bamutuuma
0: erinnya
1: nibibaayo abantu bakaata
0: bakaata
1: bale mbadde bawuliza balungi okuva lwetatandikidde so okukwata oyo tugende
0: waliwazze
9: waleykum
0: salaamu wala
9: kamwebale kuweereza
0: yesebo
9: kakati nze mba njagala okuddamuko porogulaamu ezo naye nkola ntya kuba waliwo bye mwali musomesanga birungi
0: genda ku mukutu gwa paalo obufumbo onoba ogumanyi oba ojja tuweza esimu yo tujja kukuteekako
9: paalo obufumbo
0: purogulaamu zino zibeerayo ku makya aba tebaziwulidde bwobanga oli ku mukutu ogwa paalo obufumbo naye osobola ogenda ku islamic channel eno purogulaamu kwebeere ku youtube ya paal ojja gisangayo inshaallah ku makya kale tweyanze nyo tweyanzeae
1: mbadde bawuliza balungi allah subhanahu wataala abatutumire
0: amina
1: soka ntumira mama wange sofia nomukasa tata wange bana mwena mwena batumidde sheikh aminu medi muko abantu baffe bonna bonna abawuliza kyadondo
0: yankubidde esimu
1: waruda
0: kyadondo esimu yo sikyagimanyi kyamazima
1: ajja jigira nange nja jikuwa bona oba ojagala inshaallahu taala njirina bana mbadde bawuliza balungi nnyo okuva wetwatandikidde mpaka wetukomye mbagaliza okuwuliriza okumanya mbagaliza ekiro ekirungi mukyala wange mariam ayub nawe nkutumidde mwenna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikum ssalaam warahmatullahi wabarakatuhu mwebale nnyo mwebale ddala mbadde bawuliza balungi ana esimu nga zikyavuga nyingi 0795919 naye obudde bulabikanga bwenyini buweddeyo
10: halo sindi Abdala nga sinzi de bombo.
0: Abdala sinzi de wa?
10: Bombo.
0: Bombo.